0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

0: Mayangod doon sa itong tigpaminaw sa itong tulumanon ako tribo kauban ng GOCOM Western Mindanao Tribal Leaders Federation ug ang mugalong sa Buanga Peninsula. May gala niya nasab kita sa itong naandan nga oras o naandan nga adlaw. Adlaw karon nga Domingo. Pitsa dos ning bulan sa Agosto perting dali arigid kay sa ito ang panahon karon, no? Hapit na pod. Pila na lang kabulan. Berna. No? Shout out sa kuang ang kauban, ha, pinakauna gyud diri sa akong tapad kining technical nato sa atong magalong sa Buanga Peninsula. Ernesto Gomez. Niya karon sa atong tapad, no? Usa sab ni sa pagdumala sa masukap pangaygala. So pangaygala, human sa ato ang greeting sa ato pag-abi-abi sa ato ang mga amigo, sa ato ang mga kaigalaan, mga kaigsuunan, labi na sa ato ang mga kaigsuunan tribo dari sa Sambuanga Peninsula. Ang ato pag-aisgutan unya mangigala kining National Task Force in Local Communist Armed Conflict nagsiguro sa pagsunod sa balaod sa pagdakop kay dakop po si Sirano, ha, o kining niya usa ka Amerikano. So niya, human sa itong pag-abi-abi, no, dito na dahil sa itong topic, pag-eskutan na ito ang kukabilduhan, no, kami igot lang minagkot, iniog na gatot ka to kanginan, alang sa kasayuran sa tanan. Shout out sa ako ang mga, kauban sa Gimbuaton sa tribo, labi na nila GOCOM Walter Timol, no, ang GOCOM sa GBS, Gutalak Baligian Syukon and Sister Domain Community, no, ug sa ato ang mga operator diha sa ato ang model farm, no, ug sa ato ang mga kauban, labi na sa ako ang amigo kanunay ginakuyog kining usa ka mainungdanon pod nga nanglantaw unsaon pagpalambo ang tribo sulod sa Sister Domain, no, si Sir John Alcoren, sir, maayong udto. Shout out usab ni PJ Magbanwa. Kani si PJ, sige rani panguhit sa akong likod. Timo ay, shout out po ko dito kay bisan tuon na Arakod Res Maguindanao, upi. At least, makabati ko nga kanang nang duna ragi ay kanang nang naghinomdom sa ako. Kani si PJ, grabe gini. Oh, shout out usab ni Mariolito Silva, no, ang akong amigo diya sa lungsod sa Ipil, log ni Aris Alam, maayong udto ninyo dia ug sa ato ang presidente sa Mugalong sa Buanga Peninsula, no, si honorable Richard Dunggay, no, sa ato ang banggiitan usab nga mga tribal leaders labi na ni Roland Sumugi, no, ang timo ay dia sa Ipil, no, ang pinoyanan ani bakalan gyud ni bakalan Ipil sa Buanga Sibugay. O shout out usab ni Timo ay Fernando Mundae, no, si sanailhan nga inila nga ngalan ani nga si Nanding Mundae, pero ang tinuod nga ngalan ni Fernando Nanding rani, pero Fernando ni Timo ay Fernando Mundae, no, ang ato ang kanhi member sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission Council, no, o siya ang usab sa kananang chairman sa Seven Rivers. Timo ay maayong udto diya. Huwag sa tanan ni mo mga opisyalis sa tribo diya sa Artilim, no, maayong udto. Huwag sa ato usab nga mga opisyal diya sa GBS, no, nga tribo, labi na sa ato ang Mugalong chapter diya sa Syukon, no, nga si Sunny Alipan, inubanan sa iyahang ang vice chairman nga si Nanding Pagilisan. Huwag si Timo ay Bernie Salatan diya sa lungsod sa Gutalak, maayong udto ninyo diya. Huwag sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon dinhi sa Radyo Bagtings DXCA 106.3 MHz, so Bell FM, DXBC AM 756 kilohertz, KHZ, hindi na tama ko ano ni Radyo Bagting Baganian Broadcasting Pagadian City. Huwag shout out usab sa ato ang mga tribal leaders, no, diya sa Sambuanga del Norte, ug diha sa Sambuanga Sami-sami Occidental, labi na nila Berto Inding, ug ni GOCOM Edis Rancial, no, sa akong pamilya diha sa Victoriano Concepcion, ug diha sa Tudela, no, labi na sa akong manghod nga number 1 concierge sa Kulambutan si Tulmin, Herson Langiras. Maingod to diha ninyo. I hope nga mati mo karon ug nagsubaybay mo sa atong tulumanon. dine sa Radyo Bagteng sa ato ang tulumanon nga ako tribo. So shout out usab sa ato ang Hin Clemens no diri sa Lison Valley no, labi na ni Timo ay Braulio ang Limon, Timo ay Mayong Uto. So shout out usab sa ato ang Halangdong Mayor no dine sa Pagadian City, Honorable Samiko Mayor Mayong Uto. Ug sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon diri sa Pagadian City sa ako tribo nga tulumanon. So mga igala, akong i-gatag sa akong kauban alang sa pag-abi-abi sa ato ang mga kauban sa buhat no, apan sa dili pa nako itunol ngadto kaniya. Shout out usab sa ato ang Philippine National Police ug sa atong Armed Forces of the Philippines ug labi na gyud nila Dante Rivera sa sigikan sa CRA ug ni Gregorio Aluot no nga nagalihok usab sa community ug labi na ni Major Orlando Aylon no sa CRS Civil Relations Services. Mayong uto ninyo dia. Mga igala, akong ihatag sa kong kauban alang sa pag-abi-abi o pagbasa no sa ato ang tapi karong kautuhon aron ko kabilduhan na to itong timbang-timbangon o aron matagan ako gibugaton. Akong ihatag kaninyo si Ernesto Gomez, ang atong technical sa Mugalong sa Buanga Peninsula. Partner.
1: Partner, mayong uto sa tanan. Labi na sa atong suking paminaw. Nga naminaw karon sa social media o sa atong stasyonan sa Radyo Bagting. Shout out nila ni Elizalde Pangulima ya sa Kumalarang sa Buanga del Sur, ni Amin Espalada, Rasmin I Taib og ni Abu si Ali ato ang mga officer sa Masukap. Usab diha ni Kagawad Tiliron sa Kulabay Tabina. Mayong unto diha. Kagawad, usab sa tuwang amigo sa ka PNP si Archie how RG Ritsa. Sala. Mayong unto diha, sir. Usab sa ato ang mga tribal leaders sa Sambungan del Norte, Sambungan Sibugay, ug labi na dito sa Sambungan del Sur, nga nagpadayon sa ilang pag-amuma o pag-alagad sa tribo. Ilinagayod ni Timoy Braulio Anlimon di Askugunan Labangan sa Buanga del Sur, ni Timoy Tatay Alfonso Siay sa lugar si Batang, o sa itong mga membro sa Samasukap di sa Dapitan City, sa Sindangan, Buanga del Norte, sa Salog, iabon sa Buog, sa Buanga, Sibugay, Plato Kalimtan, diri sa Tukuran, sa Buanga del Sur, o gilabi na, diri mismo sa Pagadian City. Kaninyong tanan, ako na hinaot, nga na ako mo sa maing panglawas, o kauban sa inyong mga pamilya, o mayong udto kaninyong tanan. Alang sa pagpadayon, mo ni atong nakutlo karon, partner, nga
0: pagkahisgutan o pagkakabilduhan.
1: Mo kini ang mga pulong gikan sa ato ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sila nagsiguro sa pagsunod sa balaod sa pagdakop kay Serrano o pasyon. Gipasalamatan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang atong kasundaluhan, kapulisan ug ang Bureau of Immigration sa malampusong pagdakop kang giingong membro sa New People's Army nga si Binay Serrano alias Samay ug ang Amerikanong si Cristina Pasyon sa Cabuyao City, Laguna. Ang mga langyaw ang musulod sa Pilipinas, kinahanglan musulod sa atong mga balaod. Lakip ang mga lagda sa imigrasyon o ang pagdili sa pag-apil sa mga armadong kalihukan o supak sa balaod nga kalihukan. Ang pagpakita ni Pasyon, kauban ang usa ka gipangita nga miyembro sa New People's Army, ug mga taho sa iyang nangaging kalambigitan sa mga armadong panagbangi sa Mindoro. Nagdala og seryosong kabalaka sa nasudnong kasiguruhan. Kipasalig hinoon nga ang tanan musubay sa aktong proseso sa balaod. Ang Bureau of Immigration ang magbuot sa angay lakang lakip ang pagpapahawa sa nasud o uban pang silot base sa balaod. Ang mga nakitang ebidensya susihon pag-ayo aron masiguro nga ang tanang lakang base sa tinuod nga kamatuoran. Gipahibalo usab nga ang daghang langyaw ang gipanglimbong pinaagi sa gitawag nga exposure missions o solidarity tours nga gipakita isip tabang o advokasya. Apan sa tinuod, nag-apil sila sa mga kalihukan sa armadong grupo nga supak sa balaod. Giawhag ang mga Pilipino sa gawas sa nasod o mga international nga grupo nga magbantay batok niining mga malimbongong pag-recruit. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict magpadayon sa pagtuman sa balaod, pagpanalipod sa soberanya o pagprotekta sa tanan batok sa pagpahimulos sa mga armadong grupo. Walay pasaylo sa terorismo apan kanunayng tahuron ang saktong proseso sa balaod. Matod kini ni Yusik Ernesto C. Torres Jr., ang atong Director Ehekutibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So kini partner, mao kini atong ako kamilduhan karong nga kautuhon para ipadayag, ipahibalo sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga tribo nga naa sa kabukiran o mga katawhan po nga naa sa kabukiran nga hapit na ma-recruit yani nga mga grupo.
0: Tinuna siya partner. So ang sintro karon sa atong isgutanan kani si Binay Serrano alias Samay sa amin siguro ni.
1: Samay.
0: O ang Amerikano nga si Christina Passion sa Cabuyao City, Laguna. Ano yung mga ikala ha? Ito ni kananag-iskutan. Tapos, unya po, diskutan usab na to ni mga kalambuan sulod sa ancestral domain. Labi na kining mga kaguliang karon ang mga investor, ha? Muna, i-aware na to ang kananang ato ang mga tribo. Kay daghan na po kay nagsulod, ha? Nga nagpa na nga mutulay bisag dili ilahang lugar adto magpahimulo sa dili ilahang kayutang kabilin na may unta og kuan kanang naang kikausahan sa tanan nga ikaw ang amo ang kanang naang gihimo diri nga tulay alang sa pagpalambo sa among yutang kabilin. Isgutan nato na ni ha, mo na ikaduha natong topic karon nga sa kautuhon. Ako mong kanang naang dasigon sa pagpaminaw ini ato ang tulumanon, no? Ako tribo, kay kini ako tribo man ni lakip ni ini ang ato ang yutang kabilin ug ang tribo sa Zamboanga Peninsula. Dili lang kay usa ka tribo pero pinakadaghan ang subano diri sa Zamboanga Peninsula. So na isgutan nato na labi na kanang gitawag nato mga investment, no? Una tay pag-isgutan unya nga mga lakang nga due process, no? Na maisgutan usab nato ang ato ang ahensya. No, apan sa dili pa tambo ato sa aning atong diskusyon, no? Mao kato ang ako ang pahibalo nga doon natin doon katapi karoon na pag-aisgutan ang isa mauna ang diha sa kanang sulod sa ancestral domain. So shout out usab sa ato ang amigo dire, no, amiga dire sa kuano dire sa Radyo Bagting, no, nga mi-graduate niya adto pizza 30 nga usa ka hapit na gidunta makumkum kaso doon na lang gamay nga kanang nang reaksyon pero bahala na basta importante nga ang atong kaalam dili gyud na madala sa isgutan ng title. Si Cheryl Lerasan, no? Mag-shout out ni mo niya, ma'am. Mayong odto. Ha? Congratulations sa imuhang nakabot o tinguha sa kinabuhi alang sa malautayon na pagpuyo para sa ulahing mga adlaw next generation. So mga igala, mauni. No? Mauni ang ato ang pinakasintro karon nga isgutanan kaning pagdakop. Ha? Kaning pagdakop. No? Inumduman na to nga ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no, mauni nagtutok sa kahapsay o kalinaw sa atong nasod sa Pilipinas, labi na niadto mga malimbongon nga mga terorista ha, malimbungon nga mga city G, ha, kaning gitawag na to city G, Communist Terrorist Group. Mo ni karon mo to giingon sa ato ang kauban kanya nga hapit na daw ma-recruit ang mga taga Bukid. Pero na-recruit na gyud. May gani kay pagsulod sa kanang nang NTFL kak na ginahinayr gyud kayabo. Unya sa isgutana ni ana ang maong mga kalihokan nila, no? Labi na kadto mga gerilya nila. Ha, kaluoy sa Dios. Ha, gitagaan ra gitagdalan sa Ginoo nga maguba. No, kay kabalo ang Ginoo nga daghan kay mga gihimo nga malimbungon ngadto sa katawhan. So mo ni ato pagaisgutan, ha, mga kaning pagdakop nila kuan nila Binay Serrano og alias Sammy og ang Amerikano nga si Cristina Pasyon sa Kabuyao City, Laguna. Ini kining isgutan ni kaning niya ang gitawag na to og Bureau of Immigration, no. Ano yung pagpasalamat sa National Task Force in Local Communist Armed Conflict o Philippine Army, no? EEP o Philippine National Police diya sa Bureau of Investigation sa malampusong pagdakop ani nga mga klase sa tao. Pero natin na isgutan diri sa unahan nga tagagawas Amerikano maguni. Pag mag-isgut na manggut kag Amerikano dayon ni Arika diri sa nasod sa Pilipinas, unya nahimo kang daotan diri sa Pilipinas. Ano man na nakuan ka kanang naang na naapil ka sa kanang na mga itawag na to o kanang na mga walhong grupo. Kay sumala pa diri nga kini si Binay Serrano, ha, gisulti man diri siya nga miyembro sa New People's Army. Pero kaning gisulti nga giingong miyembro. Dunay na kanang na kuan, dunay na dako nga mga explanation kanang mo ingon tagiingong membro. Pero nalitok pod gyud ang kanang ng NPA, no. Ay dunay magoy kanang na ang kuan, go dugay na kayo, ibutang na to. Nagrelax na siya pero wa pa gyud siya makler sa kanang nang ato ang Armed Forces of the Philippines or else atong gobyerno, kinahanglan man gyud na siya i-clear. So mo ni ang kanang nang naitabo. Pero kining ni ang kuan, isgutan na to nga kanan ng Amerikano nga nailambigit kay duha man sila, ha, kaning niyang Amerikano lang yaw man ug legal lang ang pagsulod niya sa Pilipinas, ha, pero isod man kay kaning giingon nila diri Bureau of Immigration ni bawa na gyud ka. Oh, niya karon pag-abot diri sa Pilipinas wa ta kabalo kun sa imong gipasumangil nga nakasulod ka sa Pilipinas, no. Pero sa dagan sa panahon nigawas yun ang kanan ng pangalan nga kanang na membro din ni sa kanang NPA. So duha sila. So dapat unta og musulod diri sa atong nasod sa Pilipinas dili magdala og kagubot sa partner.
1: Unta. Pero nakuan lang puno sila partner na gikan dito sa ilang lugar na nalimbungan lang gyapon sila.
0: Nalingla.
1: Oo, oh, nalingla ni sila.
0: Kay money term.
1: Ang gipahibalo sa ila dito sa pag-anhin nila diri sa atong lugar sa Pilipinas. Doon ay ginatawag na exposure mission or solidarity tours. Muni ang

0: mao kini ang mga organisadong pagbisita o pagbiyahe sa mga tao ngadto sa lain-laing lugar, institusyon o proyekto.
1: Tinod na.
0: Ang katuyuan niini mao ang makakita sa aktual nga kahimtang o operasyon sa maong lugar. Makakat-on pinaagi sa pagtan-aw mismo o pag-istorya sa mga nagdumala. Masinati ang maayong mga pamaagi, sistema o kasanatian nga mahimong gamiton o sundon sa ilang kaugalingong trabaho o lugar. Sa lakton nga pagkasulti partner, kini usa ka pagbisita aron makakuha og kasinatian, kahibalo og inspirasyon gikan sa ubang lugar. So mao ni ang ilang gigamit partner. Mao ni gigamit nila sa exposure mission. Mao ni ang gamit nila nga mga panultihon kay aron maka pagyod makakuha sila og mga tao nga katong sakto og kahibalo or nag-eskwela bahin sa kanang research. Mao ni ilang gikuan partner. Mao ni ilang ipagawas nga tumong.
1: Dinoon na siya partner. Unda dunay kuan diri ha, ora kanigikan ni sa National Task Force. Kaniguwapo ni pero kinahanglan mamati ani kanang mga langyaw gawas atong na kanang identity diri sa nasod sa Pilipinas. And dunay man po yung mga Amerikano kun nga naminyo po diri sa kanang atong nasod sa Pilipinas. No, pero mo na po atong ikaingon nga kanang kana po na mga Pinay nga kanang na maminyo mga Amerikano siguro ay intawon ninyo nga dili maparihaan ni ha. Kanino ono wala man nagisulti diri nga na si asawa diri sa tunasun. Pero pamasi na lang nga to. So nay gisulti diri sa ato ang National Task Force, no? Nga gisulti mo kani pa orang pahimangno niya, pahimangno ni nga kanang nang gisulti diri. Kini giingon diri, ang mga langyaw nga musulod sa Pilipinas, kinahanglan musunod sa atong mga balaod. O di ba? Lakip ang mga lagda sa isa immigration ug ang pagdili sa pag-apil sa mga armadong kalihukan. Usupak sa balaod nga kalihukan. Muna ha, muna yung kanang naang gisulti yun sa ito ang kanang naang kuan, kanang naang ato ang director, no? Gikan man sa itong director. Dayon, gihimo kaning niya, mahimo ning sample ning niyang duha. Ha? Kay gisulti man rin ang pagpakita ni Passion, kauban ang usaka gipangita nga membro sa NPA o mga taho sa iyahang nangaging kalambigitan sa mga armadong panagbangi sa Mindoro. Ha? Nagdala og seryosong kabalaka sa nasudnong kasiguruan. So, na-appeal siya diha. Ha? Kay kining niya si Kuan, si kanin niya si Christina, gipangita maguni sa gobyerno, kay NPA. Unya, nalokip diha ang kanang ng Amerikano. So, mo na gipasidunggan sila na kung mahimo, kung musulod mo din sa itong nasud sa Pilipinas, ha? Ngay gala, kinahanglan mo nga kanang na ang musunod mo kung sa due process, ha? Musunod ta og kanang proseso sa balaod din sa itong nasod sa Pilipinas. Dili kay mag-appeal ta anang na ang mga kalihukan nga nakadaot ngadto sa community, no? Maira ba gyud kayo ni raba mo? Maayon ni pasikot-sikot ni mga kuan mga may laki nga aktivista, ha? Nindot mo kay nang naang mailhan ta dito sa gawas kay usahay diri ko sa itong nasod sa Pilipinas, labi na bagisgot na ganing NGO, kay lagi democratic lagi ta, demokrasya. Pero dayon daghana kay mo dawat ang proposal nga ingon ani so sing taon kami nga kita nga mga tribu in taon kapilan ka taki pilog baligya ani ang mga mananap dagko, ha? So mo na ingon ana. So karon ang atong gobyerno karon nagtutok og nagtan-aw sa mga ingon ana, no? Kay aron dili mahimong maalaot ang atong nasod tungod sa kananang pagpanglingla. Kay kining niya si Kuan, si Christina Passion, imposible nga nalingla ni ukaha koneksyon ni nila dito sa gawas, nga mo ay tigkuan dito, mo ay tigpangita dito pundo para dire sa ilahang i-organize nga mga grupo, ha? I-organize nga mga grupo, posible, unya, siguro, giingon siguro dito sa kananang kuan ni Christina sa iyang grupo po dito, kaya girequest po siya sa kanang grupo dito sa Pilipinas, nga atua dito kay Subaya o tinuod ba nilang ipang istorya kay paligbasayang ni atong kwarta, ha?
0: Posible.
1: Di, pag-abot diri sa nasod sa Pilipinas, ay pastilan si Christina, kinakuyog man niya itong ipangita, ang MPE man na ito. Di mo ni karon, ipahimangnoan mo. Ipahimangnoan mo sa atong gobyerno. Nga, kung musulod mo diri sa atong sa among nasod sa Pilipinas, musulod mo og balaod, dayon di mo mag-apil-apil ang mga walhong grupo. Mo mo ni laktod, anak, di mo mag-apil-apil sa kalihukan, kita nawa lagi. Katupon sa may agi, nag-isgot po ta og katong

0: kuan Amerikano nga namatay pod. Ha? Kay nak na na. Ni anhi sila ni anhi siya diri ambot ni anhi baka to makigira sa atong mga kasundaluan res gobyerno tungod sa walong grupo. O ni anhi baka to diri kay nagtan-aw sa mga gisulti sulat dito sa proposal gisubay niya og tinuod ba. No? Agitay kana na ako anana pero agit tay mahimo dia. Tungod kay ang atong gobyerno nagtan-aw na sa nga dili maalaot ang atong katawhan labi na sa isgutanan na anang na mga walong grupo. Nga na siguro partner no ang ako ang kanang na pagbasa ani. Mo ni tamda na to ha. Kaning ato ang tigpaminaw sa kahanginan no. I hope nga masabtan ninyo ni. Ay, kaning niya dili na magini mawala sa ato. Ha, kay dili sa ato hinay ka na gyud karon nahilom na gani niya tingala ko na napoy na matikdan na napo daw nagsuroy-suroy diya dapat tinuyo pa. Take note gyud ya. May morag na napoy mga ginagmay singaw. No, napunta kita pero duna po'y kanang naang nakuan yun, kanang naang nag sani singalan aning nag nagproba kanang nagprob dunay nag testimony
1: duna po'y nakakita
0: nga nakakita sila So I hope nga kamo nga mga kaigsuonan dia labi na sa mga kaigsuonan na kontribo ha kung mahimo og duna mangaling na malik na ron ayaw gyud mo kahadlok. Kaya sigurado gyud ko pag dili gani mo musulti sa tinuod di mo mo report dito sa ato mga kasundaluhan o kapulisan o sa kanang na mga tribal leaders nga nagdumala diha labi na sa APS o diha sa kanang na ang mga LGO sa lokal labi na sa mga matag barangay sigurado ko nga naana po may tabong kaguliang sa ato ang community unya ra ba kita ra ba pod ang mapiktuhan nga taga diha dapit nga sa kabukiran. Dili ra ba maapektuhan ang tagilungsod o tagasyudad? Ngano man, wala man sila mamuyo des kabukiran. Sumunod nga ako mong dasigo, no? Magsinabta na ita. Kung doon na manggaling na, ha? Palihog yun o kanang naapahibalo. No? Labi na sa mga tribo, kaya kanang mga tribo na aman tayo juprasis, doon naman tayo consent, ha? Muingo man tayo tag, asa man tayo muna nanghid, nganong nisulod man mo diri sa amo ang gidumalahan, ngayon tang kabilin. Kinsa may inyuhang kanang na ang connection dire. Pero dili lang yun mangunsa, dili mag pero di yun magkumpiyansa kay nakuha na kita na natalang na tana, labi na sa mga tribo natalang na kita na muna kinanglan na kita magkuhan magtinabangay. So padayon ta ha muna ang mga gipaybalo usab daghang langyaw ang gipanglimbo ha? Daghang langyaw ang gipanglimbong pinaagi sa gitawag nga exposure mission. Pamaagi ni ha mo lang ito giingon nako ganya partner unsa may imong idea na sige bigo ni ako ato kuno ning ayag-ayago ni ginagmay
1: mo na to kung gikuan ganya partner nga katong pagisgot nako nga ang mga langyaw gipanglimbungan pinaagi ani nga mga pulong ang katong gan exposure mission or kaning solidarity tours. Ganiha, ibutyag na ako ang exposure mission. Karon, ako na pong ibutyag ang kahulugan sa solidarity tours.
0: Solidarity
1: tours.
0: Tours.
1: Mao ni lang gikuan sa mga langyaw parihana ni Passion karon.
0: Christina.
1: Ang Christina Passion naabot diri sa tuang amo na nahitabo. Kini ang Solidarity Tours mao ang organisadong pagbisita o pagbiyahe sa usa ka pundok ngadto sa usa ka komunidad, lugar o grupo sa mga tao. Ang panguna nga katuyuan niini mao ang ipahayag ang pagtinabangay, pagkauban o tinuod nga suporta kanila. Ipakita nga kamo nagkahiusa o nagbarog o banila ilabi na sa mga panahon sa kalisod, kalamidad o pag-atubang sa mga hagit. Pakiguban kanila, paminawon ang ilang mga kabalaka, ugligunon ang panag-uban o pagsalig tali sa mga bisita o sa mga gipaduaw nga lugar. Sa laktod nga pagkasulti partner, kini usa sa pagbisita aron ipakita nga kamo namo o kami nag-uban kaninyo sumayo kay ang ilang pagkabalay partner nga ang ilang pasaling
0: na,
1: sa atong mga langyaw nga dire na ang uban namatay, ang uban nadakpan nga naking uban kanila sa mga walhong grupo.
0: Tinaw na siya partner. Muna kamo nga mga langyaw pagbantay mo kay mabraitan ra gyud mo aning niya, mga kuan dire, mga recruiter dire sa kanang nasod sa Pilipinas. Una-una ago da pwede po sila mo ingon nga okay, you have to make strategy. Kaeron maka expose me sa inyong lugar. Pwede ay kauban na din sila or else pwede po mo ingon nga giilad ko ni giilad na ilad ta ni. Kay pag abot nila dire sa ato nasod sa Pilipinas, unya kay solidarity towards man. Sa to pa sige silang tuyok-tuyok dire sa kanan ato nasod, biyahe-biyahe, ha, atong Davao, atong Cagayan ana, atong Cebu, Bohol ana, Luzon, ato sa mga Igorot, ato sa Kasabanuan, sa Zamboanga Peninsula. Kay tungod solidarity tours. Unya, doon na po'y pakapin dire nga kanang giingon dire nga exposure, ha, exposure mission. Sige, expose ta dito sa kanang naangkuan lugar sa kanang na Cordillera. Buta na to, ha. Kuan na ha, mga sample lang na, kaha, diritam expose sa kanang naang diridapit sa Zamboanga del Norte, labi na dito sa kanang naang dati pula-pula nga kanang naang kalindar. Dito ta, kay dito na to matagbo kini si Suanso, kay naa sila'y kanang dako kayo nga mga gustong kinanglanon unya, wala sila tagae sa ato ang gobyerno.
1: Muna yung mga
0: exposure mission, busa kinanglan kita magbantay, tinuod galing nga kanang naakuan, kanang naang kanang kamo nga mga langyaw, no, butang na to nga mga gikan sa gawas sa nasod nga moari mo dire. Ug dili lang yun pod inyong tulay kini nga mga CTG. Ha, kay kanang CTG kanang Communist Terrorist Group. Maabot mo dire basta kana ang inyong kuyugan. Sigurado mapareha mo ni Cristina Pasyon. Kay si Cristina Pasyon na kuyog sila duha ni kuan. Excuse me. Kaning membro sa NPA nga si Binay, Binay Sirano. Uy, narabatay ka na nang sa una nga nakainumduman ako pero katunoon wala putoy kuan. IP ra ba ning Sirano? Ha, kaning Sirano IP ni pero ambot lang ka kani si Binay. Kaya kato si sa katong dati nga kanang commissioner, wa ko mag-ingon na kuan ha, si TGC kuan ha. Wa ko mag-ingon nga NPA si Janet Sirano ha. Kay kani manggod yang apelyido Sirano manggod. Pareha gud nako.
1: Kapareha.
0: Sami agi do napud kay kaparehang apelyido nga tuwa dito sa Kalihukan. Ha? Pasalamat na lang ganita kay nang gawas nato mga tanan pareha pud ani. Pero mo lagi ni, balik ko nato sa kanan nang ato ang ginaisgutan. Nga kining tawhana nga gilinyahan nilinya dito ni Cristina mo ni resulta nilang duha. Ha? Nahimo din siya kanang naang gikauban sa mga na sa Kalihukan. O karon di gipahimangnuan mo. So karon kini siguro do na napoy himuon ani ang gobyerno para ibalik siya dito sa ilang nasod. So maingon ana no. Ngunya ang ato ang task force kanunay nagapadayon sa pagpanalipod labi na sa isgutanan na soberanya no o pagprotekta sa tanang batok sa kanang nagpahimulos. So nagpahimulos mga walhong grupo. Labi na kanang mga legal front. Mga legal front nga kanang na moingon ta nga connected sa report sa preato mga hiwi ba ba. O kato mga hiwi uba ba gani. Nga di na nimo masabtan na perting isuga. Kana mga ingon ana unya do na sila kanang na mga connection. So kusog kayo ang ilang campaign. Muna karon kinanglan kitang mga katawhan labi na sulod sa Sister Domain. Kay kasagaran sa kabukiran ra ba gyud ang pinakapuntarya kay tuwa dito dalhon ang kanang na ang mga aron mamakuan gyud kanang na amad malingla ha pagisgot gani una ko 5 million na para sa inyo hang kanang na ang economic development unya di ay sila ra po nagdala kay himuon lang di ay kapital kato mga tao dito sa community aron lang makarecruit sila dugang sa ilahang kanang na ang mga tao. Nawain tayo kalibutan ang mga kaigsuunan na itong tribu nga tuan na dito. Ha? Na, ang mahibawan na lang nila nga dirita kay kinala na ito bungkagon ang gobyerno kay wala tatagai o pagtagad. Muna kinanglan ta mga tribo magbantay, muna ako giingon. Ha, labi na karon daghan kay ang investor nga kanan na musulod sa Sistra Lumino niya, may iskutan man nato niya. Kay mahimo day nang dahilan. Nga kun wala magkasinabot ang kanan ng tribo sulod siya ang Sistra Lumino tungod sa kanang pagsulod sa mga investment nga ang tinguha si ha, ang ilang interest may matuman, dili ang interest sa kanan ng tribo. Ha, diha na dayon ang kanan na ang pagsulod, maghimo day propaganda, no? Kawa bang kumuingon nga kaning ako kuan ra man ni analysis, ha, analysis ni. Ha, himuan dayon og kanan na ang propaganda. O, kaysa una mo po na gipanghimo. Sa may wala, sa mga kunay wala makuan mahatag sa gobyerno ninyo da, kay among ihatag pag abot dito, o, tanawa ninyo, kami nakahatag ninyo, dili gobyerno.
1: Mao gina eh. Usan laga propaganda
0: partner. Propaganda na siya partner. Si partner ipadayon pa din, padayon pa din.
1: Mo na nga atuang bantayan ang mga maayong propaganda kung unsa man gyud ang kapainan. Usab sa atuang mga langyaw ang mao po na ilang usa ka bantayanan kay bisan pa man og maayo ang ilang tumong sumala sa imong gisgutan gani ha partner. Kung kato siya, may nahimong tulay. Dayon, langyaw to siya. Dayon, ba siya kahibalo nga ang iyang nakuyugan, membro dito sa New People's Army. Nindot ang ilang katuyuan, ana nga lugar. Pero wala siya nakahibalo nga ang katong iyang giyatuan, nanaday ang mga rebilde. Kung madumahangan sila sa atong gobyerno, sa atong kapulisan o kasundaluhan. So, ang nahitabo, mura mangingon to siya nga kung buhi siya maka istorya siya nga blind ko ani panghitabo ah pero kung namatay siya nahulog na gyud siya nga kan na siya kining wala na gyud siya kanang kapainan na kuan na siya na recruit o na tumong na gyud siya
0: na stalemate gyud siya na gingon gyud sa chess stalemate na gyud ka
1: mate suerte lang kay ni kani si Cristina Pasyon
0: correct
1: suerte kay siya kay buhay siya nga nadakpan. Pareha itong nangagi, kung mamatay, so mahulog, quits. So luoy kayo, muna itong batayan na sa itong mga langyaw. Ilabi na sa itong mga katauhan diya sa kabukiran, nga unta, kung doon na sila katingadan, or doon na sila susama nga na matikdan ang ana nga propaganda, magpahibalo sila sa ilang mga tribal leaders, sa ilang mga barangay official, kay dili man ang katong silingan nila nga lugar ang unang mapiktuhan. Kamu?
0: Yes.
1: Kaya nga naman, kung mituo mo ato, kung naamo na kuyong-kuyong na itong mga tauhana, unya, o maatol nga doon ay inkwentro, so, apil mo, sandwich. Makwits mo, apil. May lang o mabuhi pa mo. May lang ang taog ang balang mo ingon nga, likay na kay kuan ang wala na ilabot dili ra bagyod so mo na atong bantayan mga kaigsuonan
0: diha sa parker sandwich di gyud mo may nom dom ko balikon na to apat niya ra supposed to be kato sumiagi grabe ang hinaykan gyud ang kanan na mga pagawas sa punto taging-tagi nga na gikan gyud sa ila then ang gobyerno mo ay panag sangin lang na mo na pero halimbawa, katong maugyo pag pasar atong abugada. Itong abugada to, parang dirito dapit sa Bohol, naisgutan na to. Naisgutan na to sa Miyagi. Kato, diligyo itong madala na, kasi sila maayo, kasi sila muhimo-himo. Pag ma-prove na gani, mingon na sila nga na atay human rights. Pero kato mga panghitabua, nga dito nagyon aktual. Amo na natumingon ka sandwich digi ka. Ngano man pagkaugma sa mga pamay masulti. Pero og napingsan lang to, miingon de biktima.
1: Ha? Biktima.
0: Biktima. O karon, maupay pag-graduate, maupay pagpasar og bar examination. Kinahanglan na gyud unta to nga kanang na ang mo kuan siya, kanang na ang gamitunan niya iyang kaybalo pinaagi sa pagpangabugar kay para nga kanang na ang mapuslan na niya unsa iyang eskwelahan dito sa kanang na eskwelahan iyang ginaeskwelahan. Pero ni adto dito sa kanang naang lugar. Sige mo ingon puta siguro syerte. Ha? Pero matar akong di gud kumutuo ang ingon na. Mingon mo ingon ra gud siguro ko nga kanang unsa may imong giinter. Ha? Ngano man. Pag abot dito, igo lang siya gahatod sa iyang kinabuhi. Then kato sa kanang anak pud ato ni congressman nga kanang ang Kulyamat. Ha, nga ingnon pa nila o kanang na ang kinahanglan daw kanang ngan lagbayani. Agoy, si agbayani rabay mo yung kanang na ang bayani. Oh, dili dili na ingunan na may mo man ang kanang na ipareho nila ni kuan nilang ni sani ngan lang si Rizal na mga kato mga bayani nga mga kuan nga kato parehan ni Andres Bonifacio ana nga nakigbatok. Kana sila nga nakigbatok. Dili na dili na sila matulon sa community nganuman dili mao ang ilang gipakigbatok. Hemingon din sila demokrat demokrasya. Usa pagka demokrasya na nga imo manggil imo manggi kuanan kana nang gi bulatikan usa na usa ila term nang pinuso. Gibinutbutan ba?
1: Oh. Gilingla.
0: Gilingla.
1: Gilimbungan.
0: Oh, gilimbungan nimo. Oh, saon makuno nimo pagkabayani nga limbunganon baka nabe bayani nga butbuton. Ha? Matawag di nagbayani ng butbuton ta?
1: Sa ilahang pamahalaan.
0: Oh, sa oh, tinud na. Mao na di I hope nga kining niya ang atong gipangyama-yama diri ngadto sa kanginan. I hope nga masabtan ni. Labi na gyud sa kanang mga lugar nga kanang na mga remote areas. Ha, kay kasagaran gyud da diha ra ba gyud ang puntarya sa kanana. Kining diri sa kanang urban, ha, di mga meeting-meeting diha ana kay maghimog tools, maghimo og kanang na mga unsay lecture dito sa kanang pag-abot sa bukid, ha? Diri ra na sila mag-meeting-meeting, ha? Gwapo kay kaon na, kape-kape, itlitsyon-litsyon. Pag-abot dito sa bukid, ha, mag-lecture to. Mag-lecture, kinsa man day na among anak. Ha, kay dala na man day to pag-recruit, rekruton man day to. Di, ang makaluluoy in town ang mga taga-bukid. Ah, mo na gyud na atong bantayan. Mo na akong giingon nga duna na po gidungog-dungog diha dapit sa naraba diha ang kanang nang teritoryo sa ako ang kanang nang kaliwat. Ha, idungog-dungog na pud nga positive daw. Ha? Astilan. Unya klaruha gina ninyo kay rondi mapasubo atong tropa. Astilan ako katura ba mga amigo nako moingon ra ba dayon tong may pay nagira og kanang nang sa ka oras kay sa pag-hike ta og kanang nang sa semana. In town. Ha? Nya kay saon man do nga ato maginang trabaho kita may tahasan ana. Oh, mo na kita pon nga taga community kinahanglan ta nga positive ta mo hatag og kanang information. Ha? Ako lang anang na ang mga naan nagsuri-suri nang pagbukid, ha? Mas maayo pay mga nabuhi ta nga wala tay kontra. Oh, kay aron peaceful ang ato ang kinabuhi, ha? Ang uban nga katong giobserbahan ako nga gikan sa kaliwatan sa ang uban nga kwartaan, ang uban naka-establish og saktong panginabuhian, no? Kay giayo man. Pero ang uban noon naghurot ra siguro inom-inom og tuba, nagtuo siya nga pay mosunod. Ah, namingon naman kog maingon naman dayon ko na wa na magpropaganda, di nagwa na gi mosunod niyo. Oh, ana ba? Pero kanang ato mga joke-joke lang na pero dako kayo na og kaulugan. So mga igala ing ana ang ato ang awareness development karong kautohon. Ayo pun nasabtan ini kini ngatu angat topik gikan di senas mertas postu in lokal komunitas.

0: Balik ta mga higala sa ato ang kaduha nga topic, no, kani isgutan nato ning dili mahuman-human sab nga kanang naang isgutanan, no? Kay na na magunis balaod. No, labi na magisgot na kag Indigenous People Right Act 8321. No, pero mao lagi ang ato ang mga kaigsuonan, kinahanglan pagyud kay palig-uno nang gitawag natog IPS, Indigenous Political Structure, kay aron maklaro na to ang nagdumala sulod sa ancestral domain. E doon may doon tayo mga kasinatian. No? Sa bagay karon na amang God mo, na unang muingon ta partner ba nga, kaning mga tribo, madagayaon o mabungahon o progresibo. Nga naman, ang mga tribo, hindi magandang usahay, ang tribo manggod, ang iyang hilig is lampas, daro, bunlay, ha? Dahil tanong magmais, humay, ana. Mora. Wala sila, wala sa ilaha kanang na ang magnegosyo. Adili pareha sa kanang na ang mga negosyante, ang nailagyan ng mga negosyante, kanimang yung mga insik. Kanang mga insik, magkwinta man na, muingon na siya, naka-harvest ko karong usa ka puso, adili, pwede sa sunod dili ni maabot og duha. Ha? Ang subano dili. Kaysa unang panahon na obserbahan ako ang subano magpapalampas, nagdako kayo magkaingin. Dako kayo lapad kayo. Oh. Unya manurok dito ng mga mushrooms. Ana, lipay na kayo subano ana, tanom dito gumay, tanom mais ana. Paghuman ana, nabhimo din sila buos. Ha, kanang pang butanganan ba sa kanan ng ilang inani? Buos. Oh. Dai human ana, hare-hare din ang mga subano kay pwede daghan na kayo kanang kanunon.
1: Daghang abot.
0: Daghan din dito sa katubigan kay manikop. E, mao kuno to iparis sa kanang naang kuan. Iparis sa kanang naang iparis sa kanang naang ilahang kanang naang gikuan, kanang naang gi sani ilahang gi
1: pugas.
0: Gipugas. So ingana ka progresibo, ingana pod ka ingana ka panghuna-huna ang subano. O karon ano miingon ta nga mabungahon, madagayaon, progresibo. Tungod kay atuon sila sa kanang ang mga negosyante. Oh. Kay tuwa sa ilaha, na miingon ko nga, miingon ang subano, nga miingon sila, may kwarta, di may kagasto, dili may ka paeskwilas mong anak. Unya ilang bulawan, ihihian ra, yatak-yatakan ra. Pag-abot dito sa kanang mga mainlaki, pirtin lang nang may mahisus na araman na inta ng kwarta. Hmm. So karon balik ta diri sa kanan na atong isgutanan. Sa di pa ta mo ato, no, shout out sa akong kuha na to akong mga kauban. Nanawag ni Jennifer si Kurais. Mayong unto ni mo diya, madam. Ingon na muna balik ta diri sa kanan na ang mga investor. Okay, kanimang God, kinahanglan yun na to ni nga kanan na kanunay ni na to ipagawas. Kanimang mga kalambuan sa kanan na ang ancestral domain. Kay ang luoy kayo ani ang tribo kundili sila masayod. So, ang naitabo, dunay kanang na ang akong naadtuan nga kana super kani magmaterialize ni nindot ni no. Shout out di sa kanang na mga kuan mga sa Magna Corp no, kanang mga lumili og di labinan ni Alex Sumaylo. Akong sangay og sa shout out pud sa tanang tribal leaders di sa Lungsod sa Gutalak no, kay ang pinakasentro karon nga atong ginaisgutan kani Gutalak ni og Magna Corp. Kay aron makuhaan ni og kanan na ang basihanan no. So, ingon ana ang kanang dagan. Nang naitabo, ang nag-apply ang Magna Corp sa Lungsod sa Gutalak, pero sa miagi, dili kayo makiangayon ang kanang nang pagkuan, pag-attratar, no? So far na na-involve ato ang kanang kay ang ehensya sa NCIP man ang magkandak og EPIC, no, kanang pre and prior informed consent. Pero dunay mga tribo nga kanang naang wala siguro maayo pagpasabot. No, doon na po siguro yung gililong. Ino na lang na to. Base, niya to, siguro lang niya, pamasin. Mm-hmm. So, wala ma-appeal ang kanang na grupo nila, Walter. Niya karon. Kay Gibal, balikon mo na karon sa Magna Corp. Kaya ron, wala yun mo yung kanang na ang mahikawan. Sadto si, nga, doon ay kanang na ang gihimo nga laka, nga kuno unta, nga dito na unta to, mauna unta to'y dalan, nga aron ang tanan makuan, kanang na ang matagad, pero doon na po'y kanan na ang bikil gamay, no? Kaya dili man po pwede nga muingon na ang kanan na ang investor nga kanang exempted me, ha? Exempted me, Tapos i-allow me sa kanang naang unsa imong himuon o exclude me atong mga unsa tong mga buluhaton, dili me i-involve. So kato may medyo nga kanang naang kakulangon. Itong ako itong kikonsulta sa kanang naang mga lawyer kay aron gyud nga makita gyud nga kanang naang unsa bagi gibug-ato nato. So mao to gikonsulta nako ang kuan nato partner. Doon na gyud ko usa nga nakonsulta nga niingon nga amora mo ana og kanang gahawid og putaw gibunalin niyo sa inyong kagulingong ulo. So gitan-aw nako ang kuan, kanang naang gitan-aw nako gyud ang kanang naang maong kuan, kanang naang katong liter matitinuod man gyud. So par niingon ko nga kining niya part man sa kanang naang kalambuan, no? So niingon ko nga kanang na kinahanglan nato ni Ayuson, inanlan maglingkod ang Magna Corp ug ang council. Kayron discussan to kay katumanggod nagpile og complaint ang council, sila grupo ni lang Walter gipaila no kanang ang complaint ang Magna Corp provided nga wala manggod sila matamatratar sa miaging nga mga kaliukan. So karon pag-abot gi-complain sila ang Magna Corp, mao po'y kanang namutok mo nga bawian ninyo ang inyong complaint. Karon wala may mga conditions diha. So mao na'y mga arrangement. So partner, base na kay mga idea dugang unsaw na pagpamaagi nga ang tribo dili man si antay dili man si antay kuan development. Dili man pud siya kanang na kuan nagsupak sa mga kalamok kay kinanglan na pud na sa kanang tribo. Mao na nga kanang na ang ato aning kanang na himay-himayon nga makahatag og kanang dugang nga kanang na pagdevelop ug paglambo sa huna-huna sa mga kaigsoonan nato sulod sa Sister Lumen partner.
1: Ang kanalang po nga isigutan ng partner sa mga investor o mga kanang plano nga mo invest niya sa mga yutang kabilin, ato na pong iagi og patas.
0: Correct. Tinod na sa partner.
1: Dili na ito kaminusan ng atong mga tribo. Ano. Kumo kay ngunana rang ilang kahibalo, ato apong limbungan. Mapariha na ta sa atong gisutan kaganiha nga kwan sa katong mga New People's Army
0: kabahin sa exposure or,
1: na panglimbong ang kana ang atong ang ginahangi diha nga patas lang kay ano man ang pag-alima diha sa yutang kamilin ana gina nagsumikan sa atong mga tribo. Bisan wala man sila kanang kagamitan sa pagtikad niya ng mga resources, pinagi sa inyong pagtabang nga patas, kana matabangan na siya. Maayo ang resulta nga dili na po himuon nga propaganda sa pikas nga grupo nga kana mauna
0: hilimbungan ng subano.
1: Mauna'y dapat nga buhaton nga aron dili mo gawas ang istorya nga pagpanglimbong. Kung unsay maakwan, kung unsay nakaayo or kanang basihanan or kanang mga development plan diha sa pagmina, mao na atong ipagawas diha sa tribo nga para magmalungtaron og pareho pud nga mo uswag ang pagkuhandi ang pagpinabuhi kay ang mga investor mao may makapahimulos, then ubos ka na sa pagtugot sa ato ang mga
0: tribo
1: tribal leaders or tribal community council. Muna'y inahangla na itong huna-hunaon nga pinaagi lang sa patas yun nga kuan pamaagi.
0: Tinood na.
1: Muna'y itong huna-hunaon niya. Katulang partner ako ang ika-sugyot.
0: So, ako ingunan eh. Kana magong kutalak diya na magini anha diya nga kanang nag-sul-sultan. Doon na po yung mga tagagawas diya. Subano na. Ang uban dilipod. Subano. Pero ni anha diya. Ha? Nga dili mo na iyang ancestral domain. Mao nay nakadala og kanan ang tigaw. Mao nay tinuod diha nga kanan na istorya. Kung may mo unta, dili ato ang ancestral domain, dili ta mag-apil-apil gawas kon gitugutan ta sa kanan ang ato ang kinatibuk ang community sulod sa ancestral domain. Okay, mao nay akong naobserbahan nga kanan ang mga kuan diha, kanan na ang nahitabo diha sa lungsod sa Gutalak. So ato pong panghinaot nga ang mga ahensya, no, kinahanglan pud nato nga kanang na ang respetuhon ang customary law practice. Ha, kay dunay kanang naobserbahan ako nga kanang nang gihatag nga mga kuan, mga information nga dunay kanang nang involve mga kanang nang money. Pero niingon ko, kung pananglitan magkinaunsa-unsa, kung naaman na siya sa gobyerno, kung unsang gobyerno ha siya na kanang naang nagkuhanak barong, pwede na nga kanang naang dunay apidabit to witness, karon masayod ta nganong na-involve ingon na. Kay hantod nga dili masitol ang problema, ha? Kay kini bangod super ang kuan, ang kanang naang Magna Corp, nakaniangkon mampod sila sa kanang naang ilahang kakulangon, no? Kay siyempre, wala po sila may balong, ngayon ato ba po di ang may tabo, no? Anya ang ilahang kananang ka-istorya ato sa miagi, ang ato po mga National Commission on the Jewish People, no? Ang NCIP, dire sa kananang kwa sa province, no? Ato nga time, doon na apod ang kananang kwa na to, region. Pero, maulagi, doon ay nahikawan, no? Siyempre, doon ay may kawan, doon ako'y kananang nireklamo. So, mauna nga, nigibalik sa kwa. So, ang complaint, niingon nga kanang naang ibalik sa uno, so muna isgutan, kaya wag magyuna mahuman. So lingkura na sa kanang naang council, nga IPS council sa Gutalak o sa Magna Corp. So muna atong tanawon o obserbahan o kung sa idaga na naaroon mamahimong malungtaron ang pagpalambo sa lungsod sa Gutalak. So mga gala, wala na tayong panahon. Nagkakay salamat, no, sa mga idea. Salamat po sa inyong pagpaminaw. I hope nga kanunay mo magsubaybay sa ato ang tulumanon. Ako tribo din sa Radyo Bagting, DXCE 106.3 Bell FM, DXBC AM 756 kilowatts, Radyo Bagting, Pagani Broadcasting Corporation, Pagadian City. Ako moingon sa inyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo sa Buang Peninsula.
1: Mayong hapon kaninyong tanan.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagti.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotta Philippines, here we go! Another day, another chance to win thousands of cash prizes dito sa paborito niyong programa, ang PCSO Lottery Draw. Talagang mapapa-happy Sunday ang lahat ngayong August 2, 2026 because we are all set for another winning moment. You know the drill, Lotto tickets lang ang kailangan para makasali at manalo. Kaya kung ready na kayo, sit back, relax, hawa ka ng Lotto tickets at tutok na sa IBC 13, JTV at sa aming live streaming channels. Aalamin na po natin kung kayo na ba ang next Lotto winner. So good luck, Lotto players! Pero bago ang mga papremyo, quick reminder po muna. 18 years old and above lamang po ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. Sa ating game players, mag-aro po tayo ayon lang sa kayanan ng ating budget. Panatilihin nating masaya at ligtas ang paglalaro ng Lotto para sa lahat. At para naman sa mas masayang game time this afternoon, nag-imbita po tayo ng ilang Lotto players para mag-witness ng gaganaping live Lotto draw. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. PCSO ensures fair chances of winning for all Lotto players by conducting free draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto fans, get ready, get set, let's play, let's win! Tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lot of Hands game na tayo para sa first batch ng exciting prizes. For only 10 pesos per combination, may chance kayong manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match in exact order ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto draw for the first number. 23. And the second number is 2. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 23 and 2 in exact order. Susunod na ang swerteng hatid ng 3D Lotto game after this break.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kumpante ka sa bawat taya.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radio Bagting.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugran sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupang ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Mayong gabi is tanan mga kaigsoonan. Una ta magsugod sa ato ang programang Efata, atong pangayon una ang pag-ampo sa balaang espiritu. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send for your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan. Mayong gabi usab sa ato ang igsuon si Dennis Patadilla na asa ko ang live karon og tan-aw sab. Unya makita sabta sa live sa Radyo Bagting News ug madungog usab kita sa tagsa-tagsa ka radio no. Ubos nining istasyon Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Ug madungog usab kita sa Bell FM mga kaigsoonan sa DXCA 106.3 MHz. Unya may gabi usab sa ako ang nagtan-aw usab sa ako ang live karon no. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan pizza 2 na sa Agosto tuig 2026. Murag ika napulog walo nga Domingo no sa kalendaryo sa ato ang simbahan mga kaigsoonan sa ordinaryo nga panahon. Mayong good evening no sa tanan. Ug mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagsunod kanunay sa ato ang programang EFATA. Welcome tanan sa pagtan-aw, mga Katoliko, magdili Katoliko. Makahimo usab kamo pag-comment sa comment section sa Radyo Bagting News Live. Ug diri sab sa akong live makahimo kamo sa pagpadangat usab sa mensahe pangutana aron sa ingon niya na atong ma tagaan usab og tubag no pinagi sa tudlo sa panudlo sa simbahan. Ako dai inyong ubos nga igsuon si Rutsam Lauranilla sa hutong nasa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian mga kaigsoonan ato usab nga timbayaw nato ang mga officials no sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Pinanguluan sa amo ang CFD President Diocesan President si Bro Rogelio Caliso diha sa May San Jose Parish ug sa kuang mga kaubanan nga mga officials usab sa maong hutong mga kaigsoonan. Nya may gabi usab diha sa May Our Lady of Fatima Parish diha sa May Labanga no. Pinanguluhan usab silang presidente diha sa safety sa ilang parokya diha si Brad Franklin Sardinia. Good evening dia Brad. Ato ang aktibo kayo nga presidente usab safety dia sa May Labangan. Pinanguluhan sa ilang padrikura nga si Reverend Father Pipito Suarez dia sa May Our Lady of Fatima Parish. Good evening usab dia sa May Danlugan atong makaubanan usab sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese. Labi na dia sa May Danlugan dia sa May San Isidro Labrador Parish no. Pinanguluhan usab sa ilahang kura paroko diya si Reverend Father Nestor Bahala. Good evening usab sa atuang mga kaigsoonang Catholic Faith Defenders ug mga kaigsoonang Katoliko no. Welcome usab ang bisan dili Katoliko no, makahimo kamo sa pagpangutana nining atuang programa through FB Live no, makahimo kamo sa pag-comment sab. Unya ato di ay nangamahan ni atong programa usab sa nining programang EFATA si Reverend Father Rolando Raful no as team moderator diya sa May Immaculate Conception Parish diya sa May Pitogo sa Our Lady of Fatima Parish sa Dimataling. Ato usab nga spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Reverend Father Renato Herrera diya dapit sa May Margus. Ug sa tanang mga kaparian dinhi sa Diocese Pagadian, good evening. Ato usab nga tinahod nga obispo dinhi sa diocese si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Magandang gabi diha Jan Bishop no. At sa lahat na mga nakikinig din no. So good evening sa tanan mga kaigsoonan. Atong topiko karon kining kabahin usab sa usa sa dugma sa mahal nga Birhen katong ni aging Domingo atong naisgotan. Kining kabahin sa usa sa dugma sa mahal nga Birhen atong niaging Domingo ang pagkainahan sa Dios sa ato ang mahal nga Birhen no si Santa Maria mga kaigsoonan. Ato naman ang nahisgutan ato ning kini ikaduha na pud nga usa sab sa upat ka dugma mong guni kining kang nahuptan no papil sa mahal nga Birhen Magisgot kita dugma di na ginawa mausap mga kaigsoonan, no? Mas mausap pa ng, mas mabali pa ang buko-bukos kawayan kaysa maong dugma. So ato isgutan karon ang kining gitawag og Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven, no? Body and soul. Mayong good evening diha sa nagtanaw usab sa kong live. So karong Domingo ha usab mga kaigsoonan, una ta mo adto sa maong topiko mga kaigsoonan, ay ako ning i-greet ang amoang adres sa parokya usab San Pedro, no? Pinanguluhan sa amoang Padre Cora diha si Reverend Father Alfredo Kailan. Good evening diha Padre. Saya usab nga vicar nga si Reverend Father Felix Sigoy. Good evening diha Father. Og sa akong mga kaubanan usab sa buhat diha sa may San Pedro Parish. Una ta mo largo sa maong topiko mga kaigsoonan, kinikabahin sa pagpasaka sa mahal nga birhen dito sa langit, no? Lawas og kalag mga kaigsoonan, pagpasaka, no? Lahi man ang term nga ascension kaysa assumption, no? Timana nato diha sa misteryo sa Himaya, diha sa Santos nga Rosario. Ika-upat nga misteryo sa Himaya mao ang pagpasaka sa mahal nga birhen dito sa langit, no? Kaya ang mao nga dugma mga kaigsoonan, no? Kay do na may mga kaigsoonan nato usab nga dili mo dawat sa maong pagtulun-an, no? Kaniadto do na nay di mo dawat nini, no? Nanay mga irihiya usab nga panudlo kabahin sa pagsupak sa papil, no? Sa mahal nga birhen, no? Labot na sa atong kaluwasan mga kaigsoonan. Muna nga diha sa misteryo sa Himaya, ang ikaupat nga misteryo sa Himaya mauman ang pagpasaka sa mahal nga birhen, no, dito sa langit. Kaya unang misteryo diha mauman ang pag kabanhaw sa atong Ginoo. Unya ang pag kayab sa atong Ginoo ngadto sa langit, no, ang pag Ascension of Jesus Christ into Heaven. Ug ang ikatulo mao man ni ang pag dawat nag pagkunsad, no? Pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto na sa mga tinun-an sa atong Ginoo, sa mga apostoles. Mo ni ikaupat nga misteryo kining pag pasaka sa mahal nga birhen lawas ug kalag ngadto sa langit mga kaigsoonan. May kalima ni mauman ang pag kuruna, pagpurong-purong sa mahal nga birhen, no? Reyna sa tanang binuhat. May kalimang misteryo sa Himaya mga kaigsoonan. Karon ding Domingo mga kaigsoonan, no? Ang simbahan usab may padangat og pasidungog ngadto sa usa ka santos, no, as veneration ngadto sa usa ka santos sa simbahan nga si si Saint Jean Marie Vianney. Ang iya mang yung kapistahan ani na sa Agosto 4 mga kaigsoonan. Apan napasidunggan siya nga santos atong simbahan. Siya ang gi kinabitawng patron, no? Patron siya sa mga kaparian labi na gatong naa sa mga parokya nga atong mga kaparian. Patron of Parish Priest ni si Saint Jean Marie Vianney. Unya si Saint Jean Marie Vianney mga kaigsoonan, natawo ni adtong sa bani nga tuig siya natawo mga kaigsoonan, no? So gitawag ni siya og Jean Marie Vianney, no, was a Catholic priest widely recognized as the cure the arts, no, the Paris priest of arts. Mo ni gi sangon sa iya ha mga kaigsoonan diha sa iyang napa sa dinis kalibutan. Unya nakanonize ni adtong 1925 ni adtong 1925. Og natawo ni siya mga kaigsoonan sa Mayo 8, no? 1786 Anno Domini. Unya si Saint Jean Vianney mga kaigsoonan, dili bikay siya ingon nga kana bang dunagoy katakos nga bright ba, sa mga kana bitong iyang academic nga dagas og academic labi nag bright gyud sa mga natad sa akademiya. So di kay siya hinay gyud siya og kining kana bitong utok ba kung ibutang nato, naa gyud siya sa ubos-ubos nga bahin sa kining academic gamay ra gyud ubos kay siya. Pero taliwala sa iyang academic limitation mga kaigsoonan, no? Ang church authorities recognize his deeply piety and he was ordained in 1815 at the age of 29. Unya ang milagro usab nga nahitabo siyang kinabuhi mga kaigsoonan, no? Sa unang bahin niya dito siya na-assign usa isip kura paruko dito sa maong lugar sa village nga dunay 230 ra ka mga residente na moyo, no? Gamay-gamay lang yung kayo kay layo yung kayo sa kabiasnan ba nya kay ubos lang yung kayo siya nga kuan kining kining di siya kay kabalo kayo saon pag diskurso pagayos pagtulunan simbahan, no? Kay di mo siya bantugan kayong theologian si St. John Vianney sa yang kinabuhi. Unya kining gilabay gyud siya dito gyud siya na assign sa layo-layo sulok suok gyud kay nga area nga di gamay kay residente ba. Limang ka 230 ra ka mga residente dito numuyo, no? Unya pinagi sa iyang makanunayon nga pag-ampo mga kaigsoonan, pinagi usab sa iyang pagpuasa, no? Na himo niya ang maong katungdanan isip kura paroko sa maong parokya nga iyang na-assign si St. John Vianney. Liman ka sa iyang fasting mga kaigsoonan, no? Sa iyang itawag na to o kanang diha sa iyang kinabuhi. No. Diya sa iyang kinabuhi. Di kay siya kwan gud ba kanang nagpuasa o pagampo moy iyang gihimo matag adlaw mga kaigsoonan. Unya laliman ka nga sa usa ka adlaw magpabuka lang siya usa ka potato, patatas, no? Sa usa ka adlaw mo ra yang kanon. Apan wa gyud siya makulangi sa pagserbisyo ngadto sa katawhan mga kaigsoonan, no? Unya ang uban pa niya mga galamiton, iya pa pang gipang apod-apod ngadto sa mga pobre, no? Na sa mga gamit-gamit nga magamit sa mga pobre iyang gi hatag ngadto sa mga kabus, mga kaigsoonan. Unya ang naitabo nga milagros yang kinabuhi, no? Sa pag-edad niya og namatay man siya sa tuig Agosto 4, no? Agosto 4 tuig 1859 nga nagpangidaro na siya og 73 anyos, no, si St. John Marie Vianney. Unya hangtod karon ang milagro nga itabo siyang kinabuhi makigsunan si St. John Vianney, hangtod karon ang iyang lawas wa gyud na madugta, no? Incorrupted body na sa Sanctuary of Ours in France, sa Francia. Muni, kinabuhi ni St. John Vianney mga kaigsoonan, no? So nindot ang maong kinabuhi sa usa ka santos, no? Patron of Paris priest, usa ka pare. Mingon ito si St. John Vianney, kumlimot na ito siya. Doon na ito siya, usa ka kut nga matod pa niya nga dili siya pare para siya ang kaugalingon, kundili pare siya para sa tanan, para sa uban. Sumunay giingon niya mga kaigsoonan ni St. John Marie Vianney, no? So gitawag siya og recognized as the cures the ars. Usa ka pare nga naghalad og dako kayong panahon diha sa pagpaminaw sa katawhan, labi na gyud diha sa sakramento sa kumpisal mga kaigsoonan, no? So mo ginay nahimo dako kayong kahimuan ni St. John Vianney nga taas yang panahon nga gihalad ngadto sa Dios pinagis pagpaminaw sa katawhan mo tong lugar dito na tanang mga lumulupyo dito na kuan gyud ni St. John Vianney na dala gyud niya. Unya gipaminaw ni St. John Vianney ang ilahang mga mulo, no? Labi na diha sa ang ilang mga kasalanan diha sa kumpisalan mga kaigsoonan. So mo na kinabuhi ni St. John Vianney. So balik ta sa maong ato ang topiko karon kining kabahin sa Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven. Body and soul, no? Atong katesismo mga kaigsoonan, atay katesismo dinhing moni akong ganahang katesismo kining Binisaya gyud, no? Sukaranong katesismo, minugbo nga katesismo apan makasabuta kay Cebuano man niya, Cebuano nga pagkahanay, no? Sa sukaranong katesismo pahina 19 mga kaigsoonan. Sa pahina 19 numero 75 matod pa dinhi. Unsa may buot ipasabot sa pagpasakas langit sa mahal nga Birhen Maria? Ang pagpasakas langit sa mahal nga Birhen nagpasabot nga human sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, si Maria gibayaw o gidala lawas o kalag ngadto sa langit. So mao ni dugma sa atoang simbahan, dugma ni Santa Maria, no. Muna nga gibayaw siya lawas o kalag ngadto sa langit. Naramay gyud magsupak-supak gyud ani gyud, di ba? Dagang mga madunggan sa nato social media, matagbuan nato, maukaya nato sa atoang cellphone sahay. Daot man sa simbahan Katoliko nga si Santa Maria kuno. Wa ginamusakas langit. Wag kay mabasa sa Biblia diha. Litra por litra nga si Santa Maria gipasakas langit. Ato nang himay-himayon unya. Aron sa ingon niya ma patinaw nato sa naminaw nagtanaw sab ang kining dogma sa mahal nga Birhen labot na ning the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven. No? So munay giingon sa ato ang katesismo mga kaigsoonan. Dini usab sa Catechism for Filipino Catholics, kaniya kong gihuptan karon mga kaigsoonan, dinhi na sa numero 2080, no? Number 2080, dili page mga kaigsoonan, ha. 2080, no? So atong pangitaon sa atong basahon ang maong there is a Catechism for Filipino Catholics, page 524 sa numero 2080. Matod pa din, the solemn definition of Mary's assumption into heaven, body and soul, has given us a concrete model of this new creation. Mary is the first to share completely in Christ's resurrection. We have already seen Mary as the first daughter, the model and mother of the Pilgrim Church. Now, in eschatological terms of their final end, Mary and the Church are linked. Tradition has so interpreted the text from Revelation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, no? With the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Revelation chapter 12 verse 1. Vatican II declares, in the meantime, the mother of Jesus in the glory which she possesses in body and soul in heaven is the image and beginning of the church as it is to be perfected in the world to come. Likewise, she shined forth on earth until the day of the Lord shall come as a sign of sure hope and comfort to the pilgrim people of God. Ito na mabasa sa Lumen Gentium number 68, no? For the Filipino Christian, maybe the best help in coming to some personal grasp of what God has prepared for those who love Him, no? So munay atong katesismo mga kaigsoonan, no? Nga ang si Santa Maria o ang simbahan di na magkabulag. No, connected na pirme, Kay siya man ang atong inahan. At the same time, inahan siya ni Kristo, no? Ato usab siyang giilang inahan. Ngano man asa man ato na makaplagan sa Biblia mga kaigsoonan. Kung naka-remember mo diya sa tiilan sa cross na si Santa Maria ang iyang inahan, inahan ni Jesus. O si San Juan, the beloved, no? Si San Juan, ebanghelista. Nga diin si Kristo sa iyang pulong, miingon siya, babae, ania ang imong anak. No? Nga nung miingon man siya, babae, kinsa may gingnang babae. Walain ang iyang inahan nga si Santa Maria. Miingon siya sa iyang inahan, babae, ania ang imong anak. Giingnan niya ang iyang inahan, nga babae, ania ang imong anak. Unya, anak, ania ang imong inahan. No? So, kita di ay nahimong inaha, kita di ay nahimong mga anak sab, no? Kay kato si San Juan Evangelista, si John de Belabi, di ba gito anak yun, tinud-anay nga biological mother niya si Santa Maria. Pero, mingon si Kristo, anak, ania ang imong inahan. So, huwag yun siya mingon nga, anak, ania ang imong babae, kundi mingon siya, anak, ania ang imong inahan. So, nahimong inahan nato si Santa Maria, no? Kay tungod kay iyamang si Kristo, iyang anak, kita usab, misunod kang Kristo. Therefore, miingon si Kristo, kinsa ka tong musunod ka na ako, mahimong akong mga igsoon. No? So, muna'y atong makita sa Biblia mga kaigsoonan, no? Sa laing bahin usab din sa number 525, no? Sa maong katesismo, kining katekisim for Filipino Catholics. Sa number 525 din sa 525 pahina nining libro nga Catechism for Filipino Catholics pahina 129, no? Number 525 matod pa din ni both privilege of Mary, her immaculate conception and her assumption are not exception that separate from separate Mary from us. They are rather privileges of fullness and completion. Mary grace is universal shared. Her privilege is that of fullness. Both privileges are constituted by the Spirit's presence in whom we are all called to share. Thus they put Mary at the inmost core of all human persons and of the church. Practically speaking, this meant that sinless like Christ himself, Mary was not blinded or confused by pride or false self-centeredness. More fully and truly human,

0: ang sudlanan diya mao si Santa Maria ug ang sulod diya mao si Kristo. Ngano man eh giunsa man ato pag-istudyo ang Ark of Covenant sudlanan sa Old Testament, no, kanang sa Old Testament arka ang gisulod diya ang pulo kasugo ang kining pulong sa Dios ug ang pan nga mana ug ang baston ni Aaron. Unya sa New Testament diya ang katumanan sa maong pulong sa Dios, no, si Kristo mismo. Naman na San Juan kapitulo 1 niya bersikulo 1 og tudling 14, no? Kama 14 nga si Kristo ang pulong Dios ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong sa 14 ug ang pulong nahimong tao. So si Kristo di ay ang maong pulong sa Dios. Unya diha sab sa Hebreo kapitulo 4:14 si Kristo pangulong pare. Unya kining basto ni Aaron nga gisulod dito sa arka sa Old Testament nag-symbolize man ni og pagkapari, no, kining baston sa Old Testament. Unya ang New Testament na tumana diha ni Kristo kay si Kristo pangulong pari man diha sa Hebreo kapit sulat ni San Pablo diha sa ngatos taga Hebreo 4:14 mga kaigsoonan. Unya ang pan nga mana sa Old Testament nga uncorrupted ba nga pan. Hasta pud ang katong arka uncorrupted pud, dili siya madugta. No? Di siya madugta mga kaigsoonan, mo nang ang sulod dito nga pan nga mana di sad maunsa. No? Unya ang pan nga mana ang katumanan na mao di ay si Kristo ang tinuod nga pan diha sa pans kinabuhi. Naman na sa San Juan kapitulo 6 unya 21 ngadto na sa 65 ba na mga kaigsoonan, no, sa Juan kapitulo 6, no, miingon si Kristo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54 miingon si Kristo nga ako ang tinuod nga pan nga nanaog gikan sa langit ang mukaon sa pan mabuhi, no, ug ako magpuyo diha kaniya ug siya dinhi kanako. So, siya ang tinuod nga pan. Unya, asa man di ay gikan si Kristo, asa man ni gikan sa kinsa may sudlanan ni Kristo sa New Testament. Di ba ang mahal nga birhen? Muna ang mahal nga birhen, gitawag siya og the New Ark of Covenant, mga kaigsoonan. Unya, mingon sila, asa man na mabasa, Brad, nga ang kining Assumption of the Blessed Virgin Mary. So, di gina siya gitawag og birbatim na itong basa, litra por litras Biblia. Titimana na itong ang simbahan. Wa man ta, di man ta Bible alone. Ikaduha po, dili po ta litra por litras Biblia. Imatod pa ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 3, versikulo 6, nga ang mga litra magapatay apan ang espiritu maoy maghatag ni ini og kaulugan og kinabuhi, mga kaigsoonan. So, dili ta litra por litra. Naman ta gitawag og balaang tradisyon, no? Tradisyon gikan sa mga apostoles na nasa 2 Tesalonica kapitulo 2 tudling 15. Ug katong mga tawo nga dili modawat sa atong tradisyon 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6 nga likayi kato ninyong mga taong dili modawat sa atong tradisyon, mingon San Pablo niya na. So dunay gitawag natong apostolic tradition. Mo nang simbahan giunsa man ato pag matuod gyud nga ato bang basihan sa bang Biblia, no, nga naa man ning Assumption of the Blessed Virgin Mary. Una na mga kaigsoonan ang kadtong arkas sa kasabutan sa Old Testament, dugay na gitong nahanaw, no. Wa na gito makita, no. Pero nakita na ni San Juan ang maong arka. Kung asa dapit ning arka sa Old Testament? Nakita ni Juan ang maong arka. Apan dugay na itong nawa itong arka sa Old Testament? No? Wa na gitong arka. Pero matod pa ni Salmistang David atong nahon pagbasa ning kalantahon ni David, no? Matod pa sa Salmo kapitulo diya Salmo 132 mga kaigsoonan niya tudling 8, no? At mas maayo itong basahon ang maong sitas, no? Matod pa sa itong mga protestanting kigsunan, sitas, no? So, unsa ta ng sitas? Sa Salmo Kapitulo 132, nya tudling utso mga kaigsunan, matod pa din ni David. Lakaw o Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayan, uban sa sudlanan sa kasabutan nga maoy ilhanan sa imong gahom. So unsa kuno ang Ginoo, matod pa ni David, lakaw o Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayan, unsa may uban? Uban sa sudlanan sa kasabutan. So uban dai sa sudlanan sa kasabutan. O kining sudlanan sa kasabutan mga kaigsunan, mo ni nakita ni San Juan Ebanghelista. Diya sa iyang suwat, libro diya sa gisulat niya dito sa Patmos, no? Diya sa Pinadayag Kapitulo 11 niya tudling 19. Sa Revelation chapter 11 niya verse 19 mga kaigsunan. Oh, chapter 11 verse 19. Kay kanibong sa una pagsuwat mangud sa mga apostoles wa mong ginisiyay kapitulo bersikulo, kaya simbahan na may naghanay aning kapitulo bersikulo na pinagis atong mga kobispuhan, mga kardinalis, no? Si Padre Santos Pagninos og si Cardinal Hugo di Santo Caro. So wa ginisiyay chapters and verses, mo nang sumpay maning 11 og 12 nga chapter. Chapter 11 og 12. Pero diri sa ubos nga bahin sa kapitulo 11 sa pinadayag nga tudling 19 mga kaigsunan, atong mabasa din nga matod pang San Juan, unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit. Naabli ang templo sa Dios. Ang templo sa Dios dito sa langit. Og sa sulod sa templo, nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kaguhob, dalugdog, linog og mibunok ang daghan kaayong mga daghan kaayong yelo, no? So mo na mabasa, nakita ni San Juan dito sa naabli ang templo dito sa langit, nakita niyang sudlanan sa kasabutan. Unya sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2. Una ni ang kining pruiba nga ang mahal nga birhen tuan na Dios sa langit mga kaigsunan. Kaya kita man San Juan. Matod pa ni San Juan. Og nakita ko og nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Nakasa ko no? Dito sa langit. Usa ka babae. Remember, usa ka babae. Nakita niya dito. Nakita niya na yung gender yun. Iyan kita nga babae yun. Di yun po laki. O babae yun yan kita. No? Usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og ikurunahan siya dusi kabituon. Mabitaw nang doon natay imahe sa mahal nga birhen nga dunay dusi ka gikurunahan og dusi ka bituon unya nagtunob sad sa bulan, di ba mga kaigsunan? So mao na nga tukma ang maong bersikulo sa pag pasaka sa mahal nga birhen tuan nagyug langit body and soul kay nakita man yang babae nya dili man ni babae nga katong mga founder sa ubang mga tinuhan. Nadaghan man tog anak kay kining babae nga gisgutan sa Revelation mga kaigsunan, usaray anak ani. Ugang anak niini mga kaigsunan kung ato ning basaho ning hinapos sa 5. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga nagmaghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Oh, so usa ka batang lalaki. Di na ni katong babae nga nagaganak, no? So way laing katumanan ani nakita sa nuwan didto gyud sa langit. Sa kababay, walaen ang mahal nga birin. Kay kining mahal, kining babae din eh, anak mo, anak man og usa ka batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan sa higpit gayod. No? So muna mga kaigsunan. So pruiba nga ang mahal nga birin tuan na sa langit. Unya, mangutan na sila, Brad. Di man na nato mabasa litra por litra diha, no? So atong pamalandungan og atong tagaan sab og pagtagad ang mga biblical scholar, no? Kinsa maning babae sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2? Dini sa ko ang kamot gihuptan mga kingsunan ining Biblia sa Kristohanong katilingban niya. There is a footnote, no? matod pa sa mga biblical scholar, dire sa footnote nga nagkanayon mga kaigsuna, no? Naman ni sa Revelation chapter ito ning basaho ning mas mayong atong basaho ng maong footnote mga kaigsuna, no? Ang babae nagpasabot sa katauhan nga mitabang sa plano sa Dios, no? Duha may meaning aning sa Revelation. Mahimo siya nga simbahan matod pa sa mga biblical scholar. Mabitong atong gibasa kaganina ang katesismo nga dili magkabulag, dunay connection ang simbahan o ang mahal nga birhen, no? So natuman diri sa Revelation chapter 12 verse 1 nga ang maong babae sab nga gitumong usab kang Santa Maria, di lang kay sa tibuok simbahan kundi ang mahal nga birhen. Kay ang babae nga pulong diya gigamit na sa Genesis chapter 3 verse 15 diya sa Proto Evangelium, no? Kung atong basahon ang Genesis 3:15 nga mingon ang Dios nga to sa bitin nga mahimong managaway ang imong kaliwat ug ang kaliwat sa maong babae. Ugtumban sa maong babae ang bitin. So meaning di gyud na maulipon ang mahal nga birhen, no? Kay tumban man niya ang bitin ug ang bitin usab mupaak tikod. Mo bitang usahay bitaw nga daghang tentasyon na. Kini bang mga tentasyon usahay ba nga silent ba pero deadly kung di na to makumpisal. Mo bitaw nang bitin kanang gitawag na bitin diya kay kanang bitin silent kay na siya pero makamatay, deadly, no? Sumuna nga ang babae diya sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, mga kaigsunan, referado na sa mahal nga birhen. Kay ang kaliwat sa baong babae, mudugmok man sa ulos bitin. Kinsa may mudugmok dahi ang kaliwat. Mao man ang atong Ginoong Hesus Kristo, ang iyang bunga sa tiyan, nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsunan, no? So, matod pa sa maong footnote, ang babae nagpasabot sa katauhan nga mitabang sa plano sa Dios. Si Maria nga nanganak ni Hesus, siya ang simbahan nga mikagiyo sa disirto, sa tupa nagkinabuhing espirituhanon layo sa kalibutan, apan giamuma sa pulong sa Dios panahon sa panglutos. Kini ang kahulugan sa 260 kaadlaw o tulo og tunga nga tuig, no? Ang tanaw na to ang naana sa Revelation 11 verse 11. So si Santa Maria di ay ang maong babae nga gipasabot diha, mga kaigsoonan, matod pa sa mga biblical scholar, no? So kanang sinto 1260 mao nang pagkalagi usama sa babae, no? Sa ato pa nagkinabuhing espirituhanon layo sa kalibutan apan giamo mas pulong sa Dios panahon sa pagpanglutos katubang mi kalagi sa napadulong sa Ehipto, mga kaigsoonan, no? So mo nay tubag nato nga sa Revelation chapter 1 verse 2 mingon man gid sila nga kung wala kung anatay pangutana nila atong ato ning ipangutana sab nato bay sumbalik nato pangutana kay nagtuo man ang ubang tinuhuan nga dili katoliko nga wala gipasaka ang mahal nga birhen dito sa langit. Ang pangutana, do na by any Christian that claim ni claim siya, no, nga mi singgit siya nga ang mahal nga birhen dunay lubnganan, natural nga dunay lubnganan kay katapusang kuan kining kinabuhi niya dito sa nagibuhatan mo itong lubnganan. Pero ang lubnganan dito, wag ito isuod, no? Gihimo lang ito siyang kanang sign ba nga naa dito ang nagpabilin nga ang mahal nga birhen mo ito'y katapusang gutlo siyang kinabuhi. Dito siya na nagpuyo, dito yun siya na himlay, dito siya nag katapusang gutlo siyang kinabuhi. Una, nga lubnganan ragyod ang naa dito. Pero why Christianos nga may claim nga ang bukog sa mahal nga birhen na adere makaplagan, no? Ang bukog o any part of the body sa mahal nga birhen nga dunay Kristiyanos mi apilar nga miingon nga naa dinhi ang bukog sa mahal nga birhen, so therefore walay assumption na itabo. O kana kinsang Kristiyanusa o any Protestant nga makaklaim dapat aron sa pagsupak-supak sa pagtulunan simbahan, mga kaigsoonan, no? Di man ta kahimo pagsupak kung dili ta kakurihir sa maong butang. Kung mukurihir ta sa usa ka butang, doon na ginay atong ebidensya nga ipakita. Dabi na diya susgado. So ini Protestant nga mo claim nga kini siya ang bukog ni Santa Maria, so walay assumption na itabo. So wala gi ini Christian. Kay kana ra bang mga Kristiyano sa unang mga siglo, sa ikaduhang siglo, ikaupat nga siglo, basta duna galay sila kauban nga Kristiyanos na matay, no? Labi na nagkinabuhi nga matarong, ila gyud na silang ila gyud nang tipigan ang maong mga remains sa maong Kristiyanos. Na labi na ni ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ay unang Kristiyano, siya ay unang mituo sa pag-anunsyo sa anghel, no? Ginsa unsa man ning Kristiyanos? Ha? Those who believe Christ, kinsa may unang mituo ni Kristo? Kinsa may unang midawat ni Kristo? Di ba si Santa Maria? Ngingon siya nga, sulugoon lamang ako sa Dios. Matuman untak na ako. No? Muna siya ay pag-akseptar sa mahal nga birin. Siya ay unang midawat sa Dios. So, muna siya priba mga kaigsunan. Wala ini Christian nga may reklamo. Ikaw kuno kung anak nimo, ikaw anak ka, ang imong inahan, no? Among imong inahan, imo ra ba din ang pasagdan? Ha? Pasagdan ba dayon ni Kristo ang iyang inahan nga naa lang slubnganan nga kanon lang sa mga ulod ang lawas? No. Dili gayud. Tungod nganong gipasaka man siya sa langit, may gabi usab kang George Ababa. Si St. Louis Montfort, Secret of the Tenth Roses, no? Question secret dili pwede punan, dili pwede kuhaan, ngano gipunan og luminous ang rosary. Kani atutubagon taud-taud ni, napamantay oras gutlo gamay, no? Si George Ababa nangutana siya nga si St. Louis Montfort wa mo siya naghatag ng dokumento gyud kay murag ang question niya wala mo siya ingon nga therefore wa say dokumento unsa nga pahina unsa nga libro, no? Pero do na tay katubag niya na mga kaigsoonan, no, sa ato ang mahuman ni ato ang topic karon kini kabahin sa assumption, no? Do na punay kalabutan, no? Ang maong pangutana, salamat sab kay sa pagpangutana ni George Ababa, no, nagtanaw sab karon sa atong igsoon pud si Dennis Patadilla diya sa Maylanao del Norte. Maayong gabi diya, good evening diya sa tanang nagtanaw sab sa Tagalanao del Norte, mga kaigsoon, no? So matod pa din nga kining walay ini Christian nga naka-claim kay dili gyud pasagdan sa iyang anak ang iyang inahan. Ikaduha pud, qualified kayo ang mahal nga birin tungos ka putli sa iyang kalag, no? Kaputli og ka wagyo naman sa nga sala og puno sab sa grasya. O bitong sa Roma 3:23, mingon di ang mga laing tinuan ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Si Santa Maria wala na mahilayo sa Dios. Kay ang Dios na aniya, ngano man mingon man ang anghel nga si Gabriel nga kuan, nga ingon siya nga magmaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ha? Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Bisan si Santa Elizabeth, misinggit sa tingog nga kanayon, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. No? So muna mga kaigsoonan nga napriba nato sa Biblia nga ang mahal nga birhen tuan nas langit lawas og kalag. Si Papa Pius de Duce, no? Niadtong 1950 officially defined the assumption as an infallible dogma, no? Dili masayop nga dogma, dili masayop nga panudlo. In the papal bull Munificentissimus Deus, ayang yang libro, yang suwat mga kingsunan, ang gitawag ex cathedra, official announce to all. The Catholic Church teaches that this belief is rooted in the divine revelation. Wala magpasabot nga dito nagsugod ng Assumption of the Blessed Virgin Mary sa panahon sa 1950 ni Papa Pius XII, no? Ato man lang sa ulogon diya sa Agosto nana sa pizza 15 sa Agosto, no, kanang The Assumption of the Blessed Virgin Mary, na no? Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kapistahan sa pagpasaka sa mahal nga birhen dito sa langit, no? So the Catholic Church teaches that his belief is rooted in divine revelation, which includes both the written scriptures and the enduring sacred tradition of the church. No? So, mao na ipagdeklarar sa tibok kalibutan ang kanang assumption. Gipaklaro sa kining papa ang pagtulunan ng naan ng daan sa Biblia o sa simbahan. Naan na ng pagtulunan na. Gipaklaro na lang niya. No? Iyan na lang pa ex cathedra kon officially announced to all. Kay ngano man daghan mangong mga irihiya kaniadto nanudlo mo nang to refute the heresy mi deklarar si Papa Pius XII pinaagi sa iyang suwat, no, sa iyang suwat nga Mune Vicentissimus Deus. Gipasabot niya nga dugma simbahan ang mahal nga birin wa na diskalibutan gilubong wa na remains na bilin to ang ginaslangit. Mga kaigsunan, no? So, ang pangutanan ni George Ababa, si St. Louis Montfort, Secret of the Tenth Roses. Question, dili pwede punan, dili pwede kuhaan. Nga nung gipunan man, luminous ang rosary. Well, ang simbahan, sayo ta nga si St. Dominic mo'y gitagaag sa rosaryuhan sa mahal nga birhen. Di ang misteryo sa himaya, kasakit o kining akalipay, no? Unya, ang simbahan, usab, wa magsabot, wa magpasabot nga dito kutob. Kay ang prayer, mao ang prayer, ang katong prayer nga guide ni gihatag sa mahal nga birhen, mao man toy pag-ampo nato Katoliko, labi na katong sa Gubas Lipanto, no, pinagi ni Papa Leo ba to, wa ko masayop na mo to sa kuang hanay diri mga kaigsuna, no. So katong Gubat lang Lipanto, pag-ampo ato Santos nga Rosaryuan, wa man sila may daog og pinagi pininsingay o ginubatay ang lugar sa Lipanto nga gisulong na ato October City 1571 pinagi ni Papa Pio V, no? Sa pagsaulog sa mao na ni ang gisulti ni Papa Pio V niadtong 1571 ang pagsaulog sa kadaugan sa panggubatan sa laod sa Lipanto. So 150 ka mga maghimaya ka Maria kanang atong pag-ampo, mao man ang katumanan salmo, mao man ay salmo sa Bagong Tugon kanang kay 150 maginang salmo. So ang prayer of rosary is 150 po na sa New Testament, pero wa magpasabot nga di arkutob kay ang simbahan do naman tay liturhiya, paglambo sa liturhiya simbahan mo nang para maklaro ang kinabuhi ni Kristo kay kana magong kalipay pagkatao ni Kristo ren gihalad ang batang Dios nung bata dito sa templo unya ang nakakaplagan ang Dios nung bata og pagkawala og pagkaplag. So pagkasakit dako na magus Kristo labi na dito sa kanang misteryo sa himaya. So dako na kayab na si Kristo sa langit, so wa nakita yung ministeryo mo nang gipunan siya og kining luminous, no, kanang kahayag nga misteryo aron masinati gyud sa mga magtutuo ang kinabuhi ni Kristo. Nabunyagan siya sa kuan sa suba sa Jordan mga kaigsuna, no. So nabunyagan diya sa suba sa Jordan. Unya ang kato din kumbiras kasal. Naba nagka na gikan sa pagkabata nang hanton hamtong si Kristo diya siyang ministeryo ang mga milagro nga nitabo siyang kinabuhi pag kumbiras kasal atong pag usab sa tubig nga tusbino. Niya ang pagsangyaw usab sa umaabot nga gingharian sa Dios diha sa iyang ministeryo ning sangyaw atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pagkausab sa iyang dagway dito sa Bukid sa Tabor. Unya ang pagtukod sa Santos nga Eucharistia. Mao man ni kinabuhi ni Kristo diha disud kalipay kasakit ug imaya. Wa kayo mapadayag pag-ayo diha sa kahayag, napadayag ka pag-ayo mo nang ang liturhiya simbahan mitubo, no, milambo. So muna itubag George Ababa sa imong pangutana. Salamat kay sa imong pagpadangat sa imong pangutana. Wa magsabot nga sayop ng pagpuno, dili man pagpuno kundi paglambo lamang sa liturhiya sa simbahan. No, para aning dugma ba di naman ipidi mausab kining Assumption of the Blessed Virgin Mary. Mo nang miingon si Saint Alphonsus Liguri, no, matod pa si Saint Alphonsus Liguri nga di Maria Nomciam Satis. Dili gayud kita makapasidungog sa mahal nga birhen sama sa pagpasidungog ni Kristo sa iyang inahan, na, no, kada pagsangpit nato sa mga kapistahan litan niya sa mahal nga birhen, di panaigo nga sama sa pagpasidungog ni Kristo sa iyang inahan mga kaigsoonan. Mayroon si San Alfonso Liguri, De Maria Numquiam Satis, no? So, watay igong panahon sa pagigupan, mga kaigsoonan. Salamat kayo sa inyong pagpatalinghog, pagpaminaw, pagtanaw, usab, nining tulumano na itong ifatano. Ako dahil si Ubos Yungsoon, si Rutsam Laurenilla sa Catholic Faith Defenders diri sa ato ang Diocese Pagadian. Salamat og maayong gabi istanan. Sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapetasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
1: Sayang grasya nagtubo kita. Way labaw sa pagkaunsaon sa kinabuhi.
0: Mga higala ug mga suki namong tigpaminaw. Kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan?
2: Simbahan ska.
0: Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlaw ang Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa maayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat sa tanang nakasubaybay sa ato ang live. Bisan pa usab sa naka-tune in sa radyo. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa gihapon, mabati kita ninyo. Bisan pa sa radyo, Radyo Bagting. Mabati kita ninyo. Bisan pa sa AM 106.3 sa Bell FM. Sa gihapon, mga suking tigpaminaw. Padayon kita nga nakasaymulkas usab sa AM. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesias Tabina, akong kauban.
3: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesias Tabina.
4: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesias Arapuyan.
0: July karon bro Mirno? Ano? August.
4: August.
0: August.
4: Agosto 2.
0: Agosto 2. Kay Domingo man ro no. Okay, tuig 2026 na mga suking tig paminaw.
4: Yes.
0: August 2, tuig 2026.
4: Dali ra bulan no?
0: Dali ra kayo. Salamat sa ginubro mirang kanunay gyud nato naghatag og tinguha.
4: Amen.
0: Bisan tuod og maulan nga panahon mga suking tigpaminaw.
4: Sugdang ulan gyud.
0: Kusog ulan og natoy nakuha kanhi nga mga alas 12 pa nagsugod ris pagadian bro Mer. Kasi nati sila kanunay nga pagulan. So sa ato usab nga pagbiyahe, salamat kayo sa Ginoo. Bro Mer tungod kay ang Dios nagaamping sa kanunay.
4: Amen.
0: Hinay-hinay gyud mga suking tigpaminaw na mga driver no. Sa tanang mga driver nga naka-tune in karon. Tungkol sa kadanlog sa ato ang kadalanan, ayaw mo og pahunat kayo kay pertigong danluga aron malikayan ang mga disgrasya. Bisan pa usab sa mga mananagat, kanunay lang mo in town sa pagsusi sa atong panahon. Tungod kay ang ato ang panahon, may mga panahon nga mukalitrag duaw ang mga bagyo no. So katong mga mananagat nga sukin atong tigpaminaw, bantay-bantay mo sa atong panahon kaya aron di mo maabtag bagyo sa laod. Yan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma. Sa gihapon, kumusta ka mong tanan? Yan pa sa mga hilit-hilit nga dapit. Sa tanan nga nakadungog sa ato ang pagsibya karon maayong gabi kanyang tanan. Pagbisan pa sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga igsuon sa pagtuo, nga kanunay nagatanaw sa atong live usab. Sa gihapon, makita-kita ninyo. Bisan pa sa ato ang page sa Dapig sa Kamatuoran. Mabati kita ninyo, makita-kita ninyo mga igsuon. So tabang ta sa pag-share sa ato ang mga live sa tungod din na makatabang kita sa mga nakakinahanglan. Usa kumusta sa tanang mga kaigsuonan bisan pa sa Iglesia sa Tabina. Maayong gabi mga igsuon diha sa Iglesia sa Tabina. Labi na unas tanan sa akong pamilya diha. Ni Mama Carmen og ni Papa Daniel Cagas diha sa Tabina, poblasyon Tabina. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Mga Cagas family. Labi na in town ni Brady Roldan. Maayong gabi bro Dan. Diha sa US no. Uban sa imo ang Paris usab ni Sister Kisil An. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagauban ninyo diha. Robin, sa akong ihatag nimo ang mga pagdugang pagtimbaya bisan pa sa Iglesia sa Tabina.
3: Salamat sa Ginoo. Dugang timbaya, labihan na yun sa mong kaikanan nga lokalidad. Nining kagahabion, mga kaigsuunan o mga higala na naka-tune in sa Radyo Bagting, FM o AM. Madungog kita diha sa radyo. And salamat sa Ginoo, maayong gabi kanyang tanan. Bisan pa sa amo ang mga magulang diha sa lungsod sa Tabina, silang Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya, o silang Edgardo Cabornay diha usab sa Bayabaya, silang Brother Judy Saligan, Luloy Bantay. Salamat sa Ginoo, mga bisan pa sa ubang mga kaigsuunan, nilang Sister Nora Inario, nagpaminaw sila karun ining kagabion, silang Elina Giting or asabana niya si Brother Dudu Giting or Joel, silang Sister Maribel Cabornay, Sister Magdalena Lumintad diha sa Dunia Ospina, Brother Mike. Nagpaminaw gayon sila diha, mga Lumintad family, mga Chavis family, or mga kining Asuncion family, o nilang Brother Enrique Intong usab. Diha sa Concepcion usab, nilang Brother Edie Chavis, o nilang Brother Alexander Ausijo, o nilang Sister Bibi Ausijo, no? Nilang Brother Narciso Angkot. Labihan na sa poblasyon, namong mga igsoon diya, mga kagas pamili. Ang batanon silang Brother Cornelio Babira o silang Brother Rafi Dingal na sila diya karoon nakaposting sa poblasyon Tabina. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa kong inahan, no? Nga nagpaminaw karoon ng kagabio na si Rosalita Kapuyan Paalisbo. Uban sa kong bayaw Ariel Manatad. O mga silingan na mo diha, mayong gabi kanyang tanan. Diya sa Purok Tandukan, Poblasyon Tabina. Bisan pa sa kulabay nilang Sister Persing Padilla, nilang Sister Mira Kagas, o nilang Brother Salsi, o nilang Brother Pedring Sumarago. Diyan sa kapisan, silang Brother Ismael Montirula, nilang Brother Efrain Carator, nilang Sister Jeannie Carator, o silang Brother Ezekiel Senior Mamintas. Mga iso na mo diha, silang Sister Noria Mamintas, Monterola o mga Bataluna family, mga ginikanan ni Brother Alan Bataluna, Brother Mike, mga Mamintas family. O diha sa Tultulan, mga isuon na mo diha, silang Brother Marshall Maata, silang Brother Pedro Culiamarosab. Ngayong gabi e kanyang tanan. O sa Nyorkita, silang Brother Tata Angkot o silang Brother Kadong Angkot. Salamat sa Ginoo, mga Dingal family na diya karoon sa Nyorkita. O kasikbit na ito ang lokalidad, Brother Mike. Bisan pa sa Pitugo. Salamat sa Ginoo, ganina enjoyment kanila.
0: Enjoy
3: yun kayo kay ubay-ubay man po usab ang naka tigo man po, no? Mga balaan. Salamat sa Ginoo nga wagid po nagpasagad sa mga espirituhanon nga bahin, no? Naagkig-usag-usab sila sa mga kaigsuunan, pinagi sa mga pakigambitay. Salamat sa Ginoo, mga elders nila dito, ng Brother Adino Bidal, nilang Brother Jusil Banwag, o si Brother Silso Barbon, o silang Brother Elisio Paraiso. Salamat sa Ginoo, mga Paraiso family, o mga Magsayo family, o mga Barbon family, o mga Banwag family usab. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab, nilang Brother Dodong Kubol, nilang Sister Nina Kubol, nilang Sister Jeannie Poligrates, o nilang Brother Van Poligrates. Diya sa Dimataling Brother Mike, atong mga igsoon dihab, silang Brother Titing Salusod, silang Brother Tata Balasi, silang Gary Aranhuis, Sister Mera Sol Aranhuis, Brother Turning Villa Hermosa. Bisan pa sa Bisayas, Brother Mike, atong mga igsoon nito, labihan yun sa Sikihor, no? Tidio na punta nga, wala na po kabalik dito. No? Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa ilang Brother Vicente Gapol, nagpaminaw na karun. Din silang Brother Efraim Cadilenia. Salamat sa Ginoo, mga Batlag family. Salamat sa Ginoo, nagpaminaw na karun. Katong si Salasi, nga nabisitahan usab na to, kauban nilang Brother Jerry Palangan, no? Salamat sa Ginoo kay nakabalik usab sa panagkatigom. Mang naglaom ta nga hantod karon nagapadayon gayon. Salamat sa Ginoo nga mga bisan pa diha sa Cebu, mga igsuon namo diha, nilang Brother Alan, nilang Brother Duhay Lungsod, no? Daghang mang Duhay Lungsod, kalimot man kung sa ngalan. Brother Merkel og sa mga Ibero family diha sa Negros. Salamat sa Ginoo nga paminaw sila, no? Salamat. Bisan pa usab sa Osamis, itong mga igsoon, labihan na yun silang Sister Lorna Villalon, no? Mga igsoon na to diha sa Osamis, mga Bation family o mga Manligis family, mga Lim family usah. Brother Mike, akong ibalik diha kanimo.
0: Bro Mer, akong datag nimo ang panahon, Bro Mer.
4: Amen. Dikon ang Ginoo, may gabi sa tanang mga nagpaminaw, mga igsoon namos pagtuog, mga dili pud mga magtutuo pud. May gabi. Kumusta pud ay mga igsoon? Labi na diha sa San Pablo no, akong pamilya diha, diha sa Barangay Pungapong, mga Tarok family. O ngayon man akong uyuan diha o ayaan diha sa Barangay Kondom. Si Brother Pablo Nano Senior o sa akwa pong ayaan nga si Sister Norma Lumasag Nano nga bago pa nakabalik po din taon sa panagkatigom sulod sa taas-taas na po yung panahonan. Sa tanang mga kaigsoonan diha sa San Pablo, kumusta mo mga igsoon? Labi na nilang Bro Binido Balconsa, nilang Bar Daryl Subkay, nilang Bar Rocky Widman, nilang Bar Jiran Ricorti diha sa Pantano, nilang Bar Linoy Dimasuhid, nilang Bar Jimuel Salusod, nilang Brad Juanito Maitom. O siyempre usab ni Brad Luloy Bantay.
0: Amen.
4: O siyang asawa tungod kay naka-add to po sila sa, dito sa Dumalian, Brad Michael.
0: Amen.
4: Nakabalik sila atong pag-glass vigil. Ito ang nipahulay na nga igsoon, Brad Boy Castillion. Salamat sa Ginoo usab nga nakapadayag usab das pulong dito. Dito atong dapit. Sulod sa pila gyud ka gabi eh. Ako dito Brad Michael, upat ka gabi nang balik-balik, no?
0: Amen.
4: Salamat kayo nga wala ginupakyas ang pulong sa Ginoo. O sa tanang mga katawhan diha sa Barangay Dumalian nga nagapaminaw aning programa Dapigs Kamatuoran, kumusta mo diha? Ang giingon ni Sir Lilith Castillion, nilang Sir Lalang Castillion diha, kumusta po dahil mo mga igsoon? Kumusta, kumusta sa tibuok pamilya? Mga Castillion, ni Nay Lilith Castillion, nilang Sister Lalang Castillion diha sa Dumalian. Kumusta sa tanang nagapatalinghog karon? Tanang naminaw ni kinsa tong naminaw gyud kay dito? Ann Kanyete.
0: Ann Kanyete, Ana.
4: Oh, si Ann Kanyete. Na kumusta kaayo ninyo diha mga kaigalaan namo ug mga asugen tigpaminaw diha sa Barangay Dumalian. Glaom ni nga padayon gyapon mga minaw aron makakuha usab kamo og mga dugang pang mga kamatuoran sa balaang kasulatan. Salamat lang paminaw diha mga igsoon sa Dumalian. Kumusta, kumusta mo mga igsoon? Og diha usab sa lapuyan labi sa dapit nga kong gikanan. Musta usab kamo mga kaigsoonan ganina Bird Michael atong ang enjoyment nito. Salamat pud guys sa mga kaigsoonan nakatambong pod sa panaghiusa gikan sa mga kabaranggayan na Asbukid sa Barangay Tinguha nilang Sister Pilomina Sogo, ni Brother Sogo diha Bating Sogo, kumusta? Paayo mo sa panglawas kay kung nabalitaan nga medyo doon na po yung kuanas panglawas no kayo na yung maidara na pod. Kumusta mo diha o sa tanang nagpaminaw diha sa Barangay Tinguha og nilang Sister Rosita Antigal, mga Antigal family diha. Kumusta mo mga igsoon? Og diha usab sa Barangay Sayog nilang Brad JC Doron, mga Sibuyan family diha. Kumusta mong tanan? Og diha sa Barangay Salambuyan nilang Brad Ronald Kabat og Mr. Virgie Kabat, kauban si ang pamilya. Kumusta mo diha mga kaigsoonan? Padayon lang kita sa pagkalagan sa Ginoo. Og padayon usab mo magsubaybay aning Dapig sa Kamatuoran nga programa mga kaigsoonan. Og usab sa tanan na lang mga nagpatalinghog diha sa Batangas, ako ang manghod, ako abong itimbaya in town. Layo na ba in town kay itong Batangas? Elisio Tarok Jr., kauban sa mga Pamularcon family, mga kapamilya ni Brother Edie Pamularcon, nga may pahulay na po taon-taon na. O, kumusta na lang sa tanang mga kaigsoonan diha sa Luzon? O mga nilang Jersim Laranjo diha sa Valenzuela? O uban pang mga kaigsoonan mga igsoon. O diha sa Bangka City, akong uyuan. Kumusta po na ito mga igsoon kong uyuan? O ni Ramil Nano o sa iyang asawa, Sister Juby Nano. O sa tanan lang mga balaan, no? O diha sa Bangka Sibugay, itong igsoon, Brad Igiya. O, kumusta Brad Gamay, kauban sa pamilya? O ni Brad Fred Cabiara. O kauban sa iyang mga pamilya mga igsoon diha sa CI. O diha po sa Imelda, itong mga kaigsoonan. Brad Liti Manligis. O ni Brad Neil Bulagaw diha sa Artilim. Kumusta mo mga igsoon? Maabot na ito ang meeting dito, no? Sa National Fellowship diha sa Artilim mga igsoon karong Disyembre. Kumusta na lang sanan mga kaigsoonan?
0: Bisan pa diha usab sa Norte. Mga mo ato adyan itong kaabis sa trabaho.
4: Amen.
0: Lang Brad Jiri Palangan. Mga kaigsoonan lang Brad Ricky Akain. Atong dito ta sa Usminya Bromir, dahang kaita, no?
4: May umay yun.
0: Ha?
4: May umay yun. Hindi ka tayo panay ganay, no? Panay ganay sa mga kamatuoran ba?
0: Kaba nilang Brad Juni Kumilap diha sa Mutia. Tapos taga pulang ko ato bro, Mir. Oh. Nagani tong anak ni Brad. Katuang ni ni Sister Jean. Anak bertami. Lapid og labitan ba?
4: Labitan. Mm.
0: Igsoon ni Sister Isi labitan.
4: Nada ya sumpah na.
0: Oh, katong di nalatu ikuan. Basta kay naa diha ang taga pulang ko usab. Kay taga Gutalak, Tampilisan. Usab og labason lang Brad Jerry. Tamayong gabitan na lang Brad Ricky akain no.
4: Amen.
0: Diha sa Gutalak. So tanan mga igsoon lang, bisa pa sa akong pamilya diha sa Iglesia Sosidalman. Kumusta mong tanan diha? Tamayo pamilya diha.
4: Dari buta malimot Bert Michael, dari pagandian si Sir Dais no.
0: Amen, ang nanay.
4: Labi na sa iya hapong partner. Karon diha sa lahang balay. Kumusta po dahil ninyo mga igsoon? Salamat guys kanunay ninyong mga pag-atiman, mga pag-asikasos, mga kaigsoonan.
0: Amen. Salamat sa Ginoo. Sa apan sa dili pa mimo ato mga suking tigpaminaw sa amuang tapiko. Kanining gabihon na dunay atong tagaag panahon gamay nga kinini ang pangutana bro Mir, katubagan sa pangutana.
4: Yes.
0: Pero mga suking tigpaminaw kini nga pangutana o mga igsoon namo nga nagasubaybay. Ato naman isyang natubag bro Mir sa miaging panahon. Oh, siguro ang atong igsoon basin og tawagon talaga ipapugay dugay nakasubaybay pud sa atong program. Mao po siguro ay rason nga nakapangutan ang atong igsoon. Sa nining higayon na atong tagaan og gamayng katubagan sa iha pa ta bro Mir, moadto sa ato ang tapiko mahitungod na ni ining pagtuo.
4: Amen.
0: Nihunong man ta atong panahon na sa patuo tuo, no?
4: Na pagpatuo.
0: So, murag mini nga pagtuo, murag ano na bilang tulid to.
4: Inoon yon.
0: So, maunay amo ang pagabuhian karon mga suhintig pamina. Pan sa dili pa bro Mir, ako hatag nimo ang panahon sa pagampo sa dipata magsugod.
4: Lord Jesus, Ginoong Jesus, kayo gid among daygon og pasalamatan Ginoo. Salamat sa imong paghatag ng dugang kusog, dugang kadasig aron magambadayon usab kining maong bulaton diri sa radyo Ginoong Jesus. Busa ni kagabion kami moduol diha kanimo pag-usab Ginoong Jesus. Mamlang espiritu among kinahanglan.
0: San
4: pa imong dugo among kinahanglan Ginoong Jesus. May magaputli, magahinlo sa among pagkatao.
0: Hallelujah.
4: Aron Ginoong Jesus nga dili maulang ang mga pulong. Nga imong ipasulti kanamo Ginoong Jesus. Sa ning kagabion ikaw gid among tugyanan ni ini. Sa liti ka man maoy tagiyas trabaho. Kami igo lang nimo mga galamiton. Ug naglaom mi Ginoong Jesus nga uban sa imuhang mga kamot kamay magabukas sa mga idulungog. Nantong mga nangita og kamatuoran og Ginoong Jesus. Naglaom mi nga ikaw maoy maga buhat magapasabot sa ilang kasing-kasing aron masabtan nila ang imong mga pulong amo ang pagkaisugutan og Ginoong Jesus.
0: Amen.
4: Sa amo kining isalig itugyan namo diha kanimo Ginoong Jesus. Hallelujah. Amen.
0: Amen. So mga suking tigpaminaw mo adto ta bisan pa sa pangutana. Kining pangutana bro mer nga atong pagatubagon karon gikan ra usab ni sa atong igsuon.
4: Mm.
0: Kay naglibog siya ani nga tapiko pero ang tinod ato naning na explain or na exercise atong miagi.
4: Amen.
0: Nga kinini ang panahon. Oh, siguro duna na po igo nga kadugayon to. Atong balikan ini nga panahon dayon ay hatam mo proceed atong tapiko bro Mer, no?
4: Yes.
0: Atong akong basahon bro Mer.
4: Amen.
0: Ang pangutana. Matud pa sa pangutana sa atong igsuon, kiniklaro man ni kayo. Sa iyang pangutana, matud pa naaman God igsuon nato diri nga nalibog yod kaayo siya, sumala pa niya. Ang usa ka magtutuo nga nabautismuhan dayon wala na wala nakapadayon sa iyang pag-alagad.
4: Yes.
0: Na backslide. Dayon namatay asa ba siya padulong sa impierno ba?
4: Mm.
0: Or sa kangitngitan nga 1000 ka tuig?
4: Kana.
0: Kung sa kangitngitan inighuman sa 1000 ka tuig, maluwas pa ba siya?
4: Mm-mm.
0: Kung maluwas pa asa mabasa daghang salamat.
4: Amen.
0: Bro Mir, akong hihatag nimong panahon pasiuna.
4: Salamat kay sa nangutana, pero kaning pangutanaha murang natubag na to ni sa una no. Murang naay pangutana nga ina ni Bert Michael, dato tong nisgutan, pero sige lang kay basin og wala pa pug kani siya nakapaminaw, labi na wala ni siya nakasubaybay yung kaayo tong programa.
0: Amen.
4: Hinaw na tong hatagang pagtangan para pud at least nga malunhaw po pag-usab kining mga maong mga tema no. Kaya aron nga kita pong mga magtuto aware po tala binas mga igsoon karon diha nga wala na po nagkapadayon. Ang iyang pangutana ang usa ka magtuto nga nabautismuhan dahil wala nagkapadayon sa iyang pag-alagad, na backslide, dahil namatay, na backslide kanang wala na may padayon. dayon naabtan sa kamatayon, asa siya padulong sa impyerno ba? Or sa kangitngitan nga usa ka libo ka tuig? Kung sa kangitngitan inighuman sa usa ka libo ka tuig, maluwas pa ba siya? Kung maluwas pa, asa pud mabasa? Nagan salamat. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa pangutana. Kita magtutuan ay murag aware man kita pirmi aning istorya Harvard Michael tungod kay delikado man gid dili ta kapadayon gyud sa pag-alagad.
0: Amen.
4: Nga tuwa ting uha karon makapadayon gyud sa pag-alagad. Mao ni kuyaw nga sitwasyon mga kaigsoonan ko kay kini manggong kinabuhi sa pagka magtutuon nato dili bot ipasabot nga naluwas na ta gikan sa sala, naluwas na ta gikan sa hukom nga umalabot. Pero ang atong kaluwasan mga kaigsoonan nadawat mga igsoon unang ang palang ni Bird Michael. No ang
0: amen.
4: Ang ato ang kining kalabuton karong panahon na kining makadawat ta ganti nga gisaad sa Ginoo. Kaya naamang giganti nga gisaan sa Ginoo, busa si Juan sa 2:18. Nagpahinomdom si Apostol Juan nga bantayan na to atong kagalingon, dili ta mapildihan. Mga buta nga ito ang gihaguan karon.
0: Amen.
4: Ginoon, makadawat kita o bugos nga ganti. Basa Brad Vincent?
2: Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon.
4: Kana na yon?
2: Nga dili unta kamu kapildihan sa mga butang.
4: Oh.
2: Nga inyong gihaguan.
4: Kana?
2: Kung dili nga makadaog unta hinuon kamug hingpit nga ganti.
4: Busa ang subject na tong mga magtutuo karon, mao nang kapadayon kita na yung pag-alagad, humanta na luwas, humanta na butismuhan, ang ato ang target nga makapadayon ta aning pag-alagad sa Ginoo mga igsoon.
0: Amen.
4: Kaya kung dili ta kapadayon, mapildihan ta sa mga butang ato ang gihaguan. Dayon dili ta kadawat o ganti gikan sa Ginoo. Busa ato ang tumong karon, ano man gining ganti?
0: Yes.
4: Sa gingharian. Pero ang iyang pangutana, nabutismuhan din ula ka pa dayon na backslide.
5: Kaluwasan,
4: namatay ba?
5: Kaluwasan pa yang
4: una pa. Oo, kaluwasan. Kanang nabutisman, naluwas na gina siya. Naana siya kaluwasan nga nadawat. Lamang wa lang siya kapadayon sa pag-alagad. Dayon atong basahon ang unang Korinto 1 City mga igsoon.
2: Unang Korinto,
4: uno City taman sa otso.
2: Uno City, nag-ingon. Nga tungod ni ini, kamu wala hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon.
4: Mauntay nindot na, nga humanta na luwas, makapadayon tas mag-alagad, anong dilit na kabsan o mga gasa nga espirituhanon, Brad.
2: Amen.
4: Dayon?
2: Samtang nagapaabot kamu sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo.
4: Dayon?
2: Siya magaligon kaninyo hangtod sa katapusan.
4: Siya magaligon ato hangtod sa katapusan.
2: Aron nga unya sa adlaw sa atong Ginoong Hesus Kristo, kamu dili kahukman sa silot.
4: Musa, kining magtotoo, kita nga mga magtotoo na, kadawat na tagkalawasan, kinahanglan mo padayon ta o pag-alagad. Kay aron makabaton ta o kaligon, hangtod unya sa katapusan. Aron nga unya sa adlaw sa atong Ginoong Hesus Kristo, kamu dili kahukman sa silot. But pasabot nga, kining usa ka magtotoo, mahukman pa rin siya sa silot. Kung dili siya ka padayon sa pag-alagan. So balik tas pangutana, ang pangutana niya kay wa man nakapanayon ang matay, naabtag kamatayon, din ang iyang pangutana, asa man to paingon? Sa impyerno ba or kangitngitan? Kanang ihang kahimtang inana, dilita ka hukom ang asa sa paingon, ginuora may nasayad ana. Ang asa sa ibutang sa Ginoo, basta kay ato lang nasayran, nga ang magtotoo, basta dili makapanayon sa pag-alagan, naabtan sa kamatayon, naagid sa silot ng ato bangon. Base sa atong gibasa sa unang Korinto, kung mawadaan kang kaligon, di kang kapanayon, naad yung kay silot at tubangon ni mo, inigbalik sa atong Ginoo. Niya ang silot sa magtotoo kay mauman ng imperno o kanang kangitngitan. Niya kanang imperno, kung karong panahon na wa ka nabuhi sa kamatuoran, unang Pedro 1:22. Mauna itinguha sa Ginoo nga karong panahon na maulay na ang atong kalag niya sa kamatuoran.
2: Amen. Unang Pedro 1:22.
4: Oh.
2: Sana ulay ninyo ang inyong mga kalag.
4: Kana?
2: Pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran.
4: Busa kining ato ang pagpadayon karon sa pag-alagad, mao ni pag-ulay sa atong kalag, pinaagi sa pagkamasinugtanon sa kamatuoran.
2: Amen.
4: Ang pag-ulay sa kalag karong panahon na nga buhi pa ta. Ulayon atong kalag pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran.
2: Amen.
4: Pero kun di ka maulay karong panahon na, bantay ka kay inigbalik sa Ginoo, dito magkaulaya. Malakias 3:2 Vincent.
2: Malakias 3:2 nagingon. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi?
4: Kinsa daw makapabilin sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo?

0: mabayran niya. Maluwas siya dito. Munang unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 kay ngon maluwas gyapon siya. Pero mao lang gyud mag-agi kag latas og kalayo.
1: Tinon.
0: Maglatas kag kalayo, mutabok sa kalayo. Ay sa ka maluwas kay naulay naman imong kalag dito mga igsoon. So inana ang giingon sa Biblia, ang katong mga wala ka panayon sa pag-alagad, panulong gyud sa impernong kalayo or kangitngitan ba basta dili gyud makabalik sa pag-alagad niya, namatay na lang, naabtan, naagi silot at tumangon. Nya kanipong sa kangitngitan po, naaga po. Sa kanamang kong pabor gyud ma-imperno Brad Vincent ug Brad Michael, kato namang ginagong wala gyud ni alagad sa Ginoo ba? Igo orang na luwas unta na yan, wa nung padayon sa pag-alagad. Pero kanang kangitngitan kay bantayan ng kangitngitan. E kanira bang kangitngitan ang subject na rin, kato rabang ulay po sa Ginoo. Mateo 25, ulay po na sa Ginoo na yan, wala ba nag tinarong siya ang pag-alagad?
1: Nagtinapulan.
0: Dili ta maghunahuna nga kita pong nagpadayon karon, makaingon tag dili na ko masilutan kay nagpadayon niyo ko. Kanang mubasa tas Mark Mateo 25 ang kanang gisilutan ngadto sa kangitngitan, mga ulipon as Ginoong pinialan. Atong basahon ang Mateo 25. Alargo na lang nato, Brad Vincent.
1: Sa 28 nagingon. Busa, kuhaan ninyo ang talanton.
0: Kana?
1: Gikan kaniya o gihatag kana sa ulipon nga may napulo ka talanton.
0: So, katumantong ulipon nga wala ginigosyo. Ang gihatag sa Ginoo niya nga puhunan. Ngayon?
1: Gay ang matagusa nga adunay iya, paghahatagan og dugang pa.
0: Kana na yon?
1: Og makabaton siya sa kadagaya.
0: Oh.
1: Hapan siya nga walay iya, pagakuhaon sa bisan unsa nga naa kaniya.
0: Dayon.
1: Og ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon.
0: Oh.
1: Ngadto sa labaw kangitngitan sa guwa.
0: Tanawa.
1: Didto ang mga tawo managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon.
0: Usa kanang gitambog niya sa kangitngitan sa guwa kung matutas Mateo 25 ulipon na ulipon nga walay pulos.
1: Pulos.
0: Ulipon nga tapulan kay ngano man? Ulipon raon ta siya pero wala siya nagsugot sa giingon siyang agalon. Yeah. Muna nga napunta siya sa labaw ang kangitngitan sa guwa. Pero bisan pag mag-addos kangitngitan, maluwas gyapon siya. Basta maulay na ang iyahang kalag dito. Kay duha man ka ulayanan, impierno o kanang kangitngitan, alang maginas mga magtotoo, mga ulipon ba sa Ginoo nga wala ba nag masinugtanon sa ilang agalon, mao na makasinati sila si Lot, may tabo niya na sa pagbalik sa Ginoo. Dahil human ana pod nga kahimtang, makabayad na sila sa ilahang asala nga nahimo, busa, hawason sila gikan sa impyerno, hawason po sila gikan sa kangitngitan para makasulod sila anong bagong langit bang yuta dito sa bagong Jerusalem mga kaigsuunan ko. So ang iyang pangutana sa nun rin, kung sa kangitngitan, inighuman sa usa ka libo ka tuig, maluwas pa ba siya? Natural, maluwas na siya kay nabayran naman niya ang iyahang sala nga nabuhat, dayon, human anak danon siya sa bagong langit pag yuta dito sa bagong Jerusalem mga igsoon. Mabasa, naabad ang mabasa, naay mabasa sa Biblia mga igsoon nga gikan sa kangitngitan danon siya ngadto sa kahayag. Atong basahon Mikyas City. City utso taman sa Noybi.
1: Mikyas
0: City utso og Noybi.
1: Mikyas uno.
0: City.
1: Mikyas
0: Kapitulo City.
1: City, versikulo.
0: Otso og Noybi.
1: Amen.
0: Doon ay hawas. Doon ay maghihawas.
1: Ayaw pagkalipay bato kanako. O kaaway ko.
0: Nga naman.
1: Sa diha nga ako mapukan.
0: Usahay na yung atuang pag-alagad. Mapukan ta. Dita kabantay ba? Na yun?
1: Mubangon ako.
0: Basta mubangon lang yun. Na yun?
1: Sa diha nga ako mulingkod. Sa kangitngitan.
0: O kanapukan man di gibutang sa kangitngitan. Dayon.
1: Si Jehova mao ang kahayag alang kanako.
0: O bisag naas kangitngitan pero nagyapoy kahayag ang Ginoo may magiya ba? Dayon na ibig.
1: Antuson ko lamang ang kapungot ni Jehova.
0: Busa ka ng kangitngitan maunay kapungot sa Ginoo. Kay bunga man na anang dili pagka masinugtanon sa Ginoo. Munang giadto siya gitambog sa kangitngitan. Katuning maadto po sa kangitngitan. Dayon.
1: Kay nakasalaman ako bato kaniya.
0: O.
1: Hangtod nga siya magalaban kanako.
0: So bisan gibutang siya sa kingit-ngitan, dayon para man to dito maulay ang iyahang kalag. Dayon hangtod nga siya magalaban kanako, padayon.
1: Og magapakanaog sa iyang paghukom alang kanako.
0: Padayon.
1: Dadon niya ako ngadto sa kahayag.
0: Kana, dayon.
1: Og ako makakita sa iyang pagkamatarong.
0: So bisan pa og anang panahon na silutan sila sa kingit-ngitan, katong maadto sa kingit-ngitan, Pero dadon gyapon sila sa Ginoo ngadto sa kahayag. Ug makakita na po siya pagkamatarong. Unya aha man ang kahayaga dapit atong basahon pinadayag 21:4. Mo na imong kinsay diha nga mga verses.
1: Pinadayag
0: 21:4.
1: Versikulo 4.
0: Amen.
1: Nagingon, ug iyang pagapahiran ang tanang luha.
0: Yes.
1: Gikan sa ilang mga mata.
0: Okay, katong gitambog sa ngitngitan sa record sa Mateo 8:11-12 diha kay magkagot man ang ilang mga ngipon. Then luha ginadto pero di man ang pagmahay gud.
1: Amen.
0: Mahay gid ayo kay napuntas ang ngitngitan imbes adtong tatus gingharian. Dayon?
1: Og ang kamatayon wala na.
0: Oh, anang panahon na katong mga gisilutan sa Ginoo katong mga dili mga madaogong mga magtotoo. Iha na dayong pahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Bot pasabot nga human sa ilang kasakit, hupayon na pud sila sa Ginoo. Dayon?
1: Og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit.
0: Kaya, dayon. Atrasi sa uno og dos.
1: Uno og dos.
0: Kanang kahayaga aha man adapit.
1: Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit
0: ug
1: ang usa ka bag-ong yuta.
0: Amen.
1: Ay ang unang langit ug ang unang yuta nang hanaw naman.
0: Pinadayag 21:22.
1: Nag-ingon. Og wala ako'y nakitang templo sa siyudad.
0: Dayon.
1: Kay ang templo niini mauman ang Ginoong Dios
0: kana
1: nga makagagahom sa tanan og ang kordero.
0: Kana. Padayon pa. 27
1: apan dinhi niini wala bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero. Sa basahon sa kinabuhi.
0: Kanang 22 bersikulo kapitulo 21 bersikulo 22 taman sa 27 kun imong basahon naday giingon nga ang syudad nadan-aga na sa kahayag sa Ginoo. Wala na kinahanglan adlaw dito, wala na kinahanglan o kahayag sa adlaw kay ang kahayag sa kordero. Mao na yung magadanag sa tibuok syudad ana nga panahon mga igsoon. Busa ang giingon sa Mikyas nga bisag naa sa kingit-ngitan pud dadon na pud sa kahayag. Human ang usa ka magtotoo masilutan sa impierno o sa kangitngitan mga isang kay pag-ulay man to para nila, para mahingpit sila kay aron makapuyo sila sa bag-ong langit o bag-ong yuta dito sa bag-ong Jerusalem ang kaigsaunan ko. Mauna nga, ginahanglan sila nga ulayon sa dito kay di man sila ulay para makasulod sila dito sa bag-ong langit bag-ong yuta. Makasulod sila sa bag-ong Jerusalem. Busa ang iyang pangutana, human silote dito sa kangitngitan o sa impierno maluwas pa ba siya? Natural. Kay dan-o naman siya ngadto sa bag-ong langit pag yuta kay naulay naman ato nga panahon. So inana Brad sa nangutana, naglaom ta nga kini pong among tubag sa pangutana, nakatabang punig dako alang nato karon. Labi na sa mga igsoon Brad Michael nga wala na po nagpadayon. Ayaw na paabuta nga magdaot pa ta isa pa ta mobalik
1: kunyang tinod.
0: Kunyang mularggo, dili na ka.
1: Di na.
0: Di na maayo ba? Di na maulian. Muna nga amo pong awhag sa among mga kaigsoonan diyas pagtuo nga naka-standby karon, wala na mo padayon sa panagkatigom, sa panaghiusa, naglaom nga mupanayon mo sa pag-alagad mga kaigsoonan. Klaro kay ang Biblia, ayaw pagsalig nga kumo kay kita nakabatuntag kaluwasan, di na ta matambog sa linaw kalayo, dili ka silutan, silutan yun. Kay klaro kay itong ibasa sa Biblia, nga naapag-isilot at tubangon ang magtotoo, basta dili magpadayon sa pag-alagad. So manay ato ang ipaklaro mga igsoon. Ang naglaong tanga ang nangutana. Matag mouse to bag, then Brad Michael, basig na kay kadugang.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Kini bro, mer atong una sab ng paklaro po na itong maayo sa miyagi na itong ano.
0: Yes.
2: Kaso lang maragtiod-tiod na po ito bro, mer.
0: Dugay na po.
2: So, busa mga suhing tigpaminaw, labi na sa nangutana, isuon mo na ito ni. Ang kaluwasan bro, mer, labi na kung sa sinugdan, tinuod yun siyang nituo sa Ginoo. Kaya kinini ang gitawag na ito og bisan pag naatay Ginoo kining gitawag nato og kaluyahon kinini ang tao bisag naluwas ang mga igsoon og bisag naanay kinabuhi sa Ginoo bromer kung dili siya mamati sa Ginoo nga naaniya posible gyud nga mapakyas siya sa pagsunod. Mao nang nitermino si Pablo nga kamo nga nagingon nga mainang pagkabarok pagbantay pod mo
0: bantay mo
2: basig mapukan pod mo ingon mato maingon Pablo pero ang sukdanan sa kaluwasan Brad kay kini gipungutanin mo alang puni sa ato ang mga igsoon pod no ilabi na sa mga suking tigpamina usab ang basihan sa kaluwasan dili pa man ang buhat bro di ba
0: tinuod
2: Epeso kapitulo 2:8 kani pag dugang lang ni gihapon sa topic ni bro mer kaganiha Epeso 2:8 taman sa 10 ang kaluwasan gyud, magisko kag kaluwasan mga suking tigpaminaw or bisan pa nimo brad nga nangutana, ang basihan sa kaluwasan o kana pang practical adili gyud ta pud diluwasan bro mer kay sukat sa sinugdan.
0: Yes,
2: wala man tay klaro nga pagkatao kung dili pinaagi sa kaluwas Ginoo. Sa explain pa ni Pablo sa Roma, ingon kan isa nga gipaagi sa Ginoo sa pagkasala ang tanan aron ang tanan pagkaluyan. So ang practical ulahi na siya, mar practical ta luwason sa tadaan, kay kung basihan ang kaluwasan sa pagkinabuhi dili man ta kasakat.
0: Yes,
2: kay ayat ang mga kinabuhi bro mer sa kinabuhi sa Dios, pagtuo mupuyo na din siya dito rin sa mga kinabuhi. So wala gyud pirason mga suking tigpaminaw nga magkinabuhi ta sa upatay Kristo, kay ang atong sunod kanang Kristo nga mong espiritu na sa atong sulod. Ug wala po na siya, mao nang di po ta kinabuhi. Mao na ang basihan sa kaluwasan, grasya sa Dios kaluoy dili tong binuhatan. Padayag basa bro Vince.
1: Dos utso episodio kay tungod sa grasya. Kamo na nga luwas pinagi sa pagtuo. Ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan.
0: Amen.
1: Kini hatag sa Dios.
2: Amen.
1: Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw nang daan sa Dios aron nga nini managawi kita.
2: Sa ato pa gi-explain ni Apostol Pablo nga sa pagluwas niya nato wala nagbasig binuhatan, ang binuhatan giingon niya sa versikulo 10 aron ta magkinabuhi, matud pa ni Apostol Pablo. So sa diha nga maluwas na ta gidalata sa church, dito na ta mo kinabuhi sa tanang kinabuhi nga diin ipakinabuhi sa Ginoo nato mga igsuon or mga suking tigpaminaw, dito na mo kinabuhi na ta sa kinabuhi sa Ginoo. Bot ipasabot, balik ko na ko ang katuang gipangutan na sa akin akong subli nga bot ipasabot ni bro mer nga dili ta pwede modestino bro mer nga mingutag makangit-ngitan siya.
0: Yes,
2: di po ta mo ingog ma-impirno siya. Kay kana bro mer destinasyon naman ko na no. Ang destinasyon mga suking tigpaminaw or Brad nga nangutan na, ang destinasyon mga di mga na ato kana bitaw mo ingon kag makangit-ngitan na ipihog yun ba bro Benz? Kangit-ngitan na ma-impirno yun, dili na ato iyan as Ginoo. So kami nga nasa program ni ato ang dapis nga maturan, mo sorti lang mi sumala sa unsay nasa kasulatan.
0: Yes.
2: Nya kanang destinasyon sa Ginoo naman siya. Wala naman tilabot ana. Kani nihatag katong pamit ni Bro Mer, nihatag lang siya nga tawgong talang Bro Mer, o posible nga dire. Posible nga dire. Sumala sa Biblia. Pero kami nga nagsulti dili gyud na moy amo ang punto nga musulti mi nga makangit-ngitan gyud siya.
0: Di kita makaingon ana,
2: okay.
0: Kinis impierno ni.
2: Oh, mo judge sa Montana.
0: Nag-judge sa Montana.
2: Ang katungod sa Ginoo Bro Mer ato namang gikuha. So, sa ako ang pagdugang ani, una kato akong ipamit sa episo nga ang kaluwasan dili nagbasig binuhatan. So pagdala na nato sa church, dito na ta mo kinabuhi, dito na din dugtong sa pangutana sa atong igsoon nga kung mabackslide siya Bro Mer.
0: Yes.
2: So kining pagbackslide Brad, kining pagdayo na niyang kamatay, doon na may sa ako ang ikadugang ani, doon ay duha akong hawiran. Una, kung makabalik siya mas maayo, dayon ikaduha kung dili siya makabalik. Oh, ang una, kanana ang giingon bro Ben sa Lucas, nga matud pa katotoang pagkamatay bito bro Mer. Katotoang sa Lucas Kapitulo 23, katong paglansang na sa atong Ginoo dito sa iyang tupad. Tanawa, Lucas 23:41 tama sa 42.
1: 41, ug kita sa pagkatinod aniya ubos sa matarong nga hukom.
2: Okay.
1: Ay kita nakadawat man sa angayng balos sa atong binuhatan. Apan kining tawana walay nabuhat nga dautan.
2: Padayon.
1: 42, ug unya siya miingon, Hesus, hinumdumi ako inigabot mo sa imong gingharian.
2: 43.
1: Kaniya si Hesus mitubag nga nagingon, sa pagkatinood, magaingon ako kanimo. Nga karong adlawa, adto ikaw sa paraiso uban kanako.
2: So ang basihan sa akong ikadugang sa maong explain ni Brad Ilmer, ang basihan ani nga sitwasyon, ang biyo nga akong kwaon ani, kung ang pagkaila sa usa ka magtotoo, doon na pa siya pagkaila nga makabuhat siya sa kabubuton sa Ginoo, ibalik pa sa Ginoo ang iya ang maing lawas, piskay ug kusog, aron makaalagad, mas maayo. Dayon ang ikaduhang sukdanan diri mga suking tigpaminaw or Brad nga matod pa kining kawatan hapit na ni Bro Mer, Bro Benz, mamatay ba?
0: Yes.
2: Mamatay man gyud siya kay gilansang man eh.
3: Gilansang.
2: Pero ang punto nga ako ang nakuha dinhi or ipaambit kining pagkaila niya.
3: Yes.
2: Niingon man ko siya mga suking tigpaminaw or brad nga o kita sa pagkanito pagkatinood ani aubo sa matarong nga hukom. Sakto kay kawatan man ni sila. Gilansang naastapan ni Ginoong Hesus kay kita nagadawat man sa angayng balo sa atong binuhatan. Apan kining tawhana walay nabuhat nga daotan. Sa to pa nakaila ning isa kakawatan nga naa siyang tupad. So diha lang daan brad sa pagkaila katong igsoon katong gipuint nimo nga panalitag na absan sa kamatayan, wala man ta kabaluan ni Bromir ug naunsa ni iyang relasyon sa Ginoo?
0: Oh, tinan.
2: Iyang huna-huna bro Vince ba?
3: Tinan.
2: Tawgon ta lang Bromir ug iyang huna-huna iyang kasing-kasing nagduol siya sa Ginoo nga Ginoo sa akong pagkabuhi nining kalibutan na piskay kog lawas pero wa ko lang paggamit nimo. Nangay usyag pasaylo, nakaila siya nga napakya siya. So kini lang daan Bromir dili ta makadestina mao ni rason ngano dita moingon nga makangitngitan siya
0: ma-judge nanto dayon
2: moingon ta nga ah, mal-impierno gud ni or makangitngitan gud ni mao na sakto tong gipaambit ni Bromir nga di mi ana wala na mo na nga moingon mi nga ana kun jud ni kangitngitan jud ni agi ani mga suking tigpaminaw tungod kay kini siya nakaila man dito, dito sa taas sa cross gani dili naman ni siya kabuhat Bromir.
0: Oh.
2: Sa kabubuton sa Ginoo di naman ni siya kabuhat nga sama nang uban nga gitagaan pagpiskay panglawas aron makaalagad pag yod. Wala naman ni siya ani. Ang iyalang pag ilar mang yod. Pero giing naman siya sa Ginoo nga. Karon na yun. Uban ka na ko dito sa paraiso.
0: Yes.
2: Makauban man siya. Busa, dili mi mo ingon nga. Bisan og niingon ni ang atong Ginoo dire. Nga makauban ka pero wa man ta kabalugod sa sitwasyon. Lahi man ni nga sitwasyon pod matag. Matag sitwasyon pod. Lahi-lahi maghukom. Mm-hmm. Matupas sa imong explain ka ganiha. Ginoo mi nagbuot bro. Bins, depende sa sitwasyon. Depende sa kaso bro Mer.
0: Yes.
2: Oh, naaman ni siya. So busa mao ni usa nga biyo nga usa sab nga dili mi maka ingon nga kangitngitan siya or maimpirno tungod kay makaila labi nang nakaila siya sa di pang iyang kamatayon. Bisan tuod og ang iyang mata siguro nakita na sa uban nga wala na nagkuan pero na pa siya gininhawa. Ang iyang huna-huna bro Mer basig nagkunik pa.
0: Oh.
2: Iyang kasing-kasing. So diri nga punto mga igsuon og mga suwing tagpaminaw dili mi maka ingon nga makangitngitan. Oh, ingon na Brad, dili ta makasulti ang ikaduha usab kaning sa Lucas kapitulo 15 kaning mahitungod sa anak nga
0: mausikon.
2: Mausikon. Mao ni pinakaning dot bro Mir nga bio kaning anak nga mausikon. Kay bisan tod og ni biya siya bro Mir nakarecover pa gyud ba? Sa wa pa siya maabtis kamatayon. Oh, kanini ang giingon bro Ben sa kapitulo 15 versikulo 17. Kay kinini ang pagkasala niya bro Mir gitawag man siya gulay panimuot.
0: Yes.
2: Nawad ang saktong panimuot mga suking tigpaminaw. Sa 17.
1: Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, nawala, siya miingon.
0: Nawala gina yung pamuot.
1: Pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga nanghingapin samtang dinhi,
0: yes.
1: Nagakamatay ako sa gutom.
2: Hmm.
1: Mitindog og muadto ako sa akong amahan og ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit. Ug sa imong atubangan.
2: Ang nakanindot lang ani mga suhing tigpaminaw or brad nga nangutan ani nga sitwasyon po. Lahilay mo sila kaso bro Mer?
0: Yes.
2: Lahilay sitwasyon ba? Kay nakailag yun siya or nakabalik pa siya ba? Nga kinini ang nakaila pag yun siya nga nakasala siya samtang buhi pa ug nibalik yun siya sa iyang amahan.
3: Yes.
2: Unya ang biyo-biya ani kanana ang bro Benz pagbalik atong idayon sa 19 ug 20.
1: Ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Og siya mitindog og miadto siyang amahan.
0: Mm-hmm.
1: Apan samtang dito pa siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan.
2: Mm.
1: Og kini giabot og kaluoy.
2: Amen.
1: Og midalagan og migakus kaniya og gihagkan siya.
2: Na. Nalipay kay amahan bro Mer?
0: Yes.
2: Oh, nakasala siya unya ang iyang biyo ani mga suwing tigpaminaw, iyang kauban ani mga daotang babaye.
3: Mm.
2: Kaniyo di nato tugangan basta kay daotang babaye ang mga kauban ani. Di po na ito ma-explain o kung saan kasuhan niya. Basta nawadaan siya ang tarong panimuot. Oh, kung kita, kabalo naman ito, mga espirituhanon, kamao naman mo huna-huna ani. Kung sa iya ang kaso ani, naman yun siya ay kaso nga ma-identify kung ato yung ipatino, bro, Mer.
0: Yes.
2: Pero kung sa'y giingon siya ang papa dire, nga gigakos siya, no?
0: Mm-hmm.
2: Gigakos siya. Siyang amahan, unya, kung imo ni ipadayon sa unahan, ako na lang isulti kay taas man ko ni mga suking tigpaminaw.
0: Mm-hmm.
2: Ako lang ihatag sa Lucas chapter 15, verse 11, hangtod sa katapusan nga versikulo. Naghisgot ni dire nga matul pa siyang amahan sa naman siya igsuon, matul pa siyang amahan nga kinim igsuon namatay na. Imong igsuon wala na. Apan karon nabuhi. Busa mag-ihaw ta. Pinatambok pa bro Mer?
0: Yes.
2: Oh, ang giihaw. Nabusa salamat og daygon ang Ginoo mausab ni rason nganong dili ta maka destinasyon sa igsuon nga migi ka na.
0: Di ka maka-judge.
2: Di ka maka-judge nga mauna ang iya ang kuan nga ah, kangit-ngita na gyud ni. Kay wa ta kabalo sa iyang huna-huna samtang hapit na siya mamatay. Kay atong gidahom God, atong giila kanunay nga kanang makabalik nga makaalaga jud mismo na yes. Function. Pero wala man ta, ang ato ang tingwa diha sa Ginoo na sa tanan ato makasing-kasing nga makaila. Kay ang Dios grasya man. Ang Dios puy tagiyas pasay lo Bromir.
0: Tinaon.
2: Oh, kita igulang ta musulti sa Biblia
0: yes.
2: Or sa kasulatan. Last nga bersikulo. Katong ingon ni Bromir nga habuaon akong support ato bagong tugon lang ko. Sa Mateo 5:26, Bromins. Ang giingon diri hangtod katapusan nimo kabayran nimo. Hangtod katapusan sintabo mabayaran nimo na.
0: Dabi no daginoton yo bisan.
2: Oh, daginoton gyud. Busa kung magkabayad na. Aw hawa-hawa son.
0: Kwaon gyud.
2: Kwaon gyud siya.
1: Sa pagkatinuod no? Magaingon ako kanimo. Nga dili ka nagayud unya makaguwa gikan didto. Hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo.
2: Sa to pa mga suntik paminaw na agay.
0: Na limit.
2: Na agay ma kuanan ani na agay limit.
0: Na limit.
2: Oh, bisan to og na gitawag na to musapir sa dire. Ya mo agi sa kangit-ngitan pero dunay limit. Ningon diri nga hangtod kabayran nimo katapusang sintabo, ah, hawa aso na pugad diha.
0: Yes.
2: Kay ang kaluwasan kung tinuod jud nga nakadawat kinabuhi sa Ginoo Bromir, walay giingon diha nga malaglag gawas sa anak pagalaglagon si Judas ra.
0: Judas ra
2: mo giignan diha gawas sa anak nga pagalaglagon. Oh, busa, ang kaluwasan usmon ako wala nagbase og binuhatan. Gipaagi sa Ginoo ang kaluwasan, so mubuhatas kinabuhi sa Ginoo dito na sa pag-abot nato sa church. Dahil kung mapakyas man galing, dili pud ta maka-judge kita nga mga buhi pa ang ato alang nga maningkamo ta pinaagis kusog o gahom sa Ginoo nga makapadayon. Dili nato i-judge ang mga migika na nga nakita nato nga murag daway paglaom kay namatay God Bromir.
0: Yes.
2: Wa kabalik.
0: Ta kabalaw sa ilahang naginulsulto.
2: Oh, naginulsulto ilang una ba?
0: Nakakuan
2: nakasugid,
0: nakasugid.
2: Oh, kana ba? Kana nakasugid Bromir ba?
0: Sugid sa Ginoo.
2: Maayo kay imong nabuhian ang termino nga sugid.
0: Nakasugid.
2: Nakasugid siya. Salamat sa Ginoo.
0: Basta kaya tong gipasabot agi pod og tubag sa nangutana nga kitang mga magtotoo naagya pud tay silot at tubangon basta dili ta mo padayon sa lagad sa Ginoo. Mo na nga ato ang harong karon mga kaigsuonan, padayon ta sa lagad.
2: Padayon good.
0: Unsa pa may atong balikan sa kalibutan nga wa naman tay angay balikan pa kay natapos naman atong daan nga kaagi sa kalibutan mga kaigsuonan og kagalaan. Ya kaning impierno og kangit-ngitan, inig kamatay sa tao, di mo na mo direct nga maadto rin siya.
2: Correct.
0: Na judgment pa na.
2: Mm.
0: As, ang iyang giingon rin, asa padulong, ina ang tao igmamatay, at tumagis kalimutan sa mga patay padulong. Samtang naghulat siya sa adlaw sa pagkabanhaw sa mga nangamatay, dayon sa 2 Corinthians 5:10, pagkabanhaw na sa mga patay, ang tanong atubang na ta sa Ginoo. Kay maghatatag husay sa ato ang mga binuhatan. 2 Corinthians 5:10.
1: 2 Corinthians 5:10. Kay kitantanan kinahanglan magapangatubang
0: yes.
1: Sa hukmanan ni Kristo.
0: Ini kabanhaw na mahitabo na yon.
1: Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dawtan.
0: Busa mag judgment sa Ginoo, kaning impierno diri ug ngitan gisgutan, mao na ang mga paghukom sa Ginoo. Lugwa na sa paghukom sa Ginoo kun angay ta diha, aw diha ta imutang sa Ginoo. Alang-alang pugantihan ta og angay gibutan diha iutang.
1: Tinuod.
0: Oh, pero lamang tungod kay sa gibasa na sa Mateo 5:26, doon na po yung limit. Makabayad na ta sa tuwang sala nga nabuhat. Kuhaon po ta sa Ginoo dito. Munang pinanayag 21, doon ay pagpahid sa mga luha ni atong mga gikan na sa nasilutan. Kay para nga pasudlo na po sila sa bagong langit, bagong yuta, din maghari ang ang katarong.
2: Amen.
0: Sumala sa 2:3 city. Munang salamat sa Ginoo, mga igsoon.
2: Amen. Manghinaot mi, Brad. Bisan pa sa nangutana ani diha ninyo den gipa kuani mo dire den sa tanan pud nga mga igsoon nga nagtuon sa Biblia among pahibaludaan.
0: Amen.
2: Nga kining among pagtubag ni Bromir sumala ra puni sa among tagdon talaga gamay nga nasabtan sa kasulatan Bromir.
0: Amen. Tinon.
2: Dili pud mi mo ingon kay nay uban gud mura magmakuan nga mao gyud ni ako ang nakita.
0: Mao gyud ni ko nakita. Mao gyud ni sakto.
2: Kami magpaubos mi dani Bromir nga kining among nakita sumala lang puni sa tagong talang Bromir sa kagamay nga yes. Ibahin po sa Ginoo na ito nga
0: amen.
2: Sumala sa ato na sabtan.
0: Tinaon.
2: So ang atong oras mga suhintig paminaw, no? Alas 7:59 binanin kagabihon.
0: Amen.
2: Bromir, atong daginuton ang
0: oras, no?
2: Oras.
0: Minuto.
2: Na, o napatay 15 minutos, Bromir.
0: Amen.
2: Sa paghisgot sa mini nga pagtuo or patuo-tuo, Bromir.
0: Amen. Salamat sa Ginoo.
2: Ako yata ginoon, Bromir.
0: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ato ang dugangan, ato ang mga tapiko na buhian atong miagi nga naghisgota mahitungod aning pagtuo. Ang importante yung kaayo dunay pagtuo gyud kang Kristo.
2: Kana gyud.
0: Dayon
2: kana tinuod gyud bro.
0: Kana tinuod nga pagtuo. Nya ato mang nahisgotan tong miagi Bert Michael nga dunay mga minig pagtuo.
2: Oh,
0: kana dili tinuod nga pagtuo. kanang ingon sa Colossians 2:8 atong balikag basa Brad Vincent para makahunat ta din dapita.
1: Colossians 2:8 nag-ingon, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya o sa malimbungon.
0: Amen.
1: Nga pagpatuo-tuo.
0: So doon na din ay gitawag malimbungon nga pagpatuo-tuo.
1: Yes.
0: Ngayon,
1: sumala sa tawhanong kalagdaan.
0: Sumala ra din ay sa tawhanong kalagdaan.
1: Nga gikabilin-bilin.
0: Okay, gikabilin-bilin.
1: Mm, sumala sa mga paninugdan nga tinuhan sa kalibutan.
0: Amen.
1: Ug dili sumala ni Kristo.
0: Busa daghan nagkaayog mga patuo-tuo, Brad Vincent.
1: Mm, daghan nga,
0: sumala ra sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin.
1: Tinod.
0: Makaingon kanang kabilin-bilin gipasas ngadto sa laing generation pa.
1: Mm.
0: Gipasas mga anak, gipasas pa sa mga apo. Ang maapo po, ang anak na po, gipasa po maong mga patuo-tuo.
1: Mm.
0: Daghan kayo mga patuo-tuo karon mga higala kay igsuonan. Ato, nga nung ato nang giapil siya, tungod kay apil mangguni siya sa mga butang, apil na siyang pabiyaan, Brad Vincent.
1: Tinood.
0: Apil na siyang pahinulusulan.
1: Mm.
0: Nagtuo ka sa Ginoo, pero ang imuha pong dug, lain po, naapoy lain kang pagtuo nga, pananglit, daghan mga patuo-tuo, Brad Vincent.
1: Sa mga patuo-tuo.
0: Kanang usa to, dili manilhig o kanang nainamatyan.
1: Nainamatyan.
0: Mm. Dili manilhig, na yun.
1: Basig, musunod na po.
0: Okay, magkadi na daw, unsa na ilang mga daghang patuo-tuo.
1: Daghang
0: mga patuo-tuo, busa, kanang inana, dili na siya angay nga tuuhan yun.
1: Tinood.
0: Kaya nga itong giskutan rin, kanang pagtuo rin yung kang Kristo.
1: Yes.
0: Diba, ang giingon din rin, malimbong mga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin. Sumala sa paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. Musa ang tinuod gyud nga pagtuo, sumala gyud ni Kristo. Dili nang dili sumala ni Kristo. Kato mga patuo-tuo daghan pag tinuuhan. Gani usahay ning mga pagtuo-tuo mutakod pa sa mga magtutuo. Sa karong panahon na no?
1: Aw daghan pa.
0: Sa karaan ang pagtuo pero nagyapon ang daghang tuo-tuo. Daghan kayo. Daghan mga patuo-tuo, Brad Michael. Daghan kayo kanang pananglit. Kanang dili ma kanang maglungag ka, dili mag-awit-awit kay
2: mo ba?
0: Tabanon. Ano? Tabanon. Dayon daghan basta daghan pa kayo.
2: Kanang dili manghugas, bro, mer og kal plato kay wa pa katulog.
0: Wa pa katulog. Wa pa katulog anang malaya.
2: Oh, wa pa katulog. Kinahanglan lang patulog kung sa US kagabi.
0: Ako naka-encounter ko ana. Naka-adto mi sa among higala ra pod. Dayon akong asawa manghugas na untay sa ayaw sa kay wa pa katulog dali. Kana ba? Mga patuo-tuo magyapon na siya.
2: Nay uban bro, mer katuo imong ingon kaniha bro. Mer ba nga nay magtutuo bro Benz nga mo apil-apil. Gitawag mo na sa laing termino bro, mer og kuan kanon ang hipokrito. Ang hipokrito ngalan Kristohanon pero ang iyang pangsyon dili siya pangkristohanon kay ang Kristohanon kani mahilak kag Kristohanon bro mer apil lang teaching. Katong yes. Ingon ni mo sa Kolosas.
0: Kanang sumala man ni Kristo.
2: Unsa pud bro mer nang maghalad-halad ang mga bato?
0: Manghalad sa mga bato, apil mo na.
2: Karang,
0: mga totoo.
2: Karang maingon din mo, ayan, nabuyagan ko.
0: Oh.
2: O kuan, magkuha dito, manok nga putig. O saron.
1: Uges.
0: Magtotoo na na yun, makaagig maliti. Tabi po.
1: Tabi po.
0: Inay, kanto niya.
1: Totoo riya po na.
0: Apil kaya po na sa totoo.
1: Kanang mananom, itunong og hunas. Totoo riya po. Para mo to, para daghan og bunga.
2: So, kang lihilihi po, kaya kanding. Aram daghan unor, kusama po na.
0: Kwan po na, dili kaya po na sumala ni Kristo.
1: Mm.
0: Kaya gingon na, di man sumala. Tanang patuo-tuo, basta dili sumala ni Kristo gani yun. Wala na gitunod ni Kristo. Apil na sa patuo-tuo, Brother Michael.
2: Mo ba? Kanan ang mga ingon ano?
0: Kanang dili gani, wala gitunod ni Kristo. Apil na sa gitawag mga patuo-tuo. Mga tawhanon bang kalagdaan.
2: Dakan mo kana, bro, Mer.
0: Kanang maghubag ang sampot na yun. Muadto pa rin sa baliti kaya maghalad-halad manok.
2: Ano?
0: Apil na sa mga patuo-tuo.
2: Maunay Diyos-Diyos, bro, mir nga way dagway.
0: Mm.
2: Bisan og kuan, Diyos-Diyos na siya.
0: Maunay itong mga Diyos-Diyos nga...
2: Dili, way naong ba?
0: Walay dagway ba?
2: Walay
0: dagway.
2: Oh.
0: Bisan gani ka ng mga Diyos-Diyos. Totoo, maghiyap na.
2: Totoo, correct.
0: Nagtuo ka sa ginong Kristo na yun pagkahuman, atubang rin po ka ng revolto. Apil mo na sa patuo-tuo.
2: Gani.
0: Kay kanang giingon sa unang Korinto 8:4. Kanang ang mga Diyos-Diyos naghulagway og mga butang dili tinuod.
2: Correct.
0: Busa apil na mga revolto god, mga larawan.
1: Mm.
0: Nagsangpit kag Ginoong Hesukristo unya kwan di ay kanang ang imuha di ay lain pang hunahuna. Nagtuo gyud pong kanang mga larawan, mga revolto.
1: Tinuod. Og mahitungod sa pagkaon sa mga kanunon.
0: Mm.
1: Nga gikahalad ngadto sa mga Diyos-Diyos.
0: Dayon.
1: Kita nasayod na nga ang Diyos-Diyos dili tinuod.
0: Basta ka nang dili tinuod. O Diyos-Diyos na bird Michael.
1: Dili.
0: Ang mga patuotoo.
1: Dili tinuod.
0: Yes. Connected na. Kana mga patuotoo. Dili mo na tinuod. Connection kaya po na sa mga Diyos-Diyos. O mauna nga. Amen. Mauna nga. Importante kayo mga kaigsunan kong makagalaan. Kana ba tinuod yun nga pagtuo diha kang Kristo.
1: Amen.
0: Kaya apelo ba na sa mga pinulsulanan ng inana?
2: Kana kwan Bromer? Eh na may mga panahon nga mahal adlaw.
0: Oh, kana mahal adlaw.
2: Sa kanila kailan mga tinuhan diha? Kana di ka magsugba kay maitom saron?
3: Mapagod.
2: Mapagod ka.
0: Oh.
2: Sa kana makaitom.
3: Nya itom na
0: pudaan. Itom na pudaan.
2: Musamot kay itom. Kanang masamad ka kana na ang like for example ayo kuan kay kumasamad ka dili maulat
0: saron? Dili maulat, dili maulian.
2: Dugay maulian. Grabe pagtuo-tuo no?
0: Di maligog Bernice.
2: Kani bro Mer, sa di pa nimo ipadayon. Dahang akong mga suking tigpamina or mga higala na sa barangay Mabuhay Tabina, naglaom ang diyo ko nga naapay daghan ani diha. Napasinsya lang yun mo kay kininyong kaila, inyong silingan diha, diha sa Mabuhay, bisan og suod ta kaayo, pero basta ka matuon na, suod-suod mo ko ni. Kaya kay gugma po ni siya, bro, Mer.
0: Amen.
2: Oh, ako lang ipasiuna ni Dan, kay basig mangluon ni siya, magsubo sa ato ang sulti, kininisulti lang yun ta sumala sa kasulatan.
0: Yes.
2: Dari pa yun na may nakalang ang mahal adlaw. Bro Mer,
0: daghan mga totoo mga God, aning kalibutan.
2: Kanang Bro Mer magdam kog tae. Unya suwerte. Kanang magdam ko pag bisag unsa ba no?
0: Ay lahan lang gud na pong hubad-hubad.
2: Oh, hubad-hubad totoo mga Bro Mer.
0: Yes.
2: Oh. Mo na maglukdo ka na lag tae kay maghulat pagkadam ko. Ay na. Daghan kay patuotoo Bro Mer. Ay.
0: Oh, mo nang kanang mga patuotoo biyaan na siya kay mga filosofiya ra magwala siya brad.
2: Dili sumala ni Kristo.
0: Ni Kristo. Busa nga to ang siguruhon nga pagtuo kaning kang Kristo nga pagtuo.
1: Amen.
0: Kaning sumala kang Kristo ayaw biyaan na to nang patutuo.
1: Kay
0: kanang patutuo mga kaigsuonan ko maunay makalangan, no? Kanang dili tinuod man nga pagtuo god. Mga minig pagtuo na dili tinuod pod nga pagtuo. Busa kining pagtuong atong gisgutan higalang igsoon mao ni ang pagtuong nga makaluwas gyud. Pagtuong kang Kristo nga makaluwas sa atong mga sala, sa atong ang pagkadaotan, maluwas ta gikan diri. Mao na nga importante kining pagtuo nato sa Ginoo mao'y labig yung gikinahanglan mga kaigsoonan. Busa sumala sa 14 sa buhat 14:15 mga igsoon si Pablo na nag-awhag mga kaigalaan ng kaigsoonan. Buhat 14:15 unsay gingon?
1: Mga tao. Nganong nagabuhat ka mo nini?
0: Okay, gihalan-halaran ito silang Pablo o mga turong baka. Dayon, padayon?
1: Kami usab, mga tao.
0: Oh.
1: Nga samara kaninyong kinaiya.
0: Ah, wala. Mahimong Diyos kinabag kinaiya. No? Samara kinaiya sa mga apostol, ang sa mga tao, ang mga apostolis. Dayon?
1: O kami nagamantala kaninyo sa maayong balita.
0: Dayon?
1: Ngagikan niining maong mga kakawangan.
0: Ngagikan niining mga maong mga kakawangan.
1: Kinahanglan managpangliso kamo ngadto sa buhing Dios.
0: Dayon
1: nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta.
0: Oh, dayon
1: sa dagat ug sa tanang butang diha kanila.
0: Busa miingon si Pablo nga managpangliso na gikan sa mga kakawangan, magpangliso na ngadto sa Dios.
1: Amen.
0: Biyaan na ng mga kakawang ra manguna god. Wanay kapuslanan. Apil man na binukid-binukid na magdaot iya ilang anak maadto sa baliti kay maghanad-hanad baboy
2: karang pun karapit ang pinulungan bro mira nga suma katong si lulu bitaw pwede pa doon na maayo ingon ni lula sa una ingon ka maingon anak ba no
0: kana ba mga patuto man ang inana
2: kanina daw
0: kawangan mga una
2: kanina daw bro Benz kanina sa Mateo 15 bro Mer versikulo 6
1: Mateo 15 versikulo 6 nagingon nga busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios.
0: Kana,
2: sa to pa sa pagtagad ana mga suking tigpaminaw sa inyong pagbuhat bitaw ana kanang mga kabilin-bilin bro Mer kanang katigulangan.
0: Yes.
2: Apil man giingon ni tatay, giingon ni nanay sa una.
0: Bisan ganin ko Albert Ben Albert Michael, bisan kita magtutuo naman ta, namo gyud poy mga magtutuo
2: pa
0: pod
2: ka.
0: Kaning ato adoble man ning dala ani.
2: Adoble ning dala ni.
0: Sa dili magtutuo, makasabot sila nga kana ada yung ilang gibat, wala na Biblia.
2: Wala
0: na gisugo sa Ginoo. Ang magtotoo po nga naapa po anang bahina, angay po magkabalaw nga, dili na mayo. Pananglit anang kwan, magtotoo namang yun.
2: Correct.
0: Kanang buhok sa bata, kuha ang gamay anak eh. Sige, bata panipis pag buhok. Kuhaon ang buhok anay, ipasulupit sa Biblia, aron na mulabong ang buhok.
2: Abali po.
0: Dili mo na, mao, kay totoo na.
2: Naamong na noong pulong aning kalaki ha?
0: Oh, gihimo na lang, gihimo bang gahom-gahom ang Biblia no? Gikuha ang buhok ng bata kay kwan man, kanang Anang bata ni pis manang buhok. Para mulabong iya buhok. Wa ang buhok.
2: Wa butang diri.
0: Ipasulupit niya sa kuan. Diyas Biblia. Dayon, naapag yun. Nga bata pa para daw makugihan. Pahawiro na guna ang mata. Gamay pa para makugihan. Kana siya higalang ikson. Apil gaya pala
2: apil sa patuto. Oh. Grabe po.
0: Okay, kana pagkugihan sa bata. Depende mo na sa pag-train sa kinikanan.
2: Oh. Sa ito pa, bro, mayroon. Sa ilang pagbuhat, ana, inyong girijik ang pulong sa Dios.
0: Pulong sa Ginoo.
2: Buhat ipasabot, natabunan ang pulong nga mao'y labing tinuod unta, anang inyong tinuhan nga mga katigulangan.
0: Oh.
2: Kailang patuo-tuo, kaya di mong gina siya tinuod.
0: Di mga tinuod.
2: Kao ba naman sa tarak-tarak na, ako kaagirapit ko gulag tarak-tarak, so nabalay-balay, ba di ba tinuod na problema?
0: Kanang maglubong, ay ilubong, kaya natural na mong ginang budangat, mas kamatay ng tao.
2: Mm.
0: Then pag humaglubong Bert Vincent, di ba maglakad-lakad ng aso, maghaling-haling?
3: O tinuod. Mm.
0: Kaya para dili magkanina.
3: Oh,
0: bisan magtotoo. Mm. Apilo na lang gini magtotoo.
2: Mm. Musuong-suong po anang lungon, inig na mamatay.
0: Oh, apil po.
2: Oh, magputol-putol po globi. Kator bang dahagbunga. Inyo pa nang gi-kopras, mga kawarta pa mo ana, inyong gihatag sa Ginoo. Busa, unsa giingon dere, inyong gipaw kawalay pulos ang pulong sa Dios. Unsa giingon Sumpay City, Bro Vince?
4: Sa City, nag-ingon. Kamong
0: mga maot,
4: maayo gayud ang pagkahimo ni Isayas. Sa propesya may tungong kaninyo sa iyang pag-ingon. Ining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mga gipadoktrina ang kalagdaan niya hinimo lamag mga tao.
0: Hinimo aralay.
2: Sa to pa, ang ilang kawang lang pagsimba, kung mauna'y pamagi, pagsimba guna madwe.
0: Yes.
2: Pagsimba maguna siya. Kung ang pamaagi ninyo nag-alagad kunuhay mo sa Ginoo nya napan eh ang inyong pagsimba kawang ra
0: kawang
2: kay inyong mang gi-teaching or inyong gitudlo mismo sa inyong mga anak nga mao ni ingon tatay ingon ni nanay.
0: Yes.
2: Ang hindi nga na brother grabing silot di lang igo kamo nagbuhat ana ang inyong mga anak tudloan ninyo gi-maayo.
0: Mm.
2: Gitudloan ninyo mali nga mga pamaagi sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Busa ana nga mga pamaagi inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios niya ng mga panahon. Hmm. Panahon na.
0: Tungod na
2: mga
0: patutuo, oh. No?
2: Oh, siguro bro, mayroon kaning Deuteronomy mo, unimong buto sabot katong mga bata nga ipaagi sa, usan ni?
0: Oh.
2: Basahon na ito bro, Vince, mayroon sa isulod inini ang Deuteronomy 18 versikulo 10, tamas 12. Hmm. At itong basahon ni kay, usa kay isulod ini, murag na apil lang itong diwatahan?
0: Mga diwatahan, oh, apil na.
2: Diwatahan ba? Deuteronomy 18 versikulo 10 to 12.
4: 18 versikulo 10.
2: 10 tamas 12.
4: Dili hikaplagan uban kanimo.
2: Amen.
4: Ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babayi sa kalayo.
0: Mm-hmm.
4: Usa nga nagamit sa pagtagna.
2: Ang tagna-tagna po daghan magenaron Romer. Ipaadto ni kon ito kay patagna kay say nagdaot.
0: Oh, naa ni Bert Michael o karo kayo.
2: Ah, sige daw.
0: Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Nimo awat kamo sa mga patuo-tuo.
2: Amen.
0: Uh-huh. O sa mga diwata. Ni budangop kamo sa mga espiritista. Apil na.
2: Espiritista. Tama sila promero.
0: Kay kasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ining butanga. Apil na patuo-tuo kasilagan sa Ginoo.
2: Amen.
0: Tungod ini abogon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila.
2: Na.
0: Kinahanglan maghingpit kamo ato bangas sa Ginoo atong Dios. Busa kini ni ay mga patuo-tuo apil sa kasilagan sa Ginoo. Na mga diwata-diwata,
2: mm.
0: Ano mag maghalad-halad og unsa dito, mga manok mababoy ba para mudaghan ang ani. Ingkaw na pug ani. Maghalan-halan na po, ano ba? O daghang mga anong diwatahan. Basta apil lang siya sa mga patuo-tuo. Apil ka ng mga lumayan. Apil ba nito?
2: Mm, patuo-tuo na siya.
0: Apil mo na sa pinulusulan. Ato nang isigutan sa mga panahon.
2: Amen.
0: Michael, ato anong gito yung apil ni mga tatimaha. Kaya mao mo ganyan pabiyaan sa Ginoo. Kanang ingo ni Pablo nga, gikan sa mga kakawangan, muliso na nga ito sa buhing Diyos.
2: Pagtabang po na siya, Bro Merkay.
0: Yes.
2: Ang ato mga kahigalaan ana nga panahon na nag-assume ramagun siya ukira na.
0: Oh,
2: kaya ang nagtudlo na ilang mga lula, lolo, na po'y ubang mga higala na ito ang nagtudlo kunway sa Biblia, pero wapun nila ni Pangsawaya,
0: oh,
2: nga dili ni Maayo.
0: Yes.
2: Ang ila ang ubano nila noong gitulirit, kaya aron lang mudaghan ilang membro, mudaghan lang mga sakop nila. Dili man guna ingon ana, ang pag-alagan na ito sa Ginoo, isulutig na itong tinood.
0: Tinood.
2: Oh. Ang problema lang diha og way problema na og dumtan ka sa imong silingan agis pagbarog nimo sa kamatuoran. Ayaw lang nang dumtan ka sa imong silingan kay dalo ka kaayo og tanglad, di ka manghatag og tanglad diha. Mga kuan gani, mga ilang gani kamunggay imong putlon ang punuan, imo dayong sultian og pagtanom dito, di man puna loud nang inyo. Di imong silingan ang luod nimo. Na ingon ana og gidumtan ka agi ana mo nay kay makuha. Tinglon ka sa Ginoo ana. Pero gani ang imong silingan, waka tingki, kay agi lang sa pagsunod ni mas kamatuoran, Bro Vince, away problema. Busa, mga suking tigpaminaw, Bro Mer, no?
0: Amen.
2: Ato nang ipasulod mga suhing tigpaminaw, bisan pa ang ato ang mga mag-aawit. Sa gihapon, doon ay hambin ang ato mga mag-aawit. So tambay ka mo diyan mga suhing tigpaminaw, no? Huwag nagpa-amusab nga i-prepare diri sa ato ang sibian.

0: So mo kadto ang alawiton mga swing tigpaminaw. Ang title nato lumer?
1: Labaw sa katahom.
0: Labaw sa katahom.
1: Amen.
0: Si Kristo manluluwas. So mga swing tigpaminaw no, maadto nata sa mga pagbasa bisan pa sa mga naga-comment. Kato ang live karon. Bro Benz, akong ihatag nimo siguro ang panahon sa pagbasa diri sa atong page. O ako usab nga murag dunay mga suki na tong tigpaminaw sa pikas dito sa page sa Ilaba. Murag ato matag agpagtagad sabto. Kaning sa ato ang page, ako lang ihatag ninyong duhang bro Mer, bro Benz. Bro Mer, imo daw, ikaw na daw.
1: Amen. John Tiris. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon.
0: Manukan.
1: Oh, sa manukan eh. Radja Diyoya. Gabriel Mandagyo, Arn Kisyang, og ni Jerams Martinez diya sa Iglesias Alabel sa Rangani Province. Kumusta mo diya mga igsoon sa Alabel sa Rangani? Tatong igsoon Inday Dais, no, diris pagadian. O gatong igsoon si Dan Kagas, kumusta diya Brad Kagas diya sa
2: Georgia.
1: Georgia, USA no?
2: USA.
1: Og ni Victoria sa Bayton, diya sa Samis City, kumusta mo mga igsoon? Og ni Abidjan Gonzaga Kagas, ni Bing Medico diha sa Pungapong San Pablo. Ni Jorim Yu. O nawala man, Vincent.
2: Ni Jorim Yu, bisan pa kang Via Barley. Amin.
1: Nawala man.
2: Bisan pa kang Brother Juniper Byron diha sa Church in Sindangan. Amin. Bisan pa kang Sister Erlinda Albiula. Bisan pa kang Brother A.G. Agot Kaliso diha sa Tultulan lokal sa Tabina. Bisan pa kang Brother Jun Tiris. Amen. Bisan pa kang Kaburnay Edgardo. Amen. Minaw di siya karun diya sa Bayabaya, lungsod sa Tabina. Bisan pa kang Timmy D. Los Santos Flores. Bisan pa kang Ornel Yu, no? Giminsyon niya si Juni Genevieve Musdan. Bisan pa kang Carmelin Enteng Maginsaw, no? Diha sa Sambuanga City. Bisan pa kang Brother Jas Yagit Ampalaya, ha? Bisan pa kang Filmar. Mangutanan tani siya pero basin sa sunod na guro ni Brother Mel, Mike, no?
1: Sundot yung pangutanan.
2: Taganig pagtagad. Bisan pa kang Nora Kubol si Kuya Kababat diya sa Church in Salog.
1: Doon sa kaning Sir Nina.
2: Basin parinte.
1: Parinte ra. No.
2: Di-mention niya si Jennifer Iguia Rosalim. Bisan pa si Helen Grace Naranjo Abad, mga pamilya. Erlinda Balukos o Marcelino Kababat, family. Bisan pa kang Ruda Baldonado. Amen. Church in Lala. Siguro sa Norte. Lanao. Bisan pa ka Adioro. Del Norte. Norte lige. Michael Badilla. Bisan pa kang Sister Hanilin Romo Binyaris. Bisan pa kang Brother Binancio Batlag.
1: Sa Lasi, no?
2: Lasi. Lasi Sikihor. Amen.
1: Musta Brother Binancio.
2: Musta Brother. Ang taong ta nga nagapadayon kini ni isuna, no? Aron madungagan jog galamiton diya sa Lasi Sikihor. Bisan pa siyang partner nga si Sister Sara Batlag. Ug iyang mga pamilya, usab, mga anak. Amen. Bisan pa kang Crystal Jade Ukay Maningo, no? Kang Sister Livia Dumaog diya sa Manikaan Tabina. Diha, bisan pa kang Brother G. Kiardo Rocamura, Church in Banga. Kang Sister Rosbik Bagia Carion. Kang Sister Lisel Canoog. Diya sa Midsalip, bisan pa kang Brother Efraim Yangko Kadilinya. Amen, brother. Kumusta? Bisan pa kang Sister Mirasol Aranjuez. Kang Sister Snowdrop. Amen. Kang Christian Div. Kang Noemi Badilies Gahiton. Kang Sister Erlinda Alviola. Julie Misa Arididon. Kang Alex Cabrillos. Amen. Yang bisan pa kang mga ilang elders, no? Boy Dilo Santos, kang Pipi Pandak, kang Rolando Badyang, kang Zil Batoy, kang Joel Ragas, Cabrillos Family, Alex Cabrillos Jr., Alex Cabrillos Sr., kang Mergy Cabrillos, kang Jifte Cabrillos, usab, sa ilang mga silingan, isang pa kang Eko An, oh, kuya mga kayo, kang Rolisa Kailan Bayubay, kang Brother Padaw pun si Arnel dia sa Tarlac. Amin. Kang Sweet Sour. Oh.
1: Sweet and Sour.
2: Kang yeah. Richard Manlangit. Kang Abidjan. Imo ni pagumangkon Brother Mike. No? Gimension niya imuhang, imuhang mama. Oh. Bisan pa kang Ornelio. No? Naigipang mention. Ornelio Musdan. Kang Elgin Balido. Kang Anisito Kalunsag. O kang Juni Musdan. Brother Mike.
0: kay ipaapas mga suhing tigpaminaw. Wala na nato ni Bromir ma kuani basultining sa mabuhay. Naglaumtang nakapaminaw nila kanunay sa ato ang tapiko karon. Diha sa barangay mabuhay tabi na ni Uncle Boy Daguman.
1: Amen.
0: Ni Eusebio Saligan diha, mga Saligan pamili. Ni Vincent Daguman, ni Ate Rinilin Cafe, ni Atipas Balod, ni Uncle Nicanor Balod diha. Nakadaadlaw gyud halos mi makita diha kay maagi-agi ra balay Bromir. Ni Ate Diding Ingalya, ni Elizabeth Dison, ni Isabilo Dison, ni Rosinita Magdadaro. Mamayong gabi kanyang tanan diha mga suki na mga tigpaminaw, no? Dan pa diha dapit sa mahayag. Salamat og daygon ang Ginoo, mga igsoon. Diha usab sa Osminia, sa Marapong, ni Noel Perez, Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumontod.
1: Amen.
0: Ramonita Lumontod, Maripi Lumontod, Christine May Lumontod, Princess Dayan Lumontod, John Mark Abilio, Jacqueline Sumambot, Princess Dayan Lumontod, ni Greeley Sumambot, ni Ashley Sumambot. Bro, Mer? Ipaluap nang sa Cebu, bro. Tiyod-tiyod na ito at kakakuan nila.
1: Cebu, ito mga ikson. De Cebu, Brad Melchor Tubal, si Brad Purping Tubal, Brad Lorito Biton, akong igagaw, Sister Janine Maang, Sister Mercy Isik, Brad Rolando Sobrio, Sister Niji Calido, Sister Kate Lantaka, Brad Aaron Lantaka, Sister Mira Albarico, Sister Rosilin Tubal, Sister Maricel Caliso, Brad Anarin, Brad Peter Abiso, Brad Joel Abiso, Brad Yanyan Unito, Sister Jillian, Sister Dina Tangaro, Sister Eden Tangaro. Diyan sa Cebu ni.
2: Kang An Kanyiti, diyan sa Dumalian, San Miguel, Brother Mike. Nagasubaybay gayud diha siya sa Dumalian, San Miguel, no? Mayong gabi eh, diha mga silingan ni Sister Lilith, no? Castillion, mayong gabi eh. Bisan pa sa mga nag-awit, Brother Mike.
0: Mga nag-awit, pasensya kay mga suwing tigpaminaw, ha. Ang atong gitaray sa gihapon si Brother Lee Minusa gikan sa iglesia sa Lapuyan, si Brother Nicky Tambong gikan sa iglesia sa Tabina, ano, sa Pagadian. Ni Brad Lubinario
1: Jason
0: Lubinario Jason gikan sa iglesia sa Pagadian. Ni Brother Janjan Gilia gikan sa iglesia sa Pagadian. Ni Sister Rosanne Kanuog gikan sa iglesia sa Midsalip. Sumo ka to mga suwing tigpaminaw. Ang among pipila nga matimbaya, ngayot mi nga doon mo yung nakuhang pagtulunan o dako yung pagtulunan mga suking tigpaminaw. So wala namang kami laing panahon o higayon mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod na lang, sa mang takna o sa mang istasyon lang gihapon.
1: Amen.
0: Ang sadili pa kami mo ato sa pagtapos. Bro Benz, ako na usap ihatag nimo ang katapusang mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa maayong gihuwad nimo nga pulong diha sa kanginan Ginoong Hesus. Salamat nga mahatagan kini og pagtagad alang sa mga naminaw Ginoong Hesus aron mahimo usab nga makatabang alang sila mang kalag.
1: Amen.
2: Ginoong Hesus nga makagamot usab ang mga pulong nga imong gihuwad ini sa kanginan aron sila nga tanan nga mahaom diha sa pagtuo nga imong ihatag Ginoo
1: nimo.
2: Salamat nga niyong panahon karon nga panahon sa grasya. Naglaom kami nga ikaw gayud magahikap sa mga kasing-kasing sa tanan nga nangaminaw Ginoong Hesus. Aron kami tanan mausa diya sa pag-alagad o mausa-usab diya sa iyong panimalay nga mong iglesia. O bisan pa niyong tigdumala niyong istisyonan Ginoong Hesus.
1: Amen.
2: Salamat nga ikaw usab magapanalangin kanila. Tungod kay usab kini imo usa-usab kini gigamit nimo Ginoong Hesus aron makailap gayud ang imong pulong.
1: Amen.
2: Ini kagabion ikaw among pasidunggan og pasalamatan. Pinagi sa imong ngalan, o Ginoong Hesus.
1: Amen. Amen.
0: Hangtod sa sunod higayo na lang, kinigyapon inyo ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, akong kauban.
2: Amen. Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon, dapig sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo.
3: Sulod sa kapintulo katuig, ang programa nga dapig sa kamatuoran, padayon nga

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Pilipinas! Handa na ba kayo para sa main event ng inyong araw? It's 9 p.m. and you know what that means. Oras na naman para sa isang ratsada ng super at ultrang panalo na dala ng inyong favorite jackpot bingo games. Today's a very lucky Sunday, August 2, 2026. At sana po may tickets na kayo dahil baka kayo na po ang maging Gwena Mano sa listahan ng ating Lotto Millionaires ngayong August. At ang kasama ko po sa pamimigay ng endless good vibes ngayong gabi is everyone's favorite host. Hello, Queen. Good evening.
2: Hello, Tan. Good evening din sa'yo. And of course, sa lahat ng ating ka-Lotto Barkada na nanunood ng ating games from all over the country. Stay tuned lang kayo dito sa IBC 13, BATV at sa ating live streaming channels dahil magsisimula na ang kasiyahan this evening. Pero before that, ground rules muna tayo for all our players. To play any of our games, you must be 18 years old and above at kahit gaano kasulit ang tickets ng PCSO, maglaro lang nang naaayon sa inyong kakayanan. Let us all play smart, play safe, and play responsibly!
1: Alright, pero bago tayo magsimula, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our lottery draw proceedings.
2: Kasama rin natin ang representatives from the PCSO and the Commission on Audit.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: Dito sa PCSO, lagi naming pinaprioritize ang absolute fairness para sa lahat ng aming players. Which is why we conduct pre-draw procedures every morning. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin to.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto players, ihanda nyo na ang inyong tickets dahil it's game time na!
1: Let's get the balls bouncing because it's time to start winning! Let's play Lotto!

0: Super po ang unang jackpot ngayong gabi. At dahil walang nanalo last Thursday, tonight Super Lotto 649 jackpot prizes. 25,135,988 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Mga kalaro, 49 balls numbered 1 to 49 ang nakikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang hihintay nating piliin. Kaya naman, good luck po sa ating mga Super Lotto players. And the first number is 37. Lotto winners, ingat ang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin ang mga yan. Remember, kailangan ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 16. You can win 50 pesos if you match the 3 winning numbers drawn for the Super Lotto 649. For our third number, we have number 1. 1.2 million pesos ang pag-atian equally ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. And our fourth number is 23. At 1.3 million pesos will be equally divided so all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. Our fifth number is 35. Isang bola na lang ang hintay natin para makumpleto ng Super Million combination. Sana lucky number niyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 7. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 37, 16, 1, 23, 35, and 7 in any order for the jackpot prize of 25,135,988 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Up next, sayang napakalaking Ultra Million jackpot. Kaya naman, don't go anywhere dahil Ultra Lotto 658 susunod na after this break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po.
3: What?
4: Cover na po lahat ng PCSO.
5: Nakaka-uwi ka na! Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Narito na po ang inaabangan ng lahat. Walang nanalo ng Ultra Million jackpot last Friday. Kaya tonight's Ultra Lotto 658 jackpot prize is 176,930,017 pesos and 96 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kompleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. And the first number is 41. Sa mga jackpot pairing games gaya ng Ultra Lotto, pag-aatian po equally ang jackpot sakaling dalawa higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 38. Kung makuha ninyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 9. 1.4 million pesos naman ang pag-atian equally ng mga makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 23. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, pag-atian ninyo equally ang 1.5 million pesos. The fifth number is 24. Isang numero na lamang po ang hihintay natin para makompleto na ang Ultra Million Combination. Good luck po sa lahat ng may tickets. And our sixth and final number is 35. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 41, 38, 9, 23, 24, and 35 for the jackpot prize of 176,930,017 pesos and 96 centavos net of the agent's prize commission. Congratulations to our winners! Pero kung di po kayo pinalad sa ating jackpot bearing games, huwag mag-alala dahil baka sa Digit Games na po ang swerte ninyo.
6: Tama ka dyan, fan. Aalamin na natin ang lucky 2 and 3 number combinations ngayong gabi after this break.
7: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
8: Iho, bata ka pa. Di pwede.
7: Ah.
8: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
9: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8 TV.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruel Custudio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga palit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Yung sa mong ibati, sir?
4: Nagpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parba Pharmacy, nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa panglawas, kayo mo panghihi, maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Tapos maayos yung pagpulas, maayos yung pagpangihi. Huwag din ako nabantay sa Bilabila, maayos yung kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa dugdug. Amoy na ako nabantay sa Paragis, maayos yung siya sa ato panglawas.
5: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadin mo!
9: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Silan ko!
7: Imo na ko, Checo. Pero, pakasli o na ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take ko atong kuhan, nanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad law. Namagod yung ginatake na, kung sa David, kung ba marag makapuhol, gani, kaya maghilab ako, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luha kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Semera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Zurito and Flora Samong. Ikut Tyros, pahak, hak, pahak. Pagkaring ko lang, bersatin, pahak, ngahak, pawil, magna, vice versa. Si Henry Yaon, si Matias Ray Hurbuda, o si Ray Alfred Lino. Okay, mga igala, gikan ko to niya, Bisay Bangan, sa ilong nga tong founder sa Bisay. Huwag yung man, writer-director na to, si Oji Kumpok Rakasa. Okay, lying shout-out sa mga igala, shout-out ko to ni Joey Labariano, San Pedro, Urubasak, Pardo, Cebu City, si Jose Briones, si Ruel Briones, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, giga ni Ricky Bangis, Karing. Wani ang atong kopi de reggae mo rag reaction na tagduka-duka, mga igala. Asa na to? Ang atong parigis, bila-bila, herbal capsule, coffee na herbal coffee. Di sa itong lain sa itong herbal capsule plus. Okay? Bueno, mga igala, atong mainom-duma, no? Nga sayo kami larga si Don Arturo uban si Hercules Padong sa Iligan. Nga dito sa Iligan, kusog kayo ang halin, kusog kayo ang halin sa special nga budbud nga gitindan ni Itsi Kwakang. Sa laing bayan usab, samtang sakay sa truck ang atong bida nga si Diego, gitawagan siya sa cellphone sa iyang amahan ug nagpahibaw kini nga duol na siya sa Iligan ug nanumba nga dadon yun niya ang abo sa inahan sa atong bida. Una, samtang si Bugart nga napraning, abot mo ang box truck, bangag sa ilong. Mayan lang gani kay Wabri ang pultahan sa truck. Una, balik ganto kang Don Arturo, nilanding na sila sa umahan. Ug swerte kayo nga nakita nila si Insi Kwakang. Ingunay nilinitabon. Yan ang lisumpan ng atong sugilanon, mga higala. Budbud, og bibingka!

0: Paraguas, Aurahal. ¿Con quién soy a cumbrequita?
1: Uy, ¿en si cuacan queda?
0: Ang atong lead, Hercules. Ang atong tuyo ning atong pagbalik dinhi sa iligan.
1: Hala, nakikita siya na to, Duraturo.
0: Ay, ang budlak niya, Insik. Nakikita na to. Ug dali siya mipalayo. Tana, Hercules. Sundan to siya.
1: Matuman, Duraturo.
0: Pas, Hercules!

0: Nenek kita sa mansyuri nyo bay jikaw.
1: Kapoy, pero sulit.
2: Hong si Tong.
3: Dili ni ato Gian. Igo lang tanggi papuyo ni Diego.
2: Ay?
1: Ihipa na ning ato na ni Takla, Gian.
0: Na? Samot ang magkasal si ati Takla ni mo og Kuya Diego ni mo Gian.
2: Sige na mo ati Takla, Kuya Diego, kasal na dayon mo.
3: Oh.

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mo kasi na tiyan sir?
3: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bila-bila haplas gid, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, dospanto siya karon, may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Aning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang high blood pressure posibleng atungod sa stress ug pag-abuso sa lawas sama sa walay pili sa pagkaon ug mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure ug natabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
7: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, dinhi na ko nakita nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis Bila-Bila.
8: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako among kong gipamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak nang Bila-Bila, naghinay-hinay na, na balik na sa normal. Nya lain man kung dili ko kabawas, kaya lang akong paminos kong tiyan. Muna ang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila, Kapsul.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
10: Diyan, sus, diyan niya. Siyaw kayo, matinuod yan ni Nana.
11: Ikit ayon, tinuoy na dayon kuyo.
12: Gian, dali na. Wado na tas kwarto. Una mi sa kwarto, Jeko, Nanoy.
10: Padayon lang takla. Ngano ka ba, Nanoy? Ngano ka, uy?
13: Iko, magkagandi lagi. May jigaw.
10: Wow, man ko.
13: Pero gikilig.
10: Bangag sa ilong.
13: Uy, kisa man eh? Ala? Ala si Pai Tukoy lagi!
10: Musa na rin Tukoy! Musa na rin yun! Tukoy! Niyaday ka Tukoy! Niyaday ka sa mga yun mo Tukoy!
14: Itanay ka yan mo!
13: Itanay!
14: Kaya mo tayo yun!
13: Burak na nag-i mo oi Tukoy!
10: Doon na i-clear ka siyampo nga magawagtang sa kaspa! Doon na sa i-clear sa Malacanang nga magapaulbo sa kaspa! Bangag sa ilong! Puno yun pa Tukoy!
15: Mga bana, kung ang inyong asawa di na magyaw-yaw, ipatsikap na kaya dili na kana normal.
10: Bangag sa ilong!
13: Pagkapinay pa, Koy!
10: Kapinay, Koy.
15: Ang uban naglibog o saan pagkasto ang ilang bonus. Ang uban naglibog o saan pagbayad silang bonus sa ilang mga utang.
10: Bangag sa ilong! Naman, ha? Isibat, inisibat ang kanahan ay.
13: Toon, may jigaw! Ay, kumusta ka ang malditong si Bugard?
10: Lagi pala, host ko na lang sila si sa ilang lalat.
13: Oh.
10: Kay nakatuog man ang kanahan.

0: Ay, namiestog ni Bokay, ha? Walang gigani siya masayag na di Elsa na lang siya striver at tripulante sa truck din his kwarto. Anilang una mimato din his kwarto nga, giyo ko para nila ni Takla o sa batang abnormal nga si Gian. Kay kiniramasad ang wa, mahugma. Kubak man kayong akong kwarto ang sala.
1: Nanti yung vigilante. Ang vigilante.
0: Ampot ni mo, Bugay. Ampot naman lang yun ni mo.

0: Chamad, soltera.
1: Tinodlagi, tinodlang akong gisulti. Tinodlagi.
0: Ba, kapoy ba di mo yung sikwa ka. Sulti lang usti nood.
1: Alagi. To alagi na ko gilubong sementeryo o ban sa papeng lawas sa akong inahan nga si Maria Makiling.
0: Pintay.
2: Nagsulti ka ba, agyot, sa tinood in sikwa kang?
1: Tinood lagi.
2: Kun mao, dadamis minteryo. Din gilubong ang imong inahan.
1: Ano man?
2: Kuhaon ko ang abo ni Maria, pikat.
1: Huncha, bawat mong ipasabot nga imong ipabungkag ang lugnanan ni Anhing Mama Maria Makiling, ha?
2: Maugyot ka na ang akong buhaton. Arumada ako pagbalik sa among dapit ang akong Delilah. Ang akong mahal ug pinangga nga Maria Picat.
1: Human sa pila katuig, ngawa mo magkita. Ngayon mo siyang gibiyan. Muingon ka? Nga mahal ni mo si Tia Maria Picat?
2: Dili akong pagbuhot ang akong pagpalayo. Pugos kong ipalayo sa kong ginikanan. Supak sa kong kabubuton. Apan wa ko'y mahimo.
1: Dugay ka niyang gipaabot. Antod nga miabot ang panahon. Ngawa, nawadla na siyang paglaom.
2: Unsa?
1: O niya, bagati ka pag yun. Nga mahal, huwag pinangga ni mo siya. Ha? Kapila ka na kaya maminyo dito sa gawa sa nasod?
2: O sangan?
1: Karagang gwapa rito, mga banyaga, mga Amerikana, Koreana, Japonesa, o kubanta.
2: Daghan ang gitupo sa kong ginikanan. Apan bisan usa nila, wa ko tubaye.
1: Nga naman!
2: Tunghod kay si Anhing Maria Picat lang ang nanag-iya og yawi sa akong dughan. Siya lang ang akong gugma. Uguha na'y lain pa insik. Siya lang ang Delilah sa akong kinabuhi.
3: Og ikaw ang Samson sa akong kinabuhi, Arturo.
2: Maria Picat, ikaw!

0: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Siya katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuan sa kong sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
2: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:01 na sa buntag.

0: pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106 points.
1: Radyo Bagbagting. Alas 5:07 atong oras sa Kabagdig Kabalkada sa buntag ng inyong tanan. Adlaw karon nga Lunes, sapit sa 3 na sa buwan sa Agosto 2026. Kumusta mga pagadiano sa Usang Busurians? Tanan nga nagpaminaw ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. Ingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning ganinyo. Kumusta mga sokinabong tigpaminaw? Kumusta yung tagsa-tagsa ka mga nahihutangan? Wala ba'y nasinatiyan nga kusog nga pagbundak sa ulan kagahapon or kagabi eh? Hinaot pa unta nga ang tanan na napaghapon sa mayong nga panlawas. Ingon man usab, luwas sa kanunay. Taliwala sa mga pagsulay nga kanunay na itong giatubang matagadlaw kabagdig kabalgadas. Dili mawadan ng mga paglaom tungod kay samtang kita ang aduna pa'y kinabuhi. No, samtang kita buhi pa na ibabaw sa kalibutan, padayon gihapon kita nga dunay mga pagsulay nga ato ang masinatian. Munang maningkamot sa kanunay og dili makalimot sa pagpasalamat sa buhay nga Dios. Sa lain usab nga adlaw nga yang gihatag ni kanato aron makapadayon kita sa tuang tagsa-tagsa ka mga tahas nga yang gisangon nganhi kanato kabagdig kabalkada sa ingon man. Makapadayon usab kita sa tuwang tagsa-tagsa ka magimbuhaton. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong mutek sa tuwang text lines 0938-2077-614. 0938-2077-614. Muna tuwang text line, alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan. Sa ngalan ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol, ako si Bagting 17 Florence Afima, kauban ng mga Bagting reporters nga mo'y nangalap ang mga balita arong ikatunol diri sa tuwang at tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Akong partner garon diri sa studio na si Nash o si Clint samtang sa Prabayo Tukuran anausab si Mary Ann o si Dimar Kinimon, samtang sa may Mount Palpalan, si Kuya Marino Biguas o lakip na usab, si Marian Tampugawa. Halaga ninyong tanan, mga kabagting, mga kabalgadas, good morning! Plastar na! Kaya aron usab, nga sayo mo nga makagikan sa inyohang panimalay, aron usab, nga makasayo mo o gaadto sa tagsa-tagsa ka mga opisina, labi na itong mga empleyado sa gobyerno, tungod kay Lunes karon adunay flag raising ceremony ngay pahigayon. Samtang sa mga estudyante halang sige galaw-galaw na kaya nusab gadili mga late sa klase, ayaw lihie ang unang simana sa inyohang pag-skwela ng mga late mo kabagtig kabalkadas. Alas 5:10 na itong oras ito na nga siren ang uluhan sa mga balita. Uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters atong siren kabagting og kabalkadas. Ang balita nga nagkanayon. Balita sa lagkat sa panahon. Gumikan kay adunay usa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Oga ingon man kabagting og kabalkadas. Dugang pasauluhan sa mga balita. Kona diin, pulis o negosyante na dakpan, humanakuhan o armas sa oga 1.8 million nga smagod nga sa guerrillas checkpoint sa Kalawit, Zamboanga del Norte. 106.6 Dogang panguluhan sa mga balita kabag ni Gabalgada sa mga magtutudlo sa Zamboanga City na rescue sa Philippine Air Force Reservist. Human malunod ang gisakyang bangka sa Sakula Island. Dahil panguluhan sa mga balita, 777 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program na kadawat o gaflip assistance dito sa Tawi-Tawi. Barangay Kapitan patay, human gipusil sa Carmen Cotabato, investigasyon nagpadayon. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sakapin sa 1.37 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga, Cebu, guy, samtang suspect dakpan. Senior citizen, nabanggaan og pickup truck sa Pagadian. Ingon man, kabag ni Gabalgada, tendera og balut, landig sa balay tambalan, human gipusil sa lungsod sa Lapuyan. Mga kaniuluhan sa mga balita sa tuwang at tulumanon ang lanog sa bagtingan ning adlaw karon nga Lunes.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Bueno, plaster mga bagting reporters, sa atong siren karon ang una. Mga kaning update sa lakat sa panahon. Balita sa likat sa panahon, kabag ni Gabalgada, sa gumikan kaya. Sa kasamtangan, ang Osaka Tropical Cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility anakin niya sa Gilayon nga 2,850 km sa masidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 155 km matag oras. Og ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 190 km matag oras, samtang kini ang naglihok sa kipaspason nga 25 km matag takna. Samtang adunay usa ka tropical depression nga Luisa or kini usa ka bagyo nga sa kasamtangan nanausab sa Gilayon nga 130 km sa may sidlakang bahin sa kasiguran Aurora. Nagdala kini sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 55 km matag oras. Og ang paghapak din sa kayutan nga mukabat usab sa 70 km matagtakna ang nasangpit nga bagyo. Direkta makapiktar sa mga katawhan nga rimuyo sa Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Camarines Norte. Lagi pusab nga piktado sa bagyong sa Luis ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, pipila ka bahin sa Cordillera Administrative Region o pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro o Marindoke. Ang mga katawhan nga nilimuyo sa nasangpit nga mga lugar, gipasidan-an nga mag-amping sa kanunay, ilabi na nga posibleng makasanati kinig kusog nga pagbundak sa ulan o lakip na usab ang kusog nga paghapak sa hangin gumikan sa nasangpit nga bagyo. Samtang Antique, Iloilo, Guimaras o Negros Occidental, dili sab kini luwas sa pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni habagat. Kini usab ang magdalag pagkusog nga pagbundak sa ulan o pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Samtang nahibiling bahin sa nasod labi na sa Zamboanga Peninsula, makasinada kita og nindot nga lakad sa panahon sa buntag apan lauman nga pagabot sa haud tor dibag kahaponon. Lahos na sa kagabion aduna usay mga pagulan nga masinatian gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms. Hinungdan ang pag-asa padayon sa mga pasidaan nga dili angay nga magkumpiyansa. Ilabi na itong makatawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Prone sa mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta nga magmaigmat. O sa higayon nga dunay mga pahimangno ang tagsatagsak mga LGUs. Kinahanglan nga musanong gilayon alang sa ilahang tagsatagsak mga kaluwasan. Samtang sa Pikas Bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw alas 2:22 kaginang kadlawon. Ana sa 0.1 meter ang gilagmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 8:25 ang takna sa buntag 1.9 meter ang gilagmon sa tubig. Subling muhunas pag alas 2:44 ang takna sa hapon. Ana sa 0.0 meter ang gilagmon sa tubig. Og sobrang mutaw pagkalas 8:55 ang takna sa gabi ana sa 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag samtang lauman nga musalo pagkaalas 5 sa gabi. Mga na kinatibuk ang update sa lakat sa panahon, kabagting o kabilkadas. 106.2
0: Nagpaminaw kamo sa Langon sa Bagtingan.
1: Ang mga balita hatod ginato sa Vitron Vitamins Plus Iron, na bitamina makagana sa pagkaon, makapalantip sa salabutan o mayong bitamina alang sa mga batan-on ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSVets Reading, FDA approved o kini mapalit sa tanang parmasya ug butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Luwas kining imnon tungod kay kini ang pamilya ang bitaminang pampamilya o alang sa mga puya 0 to 11 months. Vitron drops ang gamita sa 13 pataas. Vitron syrup o Vitron tablet usab alang sa mga hamtong na kabagtig kabalgadas. Alas sa 5:17 natong oras. Sa pagpadayon sa mga balita impormasyon. Balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Unahon nato ang pagpasulod mahitungod sa balita gikan sa Zamboanga, Sibugaya. Dagko na usab nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo kanos a pamantaw ni mahatagan og kasulbaran oy. Matod pa kapin sa 1.37 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga, Sibugay apan ang suspect na dakpan na. Report pinagi ni Bagting 28 Kimberly na muag.
0: BBC Live Report.
2: Sakote ang usa ka lalaki ug nasakmit agapin sa 1.37 million nga kantidad sa gituohang smuggled nga mga sigarilyo aton sa hiniusang operasyon sa kapulisan ug Bureau of Customs sa Barangay Makilas, Ipil, Zamboanga, Sibugay niadtong Sabado, Agosto 1 tuig 2026. Aton sa operasyon nakumbiska ang 24 ka master case sa pragon nga sigarilyo nga adunay gibanabana nga kantidad nga 1,375,200 base standard value sa Bureau of Customs. Human sa operasyon, gidala ang nadakpang suspek ug ang mga nakumbiskang sigarilyo ngadto sa Ipil Municipal Police Station alang sa temporaryong kustodiya. Itugyan usab ang mga ebidensya ngadto sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon samtang giandam na ang dugmang gaso batok sa dinakpan. Bagting by the Otso Kimberly na muhag sa Bell of M ug Radyo Bagting.
1: 106.2 FM Radio Bagbag. Alas 5:19 atong oras kabag digbalkadas manigingon ba nga hangtod kanus a mahitabo or mahatag solusyon kining nagkagrabe no nga smuggled nga sigarilyo sa atoang rehiyon kabag digbalkadas. Murag maghilak ang adlaw nga walay mga smuggled nga sigarilyo nga masakmit sa atoang mga kapulisan, di ba? Inani na ba di ay kadali magpalusot og mga kontrabando? Inani na ba di ay kadali nga mag-reproduce og mga smuggled nga mga sigarilyo? No? So, mo ni resulta kabag di kabalkadas nga sa mga katawhan ba nga kusog man ni garilyo? Dili gusto ang mga makabaton og, or kinibitaw nga dili gusto ang mga ubang negosyante nga makabaton og saktong income or di ba kaha dili patas ang negosyo, di ba? Mohinungdan nga mogamble na lang into illegal kabagtig kabalkadas siya. Unya, og sa higayon nga madakpan do na may tulubagon, ang resulta magpaluoy-luoy na dayon, magpatuay-tuay muratong kiko kabagtig kabalkadas siya. Alas 5:20 na, dugang pa sa mga balita at impormasyon dari pag-ihapon sa tuang pagpanaguban. Isunod na lang ni palihog ni sigarilyo gihapon kini sa Zamboanga del Norte, nakalimot di ay ko. Palihog ko Nash Blastar. Namanday ni sigarilyo ra gihapon. Kung sigarilyo sa Zamboanga, Sibugay, diri sa Zamboanga del Norte. Do na po ay sigarilyo. Muna giingon ba? Wala pa ba gihapon ni gihapon na tagbaw? O di pa ba gihapon ni paigo ang sweldo sa usa ka pulis tungod kay pulis og negosyante nagkuha gini sila nag-uban. Nadakpan, human nakuhaan og armas og lakip na sa kandidad nga 1.8 million pesos gismagod nga sa guerrilyo. Ato sa checkpoint operation dito sa Kalawid, Zamboanga del Norte. Ang report pinagi ni Bagting nga 29, Cheryl Onyut Lirasan.
0: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang usa ka police non-commissioned officer kan PNCO ug usa ka negosyante atol sa random checkpoint operation sa border control point Barangay Gatas, Kalawit, Zamboanga del Norte. Ang mga suspect na ila nga si Patrolman Kimra Saidani Kamdi, 34 anyos nga na-assign sa Police Station 10, Zamboanga City Police Office ug si Aziz Saladain Ibon, 36 anyos ug usa ka negosyante. Managsama kining nangadakpan human misulay ug ikya sa checkpoint sakay sa usa kaputi nga Nissan van. Sa inspeksyon, nasakmit sa mga otoridad ang 1,630 karims sa ginudang smuggled champion nga si Guerrilyo nga nagkandidad og 1,876,980 pesos. Ingon man nga nakuha ang usa ka 9mm Taurus pistola, tulo ka magazine og 35 kabuok buhing bala. Ang duha ka mga suspect og ang mga nakumpiskang ebidensya ananas kustodiya sa Kalawit Municipal Police Station og nag-atubang og mga kaso. Lakip ang paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code o RA 10643 o Graphic Health Warnings Law samtang nagbadayon ang imbestigasyon. Bagding 29, Cheryl Onyut Lirasan, Cebu FM o Radio Bagding.
1: Radio Bagding. Good job sa ito mga kapulisan. Mas mayo nga pahugton, papahugtan paghihapon ang atuang mga ipahigayon nga checkpoint operation. Og lakip na usab, siguro dakuning challenge kabag di gibalgada sa atua bitawng regional director sa PNP Zamboanga Peninsula. Nga mas limpiyuhan pa siguro nene ang iyahang hutong. Tungod kay dili lamang karon na ang panahuna dunay mga pulis nga nalambigit nining pagpayot sa smuggled nga sigarilyo, di ba? Ubay-ubay na kay mga balita nga nangadakpan ni mga pulis nga nagpayuhot og legal nga sigarilyo, smuggled nga sigarilyo. Muna ang panahon na siguro nga dunay ipahigayon nga mga programa, mga lakang, no? Aron nga masuta ba? Unsa ba yung mga kining gipangbuhat sa ilahang mga katauhan or siya mga ginsakupan, di ba? Nagingon, kadako o kining hinoon, non-commission, pero doon naghapoy swildo. Dili man ingon nga gagmay swildo ning mga non-commission. Pero lagi kabag di gabalgadas, gumikan kay ang tao, walay katagbawan, daghan o siguro, daghag panginahanglan nun, daghag bayron nun, wala to ang utang. Kay lagi, matod pa sa mga panultihon, the more nga dako kag sweldo, the more nga daghan o dako po kag utang. Mas maayo pa to nga gamay kag sweldo kay gamay ra po kag utang, di ba? Ang nahitabo mo kag kabag ng balkadas, magsalig ka kay dako kag sweldo, hala utang diri paturatoy, paturagas og taman. Ang resulta panahon sa tingbayad, tuan na mga makapangutkot og dili angay kato asa dili katul kabag ng balkadas, di ba? Muna mahitabo nga ang uban. O mangitag mga pamaagi, mga extra-extra. O ayan, di ba? Sa munay atuang kanunay nga eselsa sa atuang kalimpatakan. Nga sa higayon nga o sa mga panghinahanglan nun, ano bang iisibo-sibo ulag kabag di gabalkadas, dilike pasubraan ang resulta hinoon na maabot na sa punto nga mugambol nagdili mga maayo. Sa atong pagbalik, dugang pa mga balita diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan alas 5:25 na.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Naamang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti kung madunulan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take itong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pagkakayahari ang lawa. Magrapag yung ko mga guloy yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: 106.3
0: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas sa 5.32 sa itong oras sa Kabagdi Kabalkadas, balik na diristo ang pagpanaguban, ang Lanog sa Bagtingan. Ang Lanog sa Bagtingan, hatod ka nato sa National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga Peninsula. Alam na itong mga katawahan, mga mag-uuma nga doon ay mga pangutana mahitungod sa mga programa sa National Irrigation Administration, Cunia. Kontaka lamang ilang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Ilabi na kung ugaling adunaw yung mga reklamo nga gusto nyong ipadangat ngadto sa mong buhatan. O di ba ka, bisitaha mismo ang ilahang kining buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak, Pagadian City. Arusab nga inyuhang mahimamat personal na ang regional manager sa NIA nga mao si Sir John Nathaniel Plaza. Ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon nga nagpasidaan sa publiko nga mag-amping og dili magpadala sa mga mangingilad pinagi sa mga tax scams. Sa gayon nga aduna wi madawat nga mga tax sama na lamang nga kuno nakadaog mo og mga raffles. Dili gila yon nga mutuo o ingon man ayaw ihatag inyohang personal information o gaang one-time password or OTP aron nga dili mo biktima sa mga scammers. Sa gayon nga doon na may madawat nga mga text messages or di ba kaha doon na mga mangingilad. Mas mayo nga itaho gila yon nyo nga ito sa buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC. Alas sa 5.33 na itong oras sa samtang padayon tas itong mga balitag impormasyon. Atong siren, Kabagdig Kabalkadas, mga balita nga natala gikan sa buhatan sa kapulisan. Balita nga nagkanayon na mga magtutudlo sa Zamboanga City na rescue sa Philippine Air Force Reservist. Human malunod nagisak yung bangka sa Sakul Island. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirasan.
0: BBC Live Report.
3: Malampusong na-rescue sa Philippine Air Force kon PAF reservist og 6 RSEN personnel ang mga magtutudlo sa annex campus sa Manikaha National High School human malunod ang ilang gisakyang bangka sa kadagatan sa Sakol Island sa Zamboanga City kaghapong adlawa. Sumala sa mga rescuers nga ang maong mga magtutudlo paingon kini ngadto sa Sakol Island School apan nagub-an ang bangka nga ilang gisakyan og mibalhin unta kini ngadto sa mas gamay nga sakayan apan dili kini paigo aron masakyan nilang nan hinungdan sa pagkalunod. Mayo na lamang gumikan kay naabtan sila sa mga Philippine Air Force Reservists o sa RSEN personnel nga may mitabang og mirescue sa mga biktima og daling gidala ngadto sa baybayon. Walay natala nga namatay o nasamdan sa insidente samtang nagbarayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa pagkalunod sa mao nga bangka. Bagting Bindin Webe, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Dugang pa sa mga balita at impormasyon, Kabagdig Kabalkadas, sa dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban. Kon diin napatay ang usa ka 25 anyos sa nga indibidwal nga giila sa pangalan na nga mao si Christian Banagan nga kini ang residente sa Diana Countryside at sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Human kini nga na disgrasya pasado alas 12:38 kagahapon. or kaganinang kadlawon. Doon sa may Butel Bridge, Purok, Malipayon, Barangay Bulanit, Labangan. Sa investigasyon sa mga otoridad sa Labangan Municipal Police Station, nasayran nga nasangpit nga biktima sakay kini sa iyahang single motor nga color pula nga motor motopush. Gikan matod pa sa Pagadian City o kini paingon ngadto sa Barangay New Labangan. Apan, pakyas matod pa kini nga nakadiparar mahitungod sa metal warning sign nga giinstalar dool sa bridge under construction. Hinungdan nga nasangpit nga driver kini ang nibangga og nalabay ang nasangpit nga nagmaniho. Isa pa resulta, nakabaton kini og samad sa iyang ulo og lakip na usab na buak pagani ni. Og lakip na usab ni ni uban pang bunog sa kalawasan nga mao hinungdan nga gideklara kini nga dead on the spot sa mga doktor. Ang motorsiklo

0: Gumikan na sa kaso nga pagpanikbas dito sa Puroka, Pinadayag, Barangay Baga, Dumalinaw sa Buanga del Sur. Sa investigasyon na siren nga ang suspect o ang biktima nga nagpangitaran og 31 anyos siya. Nag-inom niya itong higayuna apan na nisantop kini sa lahang nga panaglalis siya. Hinungdan na nga ang nasangpit nga panaglalis siya niresulta nga ito sa pagpanikbas siya. Daling gidala sa pinakadulong nga balita malanan ang biktima apan ang suspect kiniusaba ang malampuson nga nadakpan sa mga otoridad o sa kasamtangan gibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station na. Alas sa 5:43 na itong oras, inom gani, inom lang, nilikay manikbas sa lain man. Oh, yung mga giingon, kabagdi kabalkadas nga ang ilim nun, ibutang sa tiyan, dili ibutang sa ulo. Di ba? Kaya mo ginisagad, kabagdi kabalkadas nga dunay mga krimen nga mahitabo. Sa higayon nga, ganibang, igaw lang ang tamo maglipay-lipay, inom-inom ginagmay, apa na sobraan, ang panag-inom hangtod nga mag-inistoryahay og mga binotbot, to, di ba? O di ba kauban kay duna na ipinagbingkil daan. Dayon didto mutumaw kung kanus-a hubog na, di ba? Nayuban kay tuyoon nga mag-inom-inom din pagkahuman na imbitahon ang iyahang ang tao nga iyahang gikalagutan. Aron nga kunun sa iyahang plano didto niya buhaton. Oh. Muna giingon nga mas maayo gyud nga maglikay sa inom, di ba? Kung gusto manggaling ka mo inom, dito pag inom sa balay, pag palit o gilim nun sa kabutilya, o dito inumas imong balay. Aron nga dili ka mabutang sa peligro o langanin, di ba? Ana ra mana. Kung gusto gyud ka mo inom, tambag lang ni ako ha, kay kun imong mo inom, gilim na makahubog. sa mga manginuma dihang dapita, tambag lang ni ako ha, nga kung ugaling di gyud malikayan, gusto gyud mong mo inom, kay lagi pa pawala sa kakapoy. Wala man ay problema. O, basta kay palit mo sa kabutilyang ilim nun o dito mo hala sige pagyarok sa inyong balay. Ayaw dito sa laig silingaw sa tindahan kay kana. So, sure yung ko na kung dili mo matikbasan, masumbagan, kamoy makatikbas or makasumbag, di ba? Hinga naman, lagi dure dumot or di ba ka adunay mga kining kanibang sa hubog manggod, madiri na manggawas ang mga istoryang binotbot. Hangtod nga dunay dili magpalupig. O, dito na dayo magkalalisay. Anyway, kabag di kabalkada sa pagbalik, duga pa mga balita dari paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan alas 5:45.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Alas sa 5:50 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, dari paghihapon sa tuwang at tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Kamo nga nagpaminaw karong mga orasa. Ato nga sairan, Kabagdig Kabalgadas, ang balita mahitungod sa presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Presyo sa utanon og lamas. Ato nang sairan, kinahanglan nga mukaon ta og mga preskong prut as preskong gulay. Mas maayo gyud nga magtisok og mga utanon diha sa inyong nataran or likod sa panimalay. Backyard gardening kun baga ba, no? Karon nga dili ta sige palit og mga utanon kay ang sabi tawron ka mga tulo lang ka kuan, tulo lang ka lugas nga alugbate na tagjes ng buok, di ba? Tagjes ang buok kabagtig kabalkadas tang mahala. O nagising ko karong mga panahuna. O di ba ka kamate sa talong, pilara ko na ibutang sa kaang, no, ibutang sa mga buslot nga mga galon. Butangan og yuta, di ba? Turok naman na makabunga pa. Oh. Nagingon panahon na para mag-backyard gardening or di ba kaha mag-garden diha sa tubangan sa inyong balay, mangitag pamagi, mga sako or unsa kasudlan na aron nga dili na magsigig palit kaya may nalang maminusa ng inyuhang gasto kabagtig kabalkadas siya. Grabe ito mga lungsod nga ubano kaya nag-promotar gandang ng backyard gardening. Labi na itong mga four-piece beneficiaries o required gayon. Uban kaya di man baling. Oh. Beto to sairan, presyo sa utanon og lamas sa pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
9: Market Report. Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting 17 og gilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon particular sa mga utanon nga main sa merkado publiko. Ng mga oras sa atong itono lang kasintang ang presyo sa lamas sa utanon. Karoon natong sairan, salamat, sabon-sabon, 5 nga to G's ang isa, limonsito sa isinta matag kilo, luya 150, kamatis 160, atsal 200, ahos 160, Mumbai 150, siling labuyo 120, siling dynamite 150, sibuyas dahunan G's ang bugos 150 ang matag kilo, sautanon, carrots 120 matag kilo, patatas 160, radish 100, pipino 40, sayuti 30, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 80, pechay 150 ang kilo, Chinese pechay 80 matag kilo, ampalayan 90, talong 80, bagyo beans 100 ang kilo, okra jis ang bugkos 80 ang kilo, patong jis nga 20 ang bugkos 60 ang kilo, galay tangkong jis ang bugkos, kamunggay jis ang bugkos, tanglad singko ang bugkos 60 ang kilo, alubati jis ang bugkos 80 ang matag kilo, o gan saluyot jis ang bugkos, sa chapsoy para sari o para pakbit 50 usab ang kilo. Mo katao ka samtang presyo sa lamas ug tanan dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Belfem o Radyo Bagting.
0: 5:53 na tong oras sa Kabagdig Kabalkada sa dari paghihapon sa tuwang pag-panaguban na dugang pa sa mga balita at impormasyon na doon ay usaka senior citizen, kini anabanggan og pickup truck dres pagadian na report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
10: Live Report. Angol ang 60 anyos nga lalaki human mabanggaan og Toyota Hilux dito sa Barangay Gatas, Pagadian City. Alas 4:58 sa hapon niadtong Hulyo 31 tuig 2026. Base sa inusual nga imbestigasyon, paliko sa walang abahin nga dalan ang maong sakinan padulong sa B. Aquino Street. Sa dihang nabanggaan niini ang maong tigulang, gikataw usab nga ang biktima lango sa ilimnong magkahubog sa higayon sa insidente. Samtang dali usab nga gidala sa driver ang biktima, ngadto sa ospital o karon padayon pang nagpaalim. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Samtang sa bigas bahin ng balita Kabagdig Kabalkadas, nitaliwa na ang kanhing kongresista sa unang distrito sa Zamboanga del Norte nga mao si Romeo Nonong Halosos. Pasubo sa pamilyang Halosos, nailhan ang maong opisyal isip usa ka personalidad sa politika sa probinsya sa Zamboanga del Norte o ganahimong usaw-usab sa mga kanhing tag-iya sa sikat nga noontime show nga Itbulaga. Gawa sa iyang papel sa politika, nailhan usab si Haloso sa larangan sa negosyo. Ang din ang kanhing kongresista nagbilin og dakong marka sa kasaysayan sa Zamboanga del Norte, pinagi sa iyang mga nahimong katungdanan o mga kalihukan sa publiko. Sumala sa gipahibalo sa pamilya ng Halosos, ang haya kinipahigayon sa Heritage Park sa Taguig City gikan Agosto 3 ngadto na sa 5, samtang sa Dapitan City pahigayon usab sa Gloria di Dapitan Complex gikan sa Agosto 6 ngadto na sa Agosto 12. Pahasubo sa mga kausapan sa pamilyang Halosos niya sa tuang sa kanhing kongresista sa Zamboanga del Norte, Kabagdig Kabalkada, sinoon kinipod si former congressman na Romeo Nonong Halosos. Taas nagikinig kasinatian sa politika, di ba? Sa public service, Kabagdig Kabalkada siya. Huwingon man, nawala ni Angay pamatudan kay tungod kay sa iyahang pagpangatungdanan na taas na kay kasinatian o daghanang napundar ng mga dakong ligasiya nga nahimo nor nabilin sa Zamboanga del Norte nga dili usab makalimtan sa iyahang mga konstituente. Samtang sa bigas bahin, na balita gikan sa BBC News Center atong Sairan, gumikan kay adunay 788 ka mga benepisyaryo sa walang gutong program na ang nakadawat o gaflip assistance dito sa Tawi-Tawi. Report pinagi ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. BBC
11: Live Report. Nakadawat og uplift assistance ang 778 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program atol sa payout nga gipahigayon sa munisipalidad sa Panglima Sugala probinsya sa Tawi-Tawi. Ang ayuda magsilbi kining dugang suporta sa ilang inalaw adlaw nga panginahanglanon og sa kayuhan sa ilang mga pamilya. Pinaagi sa mga programa gipadayon sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD Region 9 alayon sa direktiba sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kauban ang lokal nga panggamhanan ang paghatod og angay og tukmang tabang ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tumong nini aron mapalapdan ang ilang kahigayunan og mapalambo ang kalidad sa ilang panginabuhi. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Belafem o Gradio Bagding
0: 106.0 Radio Bagding. Alas 5:58 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas. Dari paghihapon sa pagpanaguban. Good morning di ay ni Lins Onito. Hello daw sa Onito family, Gumera family, Bernaldo Valdizamo, gikan sa may Villacapa, San Pablo. Salamat. Oh, good morning po ni John Rewellin. Good morning sa may Riglagipos. Good morning ni Nori Amorganda sa may nilapita ganin nyo ha. Libertad Aurora, no? Good morning. Oh, ingon man usab. Good morning ni Jomar Takugdoy sa may Binuay. Yongli Mangilin sa may San Pablo. Juanita Sasel Cagaron Tilaon. Good morning. Og lakip na usab sa ni Baltazar Minusa. Good morning, sir, sa may Malaysia. Si Madam Merly Templado sa Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. Good morning po ni Madam Amy Vasaylahi. Good morning ni Sir Dondon Tormes sa Kamalig Dumalinaw. Happy Monday po. Og lakip na usab sa tanan nga mga wala to ma-mention may buntag. O good morning sa kanunay sa ako ang landlord nga si Sir Mendoza. Good morning kauban sa iyang kining kapikas sa o gaingon man sa iyang tibok pamilya dar sa may Purok Mahayahay, Dao, Pagadian City. Resulta Kabagdig Kabalkada sa Suwertres, ang resulta sa 9 PM, 350 ang resulta sa 9 PM draw. Wena ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakiguban kanako kaba sa mga bagting reporters. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Alas 5:59 na.
8: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
13: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
14: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan. Bagtingan sa katawhan. Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. 106.6
1: Radyo Magbating. Alas 6:07 na itong oras sa Kabagrig Balikadas. Welcome sa tuwang tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Ningadlaw karon nga Lunes sa Pizza 3 sa buwan sa Agosto 2026. Paspas kayo mga adlaw Kabagrig Kabalkada sa bag-o lang taning entrada sa Agosto, bag-o ato lang Sabado, Pizza Uno, karon Pizza Tres na ta, di ba? Yan ay kadali ang adlaw, munang hala sige, padayon ta sa tuang tayo sa tagsa kamaging buhaton, padayon ta sa tuang mga angay nga buhaton, o gingon man, kanunay na ito, ato pasalamatan na tuang Diyos pag-ihapon, ano, sa lain ang usap ng adlaw Kabagrig Kabalkada sa labias ng mga lectioners karon. Hala sige, pangmango na mo diag sa iyo. O galihok na kay paspas ra kayong oras. Dali kayo, pila ra ka kining murara o gitex kanunang oras Kabagrig Kabalkada. Habi ni mo o sayupa, di ay ito, pagtanaw ni magbalik sa orasan, wa na, hapit na magala 7, di ba? Sa muna nga paspasig jutay, ayaw pag langan-langan dihang dapita. Ilabi na kung pahinumdom sa inyo hang Lunes kayo karon. Alang sa mga empleyado sa gobyerno, hinahanglan nga dili mo mga late kay adunay flag racing basta mad-Lunes, di ba? Sa muna ay kinahanglan nga inyong isilsa sa alimpatakan nga basta mga empleyado sa gobyerno, dili gid unta mga late Kabagrig Kabalkada. Pero di gid malikayan, doon na yung mga instances nga hastang dugaya. Iya-iya pa og lihok, yung pagkahuman, mga late pa sa trabaho, kalami gayong piktusan. No? Sa muna, manang kung ugaling nagtrabaho ta sa gobyerno, kinahanglan ipakita po nato ang atuang pagka devoted sa trabaho ba? Oh, nga salot ang tingog ni Kim. Musulod gyud dira sa akong headphone. O gaingon man Kabagrig Kabalkadas, no, kinahanglan nga ang inyohang buhaton ipakita ang angayan mo ana inyohang kining trabaho nga gikuptan karon, di ba? Dili kaya may lang sa permero pag submit sa inyohang mga kining resume kay can work under pressure, di ba? May mingon na yun, nga flexible sa trabaho, pero pag dihang hatagan o nagsandamakmak nga trabaho, hala, tuara. Pagka di ay nga lisura, kabagde kabalkadas, magsagumot ng dagway. Alas sa isa, just na tong oras siya. 0938-2077-614 ang atong text line. Atong usbon, kabagde kabalkadas, ang atong text line, 0938-2077. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan. O gayon man, pwede mong mapadangat sa inyong mga reaksyon. Sa ito ang topic ko karong buntaga, kabagtig kabalgadas. Usa sa itong topic ko karong buntaga, gumikan kay ambot, malipay ba muna ini o maimbyar na muna na itong topic ko karon? Gumikan kay nasayod ba mo? Nasayod ba mo? Mangayo ko sa inyong reaksyon. Unsa inyong reaksyon bahin ini nga aduna matudpay pipila ka mga mayor o ingon man kongresista kabagtig kabalkadas nga walay bayad-bayad og kuryente o ang mga nagbayad kitang mga konsumante. Radio Magbating. Unsa inyong resulta niini? Mahitungod niini nga ninggula nga artikulo or balita kabagtig kabalkadas, no? Mahitungod niini nga adunay pipila ka mga mayor og lakip na mga kongresista nga di ay udili mubayad og kuryente ang nahitabo kabagtig kabalkadas gi-charge into unsa man system loss kabagtig kabalkadas kay aron nga kitay magbayad sa ilahang nakonsumo. Radio Magbating. Hala sige, padangat ang inyong reaksyon. 0938-2077-614. Ang ayan ba? Oh? Ang ayan bang kapanaminan kining klase sa mga tao nga kusog mamintaha kabagtig kabalkadas? Radio Magbating. Sumunig, ingon ba? Tanang rason nga giluwatan nga pamahayag sa atong presidente, aduna gayoy mga nagpahipi, no, nga mga nadiskubrihan kabagtig kabalkadas nga mga anomalies kabahin sa atoang kining elektrisidad, di ba? Kay kung ugaling wala pala nga gi-butsyag sa itong presidente nga tangtangon ang system loss ug lakip na usab ang VAT nga 12%, dili mo gawas ning maong balita nga kita di ay nagbayad, no? Kita di ay nga mga konsumante maoy nagbayad sa mga nakonsumo nga elektrika sa tuang mga pipila ka mga mayor o di ba kaha mga kongresista kay di man mubayad. Lisod pod putlan kay lagi basit unyag tangtangon pod tong mga anaa sa posisyon sa electric operatives. Unsa yung reaction bahin ni ini? Ato aning tupalapdan karon, no? Kining artikulo kabagtig kabalkadas. Kaya ang niangko ni ini gibot siya gid ni sa National Electrification Administration nga mao si Administrator Antonio Almeida kabagtig kabalkadas. Siya mo ining angko ni ini kay under man sa iyahan ning tanang electric operatives og didto nasuta nga gi-charge di ay into system loss kabagtig kabalkadas kay lagi dili mo bayad si mayor og si congressman. Huy! Kabagag nawong. Mao na tong usa sa tapi ko karong buntaga. Mahitungod niini nga di ka balo mubayad kayo pakuryentihan ning mayora kung kinsa ning mayor niya. Si mayor og si congressman. Lami ni bitayon bitaw nga kuan kining hikta ng tiil. Ituwad bitayon. Ay nako, maka imbierna man ang balitaan ni oy. Oh, ingon man upang lisgutanan sa tuluman nun. Oh, ingon man, gabag ni Gabalgadas, no, pagpasabot sa tuang halangdong mayor sa Pagadian City, mahitungod bitaw ni ining katong issue ba sa C3? Oh, katong bitaw nga nagbusagak ang tubig C3, kay gisakyan mo po nagpamulitika, God. Munig ingon ba, tanan bang issue problema sa Pagadian, sakyag pamulitika? Kung magbaha, sakyag pamulitika. Di ba? May only in the Pagadian nga nagbaha daw, nagbaha magganing Davao nga big cities, unsa na lang kaha ang Pagadian, di ba? Nagbaha magani ang Iligan, unsa pa? dunay part sa Cagayan nga bahaon nga mga highly urbanized hasta ang Zamboanga City. Unya, ang pagadian ibig dilog daman sa gilag sakyag pamulitika. Diba? Hantod nga napuno na si Mayor na kuan hinoon ang ato ang PIO, diba? So hataga ni pagpaklaro nato kapag di kabalgadas tungod kay atol sa interview gitubag ni sa tuang halangdong mayor, no? Nagiingon nga kung dunay mga kakulangon, tabangan. Total ang Pagadian City under man sa Zamboanga del Sur, under sa First District, nganong dili kayang tabangan. Nganong sigilag dauton, sigilag sawayon, di ba? So dire kabag di kabalkada sa tunang hisgutan karong buntaga sa tuang pagpanaguba ng bagtingan sa katawhan. Alas 6:15 na itong oras sa mga kabagdig balkada. Sa dali pa na ito hingpit nga sugda ng atong ilisgutaran karong buntaga. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alam na ito mga kababayanan nga nagpagindanon o bandigwantro nga doon sa 43 anyos. Nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper ay namupaglangan kaya niya na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ilang opisina na himutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad with or without passport, pwede kayo ka nga mutrabaho kabag di kabalkadas or ma-apply as long as willing lang kang mutrabaho sa gawa sa nasud. Wala nga'y kabalakan tungod kay libre ang pagkaon samtang ikaw at napas sa Manila, libre nga pamasahe o libre kapuyana, libre pagkuhag passport o libre medical. Nanginahanglan sila og mga domestic helper alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0926 2 1908 0927 362 1908 or diba ka sa 0962 2116023 0962 2116023 or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog kabagdig kabalkada sa mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation.
3: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
1: Bueno, plaster na kabag ni Kabalgada, sugdan tatong tapiko karong buntaga, diri sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Unahon taning mahitungod sa issue diri sa Pagadian City. Kinibitaw nga wala tuong mga pag-post sa social media nga diin na hangtod nga napuno na in town ang mayor sa sigig panaway sa iyang katbang sa politika. No? Muna kayong kabag ni Kabalgadas, isyo mahitungod sa baha sa Pagadian panahon sa ting-ulan. Normal na na, mga mga normal na gina, no? Ilabi na karoon kabag ni Kabalgadas nga sagad, no? Ang nahitabo diri sa tuwang syudad sa Pagadian, doon ay mga drainage nga gipang himo atong syudad sa Pagadian. Mangutana ang uban kung nga no, nga adun ay drainage, pero magbaha man ang Pagadian. Take note nga dunay mga katawhan nga kulang og disiplina sa ilang kaugalingon kabagdig kabalkadas, di ba? Ano makaingon kog dunay mga katawhan nga kulang og disiplina sa ilang kaugalingon. Kung imong sumadahon gibuhatan og drainage ang atoang syudad sa Pagadian, pero dunay poy mga katawhan nga uban nga dunay pagkadamak, di ba? Magpasagad lang og labay sa ilang basura. Nga murag wala bitaw nakaagig eskwela kabag di kabalkadas, murag wala gitudluan kun paunsa ilabay o saktong basura, no? So mo ni nahitabo kabag di kabalkadas, tanawa ng mga drainage dire sa tuang syudad sa Pagadian. Bawat kanal, matag kanal tanawa, 'di ba? Nadiha ang mga cellophane, ang unsa nang mga basura gipaanod, gipanglabay anang mga kanal or mga drainage. Ang resulta, asa paingon ang basura? Paingon ngadto sa ubos nga bahin. Diba? Pag-abot sa ubos nga bahin, dito magpundok, hangtod nga dili makaagi ang tubig kabag di kabalkadas, dili makaflow ang tubig, dili makaflowing, mubalik ang tubig, o galagi kasi ulan-ulan ang padiri sa tuwang dapis Pagadian, ang resulta, mubalik ang tubig, o mangita gina siya o gakagawsan kabag di kabalkadas, diba? So muna yung nahitabo diri sa Pagadian. Nga no, kung nga no, nga dunay mga kanunay na lang magbaha, Diba? Maglunop diri dapit sa ubos nga bahin. Tungod lagi kay kun imong tan-awon ang mga basura nagtapunog. Kapila na nagilimpyuhan. Pero ang mga tao, lisod pod kayo nga itong ingnon kabag di kabalkadas, nga magsigi lang o panlimpyo ato city government, nga daghan man o kining giatubang ng mga projects. Diba? Unsay angay nga itabang sa barangay. Ang barangay, maunta ang magpasiugda sa pagpanglimpyo sa matag kanal. Diba? Abrihan ng mga gitbuhat diha nga culvert, tanawon kung wala ba'y basura nga napaslak, o ingon man kabagdi kabalkadas, mangitag pamaagi aron nga masolusyonan. Diba? Dili kay ikaw barangay kapitan, barangay kagawad, magpaabot rapod kung kanusa hatagan og project sa mayor, dapat muadto mo sa buhatan sa mayor, magpatabang kung unsa may kinahanglanon. Kung ugali nga, niadto na mo, pero wala gin mo nahatagag pagtagad, hala sige, balika dito ang mayor. Oh, balika. Adlaw-adlawag, balik-balik dito. Tanawang tag, di ba na, mapulaan ang mayor o kikining pinangayo ninyong mga project o sa inyong panginahanglanon, di ba? Ingon man, kabagdig kabalkadas, nga, kung kitang mga katawhan diri sa pagadian, kung aduna palantay sakto unta nga kinibang saktong disiplina mahitungod sa paglabay sa basura, wala gyud unta'y problema. Kung aduna may mga lugar nga kining lunupan og tubig padahon sa tingulan, murag dili ra unta ingon ini ka lala ba nga diri sa pagadian nga ultimo hinay lang ulan, mutaas na din ang tubig. Diba? Nya ilabi na pod nga diri sa sentrong bahin sama sa may Santa Lucia. Unsay nahitabo di ana? Syempre kon na taas ang tubig sa dagat, dayon gaulan, unya kay duol man nagdagat, di ang resulta mubalik gid ang tubig. Diba? Kay kun inyo hang hunahunaon pagadi anons, ang tubig baya nato nga gikan sa ulan paingon bias dagat, no? Dili biya paingon dito sa pasanga, kining nga pasaka, kundi paudulhog baya. So mauna kabagtig kabalkadas, ingon man, tabangan na to ang unsa may nahitabo, no? Kundi ba makakulangon sa city government, kakulangon sa matag barangay, hala magtinabangay itang tanan, oy, dili kay masigi o kining bitong pagarpar ng social media? Oo? Like ato nahitabo sa C3. Unsa may nahitabo? Giingon ni Mayor Sammy, nga, tungod sa kakusog sa ulan, wala na ka sa parang ilahang tubo ng itong agasanag tubig, di ba? At ang resulta, doon ay mga hugaw nga yata nga wala na limpyuhan sa moto nga ning buto ang kining tubig ng agasanan o dito yun hinoon na kining ning igo sa mga tinan kabagdig kabalkadas, di ba? So makaingon ta ba nga, usahay pod, no? Kung kinsa man ugaling ang in charge sa matag kining patigayon, mas mayo nga aduna gyud regular inspection. Oo. Regular inspection at the same time ang atuang maintenance, no? Kanunay nato ang lantawon kay aron kabagdig kabalkadas nga malikayan ang susama nga insidente. Kay matud pa ni Mayor Sammy sa interview, taadugay ng panahon ba, no? Dugay ng panahon, pila na katuig, din siyempre, magkagabok, binakadugayan ng mga gamit, di ba? Sa ginagkining agian, katong time, itong sa itong adlawa, Webes or Biyernes ba to? No? Nga ang nahitabo kabag di kabalkadas, kusuking ulan sa pagadian. Moto nga ang resulta, ning bigay ang tubo, og dito ni hapak ang tubig kabag di kabalkada sa tinan sa may C3. Nahitabo kay hala, sige. Daghan na pod kayog mga abogado, daghan kayog mga pagsaway, di ba? Ang nahitabo. So muna giingon nga, kung inyong nakita, no? Makaoban mo sa politiko o dili, makaoban man mo, maparihaman mo og kining partido o dili, pagkangalan, kabagtig kabalkadas nga kauban rata usa rata dire sa probinsya, tabangi ninyo, di ba? Tabangi dili kay magsigi lang og yaw-yaw. Magsigi lang pagpandaot anang Facebook.
4: makatubag bago ng Facebook, makasulbad bago na sa problema, diba, dili. Muna ang kining nahitabo kabagdig kabalkadas, no? Muna ay nahitabo nga ang pikas mo birada, birada po ng pikas. Diba? Ang nahitabo, isig biranahay. Oh, birada diri, birada dito. Muna ito ang hangyo, no? Kay dili man gid niingon nga para sa usa, kundi para man sa tanan. Gusto man kaha mo nga ang mahitabo kabagdig kabalkadas kay maayong panggobyerno, gusto nga mantagamtaman ang kining hapsay o ingon man ang progresibo nga lugar, labi na syudad sa Pagadian, o kinahanglan nga magtinabangay. Sa kunang ikaingon, makauban mo o dili, halata bangi. Total, ang Pagadian, under man sa probinsya. O, labon bitaw gusto nga mag-loan district ang Pagadian, di mo sugot. Diba? Di mo sugot, kay makuhaan og pila ka kining milyon ang probinsya. O niya, sa panahon nga na doon mga panginahanglan noon ang syudad, dili pod tabangan. Kung mo tabang manggaling, tuwa po dito dapit sa hadapita ibukbo. Diba? Nagingon bang proper coordination kung baga ang kikinahanglan kabagdig kabalkadas, no? Kung ugaling, doon na bitaw mga hinabang kining ihatag, doon na mga programa nga i-implementar, no? Bahala lang ko doon kining dili, mayingon tao, dili mo kaoban sa politika, pero pagkangalan kay siyempre, ang mayor, mogi nasayod kung unsay dapat mga i-priority nga mga projects, di ba? Ang nahitabo kabagdig kabalkadas, kay gumikan, kay di man kauban sa politika, aw, dunay mga programa nga implementar, pero dili po ipahibalo sa mayor. Dito itugyan sa kapitan nga ilaha, di ba? So inana na bagyo di ay ang atong sistema karon sa pamulitika? Pati ang mga imbes kaayuhan sa mga katawhan, mabutang na hinuon sa alanganin kay lagi walay proper coordination. Anyway, kabagdig kabalkadas, no? So enough na nang away-away sa kwanoy, kay social media. Birada diri, birada dito. Ang angay ninyong buhaton unsa? Ay da, paghiusa mo ay. Alang sa kayuhan, bahalag sa panahon, pag-abot sa eleksyon, magkontra mong taman, magdinautay mo, basta kay pagkangalan nga serbisyong publiko man kanay inyo ha, pag-alagad sa katawhan o ipakita ang maayo mo mo alagad, dili kay maayra sa istorya, pero pagkahuman kay wapoy tarong. Alas sa 6:28 na, sa itong pagbalik, dugang panglisgutanan, dili paghihapon sa tulumanon, ang bagtingan sa katawhan, alas 6:28.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawhan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
16: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
19: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
20: 106.3 Radio Magbating.
21: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawhan.
1: Alas 6:33 ng oras kapag nagbalkadas, balik tayo dali sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan ning sibya sa Radyo Bagting sa Bell FM.

0: Ang atong tulumanon kabag ni kabalikada sa kanunay nabagan na sa bakini sa usa sa mga tulunghaan sa Zamboanga del Norte. Alang na itong gusto ng maskwila. Isa aron nga mahimo nga doktor ay napagalangan pa no basi nagtuo ka nga kinahanglan pa ka moadto og Cebu or di ba kagayan di oro kabag di kabalkadas aron ka nga maka eskwela or mahimo nga usa ka doktor ay napaglangan na aduna dito sa Maya DMC College Foundation sa May Santa Filomena de Pulog City tungod kay kini kabag di kabalkada sa ang muhatag o katumanan sa inyuhang nga gipangandoy aron nga mahimong usa ka doktor ang inyuhang miyembro sa pamilya, di ba? Daghan man gyud ang gusto nga mahimong doktor o nya human lagi kay lisod dagko og kini nga balero noon plus dito pa sa lain nga lugar muadto ay nagkabalaka kay sa de Pulog City. Mahataga nagkatumanan ang pangandoy sa imong anak nga mahimong usa ka doktor. Pinaagi sa dip ang sa Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation ang kanhing de Pulog Medical Center. First sa School of Medicine nga nahimutang sa Zamboanga del Norte ug sa Northwestern Mindanao. Then kabag di kabalkada sa sila ang nagpahibalo nga nagpadayon ang ilang enrollment alang sa academic year 2026 to 2027 o magsugod ang ilang klase karong August 17 alang sa tanang college programs. Samtang sa September 7 usab magsugod ang klase sa School of Medicine. Unsa pa yung gipaabot? Aron nga doon na mo ay miyembro sa pamilya nga mahimong nga doktor. Oh, dito na ipa-enroll sa DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena de Pulog City. Ingon man na kabagdig kabalkada, sa lain pang niyabag sa tuwang atulumanon, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mauslas Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:37 na itong oras, kabag ni Kabalkadas, may buntag di ay sa tanang tagalabangan sa Zamboanga del Sur, kinsay naminaw karon sa labangan, pwede mangutana, particularmente sa may bulanit. Oh, kinsa ba'y kontraktor day tuod na ng tulay? Kinibitaw nga, gikonstruct nga tulay ba? Dere sa bulanit, or kinsay nakaremember pa mo, kanus ana gisugdan og trabaho ng tulaya? Nakalimot ko. Kuha ko masayop, murag almost pila na? Mag 3 years or 2 years? Oh, sige daw be. Taga dapit sa Bulanet, oh, or area sa Labangan. Kay okay ma-locate da ni god, dangita bitaw ko kuan sa Bulanet, oh. Kini sa Bulanet ba dapit? Di ba? Kuha ta masayop.

0939-238-2077-614. Alain at doon, adunay kasayuran kung si kinsa ang kontraktor sa kinibitawang construct na tulay sa Bulanit. O gingon man, kanusa ni gisugdan. O kanusa po ni expected mahuman. Murag dugay pag hindi mahuman. Murag mahuman na lang ang 2026. Dili pag hindi mahuman ang tulaya. Grabe ha. Di ba? Sige ha, text daw palihog. Katong doon ay kasayuran. Taga Bulanit area. 0938-077-614. Anyway, kapag nagkabalgada, sa padayan, tas nalisgutanan, garang buntaga, dalita, kining nga to yung usa sa mga giatangan sa kadaghanan, kining issue kabahin sa giangkon, no, ni National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda, kapag nagkabalgada, nga doon na matutpay pipila ka mga local officials na gilangkuban sa mayor o congressman ang wala nagbayad sa ilahang electricity bills. O kini ang gitugyan ngadto sa electric operatives sa unsa man gihimo na lamang kapag digabulkadas nga system loss charges. Oh, di ba? Kita mo iya lugi nining tanan. Manigi ang ko ni kuan ha ni kining Antonio Almeda. Matod pa niya, oh, nga ang nahitabo kay di man mo bayad tuwa gihatag kapag di kabalkada sa tuang mga konsumante gihimong system loss, no? Sigon ni niya, sigon pa ni Almeda nga personal niya nga gikausap ang mga opisyal nga dunay wala pa nabayaran ng mga bill og daghan matod pa ni ini ang ning sugod nagbayad. Mayo kani sugod ang uban pero itong mga bagag nawong maragwag yung plano nga mubayad. Gidugang panini nga mamahimong putlan o serbisyo sa kuryente mga consumer, lakip na ang mga opisyal kung dili matutpakini, mubayad silang obligasyon. Pero lagi ang pangutana karon kabag di kabalkadas, no? Ang pangutana karon kano sa putlan? Di ba? Mamali ang pangutana sa kinaghanan. Kung putlan, kanos ah? Ilabi na mga elected officials. Kay ang mga electric operatives, saga, dali kay mamutol kung ordinaryong tao lang ka. Dili ka makabayad sa imuhang kining kuryente. Usa ka semana lang, na doon na kay madawat nga notice for disconnection. Di ba? Dayon pagkahuman, pag dili gyud nimo bayaran, ang mahitabo kabag di kabalkadas, unsa man? Adtuan kalargo og mga ilahang personahe nga mao'y muputol sa imuhang kining kuryente. Unya dire kay mga elected officials man na muraog kining ningkuan ning nahadlok ang atoang mga electric cooperatives, nahadlok ang mga empleyado kay basin unya og unsay mahitabo ana lugar, no? Kini ang giangkon ni kuan ha, kining ni Antonio Almeda kabagdig kabalkadas. Giingon pa niini, no, nga ilaha daw nga gibuhat karon gipaningkamutan. Paningkamot na lang yun yung mahitabo. Di ba? Kutob lang yun sa paningkamot ng tanan. Paningkamot nga unsaman. Makabayad yun sa hingpit? Oo? Kaya kung boto na hunaon, o wala bitaw giluwatan pa wala ning luwat og pamahayag atong presidente nga tangtango na ang system loss ug lakip na usab ang kining VAT charges. Magdili man ni ang kunon ni Almeda. Murag mahitabo kabag di kabalkadas padayon unta ning maong kalakaran. Amingon mo aha may dapit na hitabo. Tan-aw na to ni, no? Kun asa ni dapit na hitabo kabag di kabalkadas. Do na matud pa dito oh. Sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao na sa BARM. O ingon man, anapod sa Central Luzon o sa Region 3. No? BARM o sa Central Luzon. Nahitabo ning mga dunay mayor o ingon man, mga kongresista nga di wala nagbayad sa ilahang kining electric bill kabagdig kabalkadas.
Then matod pa,

0: Oh, matod pang Almeida nga kanunay daw niya nga gihinabi ang mga politiko nga di ka ba yung di ka ba lumubayad lagi? Di ba? So, ingon ini ba? Siya raw, di makaakupod, no? Makaakupod ang mga politiko nga, di, nga nagamit og kuryente pagkahuman di mubayad. O yung pagkahuman, pagkangalan nga dunay palisiya, dapat i-implement. Dili kay dunay mga exempted, ilabi na, kadagkog sweldos politiko, wala pa ilabo sa ilahang ikaw-kaw. Yung pagkahuman, di ka bayad o kineng tawag ani kuryente.
1: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Nagingon nga kita nga mga kining uyamot, naningkamot, mga gani, nga makabayad o kuryente, matagbulan, karon dili maputlan. Pero sila nga, nang hinobra ang kwarta, wala too ang pagbulsa. Pagkahuman, ultimo bayad sa kuryente, nga sila'y nagamit, kita ang mga konsumante pa'y pabayaron. Di ba? May gani, kaway na apel dire sa kuwan, sa Rehiyon 9. O. Ang giingon kay Barm lang o ang Central Luzon. Pero wata kabalo. Basin po na po yung kining mga cases ngayon ani diri sa tuwa sa Rehiyon 9. Di ba? So, mone kabag di kabalkadas, no? Nga, gihingusgan sa tuwa nga presidente, gihimong urgent, no? Gihimong urgent ang pagpatangtang sa system laws, naglakip na usab sa VAT charges nga gipahamtang o gipatong sa mga sa system laws kabag di kabalkadas. Unya si Samsorico, si General Manager Saniel, niingon nga okay siya basta kay sa gubangon sa gobyerno ang kining gitawag og system loss kabag di kabalkadas. Di ba? Ang pangutana kun musaba mo sa gubang ba pud ang atong gobyerno. No? Human niya ba nga I'm sure before ni gi luwatan ng before ni luwat og pamahayag ang presidente doon na ni nakita nga mga anomalies, di ba? Wata kabalo nga basin na og kuan. Gisagad sama ni giingon ni kuan ni Almeida nga gumikan kay wala nakabayad ang mga dunay mga mayor nga wala nakabayad og kuryente o kongresista gi-charge into system loss, di ba? So dili pod iglayo nang mahitabo kabag di kabalkadas. Mo po niya ang nahitabo sa uban ng mga electric operatives. Nga, dunay mga gipangkulikta add-on sa mga konsumante aron nga dili kayo mahalata, di ba? Aron dili kayo makitan ini og kining utingkay dito gibutang, gicharge sa system loss kabagtig kabalkadas. Tiaw mo nang pila ba ang system loss nga itong makuha kada adlaw. Mahingon tag, bahala, ginagmay ra man na. Kaya gidivide man na sa tanan nga mga konsumante. Unya ang ginagmay kung matigom kay daghan man. Di ba? Sama raguna sa Saninta, boss. Tanawa gani, tiguma ang mong 25 centavos. Basin pa ginagmay ra na, pero sa ngadto, mudako na. Kana pagka mga electric cooperatives, kapila kabuok ang ilaha nga kining member konsumante. Di ba? For example, ikaw isa sa matag-usa na to, makakolekta sila og pinakaubos, 50 pesos nga system loss. Ay, butan ta lang, 20. Oh, pagamyan kina to, 20. Sa matag, unsaman, sa matag kining konsumante nga, matawag tag ang na-consume kay anaa sa 50 kilowatt. Oh, di ba? Ibutang na to, 50 kilowatt ang imuhang na-consume. Dayon pagkahuman, ang imong system loss kabag di kabalkadas kay 20 pesos. Ayaw kong ingna sa kadaghan ninyo o matawag taga member konsumante o sa gato sa nakabuk ang ning consume o sekwinta. Di ba? Ang uban, lagpas pa kayo. Unya, kay katong ginagmay, doon na manggihapon na isibayran ng system loss kabag di kabalkadas, delikwintahon. Di ba? So ang nahitabo, ang paldo, kinsa man. Ang mga electric operatives. Ang mga empleyado. Maunang panahon sa December, paldong-paldo ang uban. Di ba? Daghag mga benefits nga makuha. Kaya nga naman, Tungod kay diri dai gi-charge kabag di kabalkada sa system loss. Muna gito git-boot siyag ha? Kini? Muna itong gikaingon, dili iglayo sa pamahayag ni Antonio Almeida kabag di kabalkadas. Kaingon ini o. Imuha naman dayong makuan ba? Imuha naman dayon nga matawag tag ma-predict ng daan. Nga, gibutang man gani sa system loss kabag di kabalkadas ang balay runon sa mayor o kongresista nga walay bayad-bayad silang electric bill, unsa na lang kaha ang uban pang balay runon. Di ba? Unsa na lang kaha ang uban ng mga add-ons nga gipatong kabagtig kabalkadas. So, panahon na siguro, maligingon nga, imbes nga madala ta sa explanation nga wala gyud mi na wala gyud napunta bisan pisos ang mua kay ang tanan nga kanang gikolekta nga system loss to ana didto sa kun asa gipalit ang kuryente. Mo man na ang explanation, no? Ang explanation ang ato kunong gibayad sa system loss kabag di kabalkadas unsa man tuwa giremit tanan didto sa tuang tinubdan sa kuryente. Oh. Ang pangutana kung tinuod basad. Kisagod po'y makasamasayod. May man taog ini og mangutana ta diha hatagan ta og dokumento nga moingon man dayon og kuan kining dili pwede kay confidential na nga file, di ba? Ordinaryo nga tawo dili gid pwede kabag di kabalkadas mo tingkay sa kining mga dokumento sa matag buhatan. Kay lagi confidential. Di ba? So, nahitabo, ingon ini na. So, muna, magkaingon tang karo mga panahon na, no? Manghinautang hingpit na nga mawagtang, oy, kining gitawagtang system loss kabag di kabalkadas o kining VAT charges sa system loss kabag ding. Oh, matod pa, before Christmas, dapat na nga mahwala. Mas maayo, di ba? Diri na to makita, no? Diri na to makita kabag di kabalkadas kung unsa unyang epekto, di ba? Hayahay na to mga member konsumante tungod kay ang mahitabo maminusa na nga to ang mga balay runon sa kuryente. Naliman ka, pilagod na ang system loss nimo, nidrapay VAT, di ba? Makuha na, mugamay jutay. Yung pagkahuma, nakanindot pag inini, kung mo na dili hatagan o ayuda sa gobyerno, kung ako'y gobyerno, sa gubangon man ako, sa kataas sa panahon, di ba? Nga nagpahimulos mo sa mga katawan, sa mga member konsumante, marag panahon na, aron nga kung unsa inyong gikuha, ibalik nga to sa mga konsumante. Ano ba? Di ba? Mo man na, kabagdik kabalkadas. Kay, kung ugaling kanunay lang ingon ini, na ang makaluluoy kita mga konsumante. Ang makaluluoy ang mga katawhan nga magkanunay lang nga gikuan ba? Gidaog-daog sa kapalaran. Kining mga adunay kaya, adunay katungdanan, ay na mo sigig pamintaha oy. Di ba? Ay na mo sigig pamintaha sa inyuhang isig katawo. Kay di na maayo. Magabagabaan gid mo ang nagtaman. Oh. Kay karong mga panahuna maglisod na gyud ta og identify ba, di ba? Maglisod og identify kun unsa gi ang ayang buhaton o kinsa gyud ang angay kini nga ang nagsulti sa matuod. Oh, mamgid ni. Di ba? Kay paghuman ini, mingon na pud ini propaganda. Mingon na pud ini di na tinuod. Nya pangutana karon kay ang administrator naman sa National Electrification Administration ang ningbut siyag. Hindi to tanya gipanganlan ang tanang mga mayura gingon man kining congressman kung si kinsa ni. Kay aron bitaw gyud nga kuan ba? Kini bitaw masayod sila nga oy sayop din akong gibuhat. Di din ni maayo nga sigug pamintaha. No? Wala pag yun natagbaw. Gikan sa mga gipang largo sa bulsa, ningita pag yun o malibre. Libreho na lang po ka na ito ni Ukuan. kining pagkaon. Di ba? So inana ba? Makapasubo nga balita kabagdig kabalkadas, no? Usa makapasubo. Ya pagahuman, maingon di guban nga na, dili pwede. Dili pwede nga tangtango na, oy, kimuni mo tumuna. Di pwede. Di ba? Kung ingon ani man o galing, may pay wala, kining, may pay wag tango na sa hingpit. Reaksyon. Nindot na pagkuryentihan o electric chair ng mayura o kinsa na. Another one. Matod pa sa reaksyon. Good morning, sir. Maglisod o sugot ang electric cooperative gatang tango ng system loss kay dira mas lamang kwarta. Klaro namang yung gayo na. Samot na sa gipamahayag ni Almeida. Another one. Para nako, mas mayo nga baratuhon po ang per kilowatt sa kuryente. Kung maingon tag baratuhon ang per kilowatt, magdepende magunis tinubdan, di ba? Sa source ba, asa kadapit ning palit o kuryente. Ang angay lang gid ring buhaton unsa man, maura gyud ang pagtangtang sa nakita sa presidente ang pagtangtang sa system loss o ingon man sa VAT charges. Kung maingon tag baratuhon ang kuryente, wala magud tay dool nga kakuhaan og tinubdan sa kuryente ba? So mao na nga di kita makaingon nga pwedeng baratuhon, di ba? Pero pila ba ang per kilowatt hour karon? 14? Di ba? Murag 14 or 15? Basta kay kung wa ko masayop ha, correct me if I'm wrong. Mahal og kilowatt per hour ang or ka kilowatt ang unsa man ang residential compare sa commercial. Mo ni klaro ha? Mas barato ang commercial non ka sa residential as sa kining commercial. Unsa explanation ani ging? Unsa explanation nganong mahal ang commercial kontra sa ay mas mahal ang residential compare nimo sa commercial? Nga ang commercial nag-income ang kada bulan, ang balay kay pangbalay ra man na. Pero nganong mahal ang residential? Unsa bit libi? Sir libi ka bat siya. Panawagan na mo sa itubaga daw ni sir. Explain og tarong nganong mahal ang kilowatt sa residential kung imong i-compare sa commercial. Kaya kung kubuto na naon, mag-commercial na tatanan ani, or makabarato. Di ba? Haya-haya po. Magdakog, di ba? Hinungon, basta ilang gisuta nga kung commercial, dagko o gakini makonsumo kada bulan. Mag something, o ni ang lang explanation siguro. No? Compare sa residential nga, nalang sa pila, 30, pinakadako, na muabot o 80. Unlike sa commercial nga mulapas gyud mabot og para sa bagting. Ang bagting kitag pila, di ba? Mabot og ang bayron nung diri sa bagting, agoy. Di na lang ko musulti.
2: 1 million
0: People's Plaza, di ba? Unya human kung mo na ang ipresyo pareha residential, ang mahitabo nga hilak ang negosyante. Malugi, hilak ang bagting. Wala ko yung oras ay salamat kayo sa pagpamina kapag di kabalkadas hangtan na lamang sa sunod higayon ako si Bagting 17 Florence Sofia may buntag ganin yung tanan alasay si Quintay 7 na
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Are you planning to build your dream home?
2: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa simbihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 3 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga simbahan nilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News, ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DepEd 9 naningkamot nga matubag ang teacher pupil ratio.
4: Usa ka libo ka estudyante sa Sambuanga del Sur nakabenepisyo sa Di Candolis Pes.
1: Usa ka inahan sa barangay Bulatok Pagadian City nakadawat og libreng tabang naghilak sa kalipay.
4: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lalaki naangol human gidunggab siyang suod nga higala.
1: 3.17 million pesos nga drogang shabu na sakmit sa bypass operation sa Lanao del Sur, usa nadakpan, usa patay.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, hepe sa BOC mas gipakusgan ang revenue collections og ang pagpakigbatok sa smuggling.
1: International standard sa pagpili og nuclear power sites sa nasud gipaabante sa DOE.
4: Sa uluhan sa balitang international, European Union nakatakda nga magpahigayon og paga kung panagtigo maaron tukiona ang immigration crisis sa Spain.
1: 13 patay sa pagkahagsa sa eroplano dito sa Peru.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa LPG sa Petron ni saka og 3 pesos kada kilo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, final sa DC Open, tali nila Alex Yala og Jessica Pigula gisuspende tungod sa kusog nga ulan.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa posibleng pagtaas sa kaso sa dengue karong ting ulan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka bang fruit day ang kon fruit TI ang classification sa tipasi sa humay.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Pilipinas nakabawi sa corona, Katrina Liagado na himong Miss Super Consopra National 2026.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagding ug kabalkada. gipan ing kamutan karon sa Departamento sa Edukasyon ang matubag ang kakulang sa mga magtutudlo apan gihatagan ng katinawan ni DepEd Region 9 Regional Director Ronelo Alfirmo na magbasi paghihapon sa teacher-pupil ratio ang pag-hire sa bagong Teacher 1 alang sa mga pampublikong eskwelahan sa Tibuok Zamboanga Peninsula Region. Nagkanayon si Firmo sa maong pamaagi matubag ang aktual nga panginahanglanon sa matag tulunghaan na samtang gipaklaro sab sa opisyal nga doon na matod pa yung mga eskwelahan sa rehiyon nga nanobra na ang gidaghanon sa mga magtutudlo apan nagpabiling ubos ang enrollment base sa teacher-pupil ratio. Pinagi sa pagbase sa teacher-pupil ratio, mas mahimong patas ang pag-apod-apod sa mga teaching positions o makatabang usab kini sa pagpaligon sa kalidad sa edukasyon sa tanang pampublikong tulunghaan sa rehiyon. Kinamduman nga doon gay na ang maong problema hinungdan nga gipaningkamutan karon si gobyerno nga matubag ang mga panginhanglanon sa matag tulunghaan.
4: Samtang sa laing detalye mukabat sa 1,000 ka estudyante sa Zamboanga del Sur ang nakabenepisyo sa Special Program for the Employment of Students sa Department of Labor and Employment Condole atol sa orientation nga gipaigayon sa Capitol Covered Court sa Pagadian City niatong Hulyo 31, 2026. Kini nga programa gipatuman ubos sa trabaho agad nga inisyatibo sa Dole o napagpakintabayayong sa kagamahan ng probinsyal. Ang space nagtumong sa paghatag og temporaryong trabaho sa mga estudyante aron matabangan sila sa ilang mga pamilya sa paggasto sa ilang pag-eskwela. Gipasabot usab sa orientation ang mga responsibilidad, mga lagda og mga benepisyo aron masiguro nga luwas og hapsay ang ilang partisipasyon sa programa.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, emosyonal o nakahilak sa kalipay ang usa ka inahan sa Barangay Bulatok, Pagadian City human makadawat og libreng tambal, bugas, medical check-up o konsultasyon alang sa iyang anak pinagi sa libreng serbisyo alang sa masa. Gihatagan usab kini og libreng maintenance nga tambal sa City Pharmacy aron masuportahan ang padayon nga pag-atiman sa kahimsog sa iyang anak. Ang house-to-house nga kalihokan sa ELSAM, gipanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, kauban si former City Councilor Sam Tyra F. ko o Samantha Ilans ko, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa paghatudog libre o mahinungdanong serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay Bulatog, Pagadian City.
4: Padayon nga nagpaalim ang 19 anyos nga college students human gidunggab siyang suod nga higala atol sa panag-inom nunot sa selebrasyon sa kapiestahan sa Proxete Barangay Kalusangkan Kuan Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon, sayo sa buntag na itong Agosto 2026. Ang biktimang giila nga si alias Angelo, nakaangkon og dagang samad sa tiyana, dughan, likod, hawak og walang bukton. Og karon na nagpaalim sa Bethel Hospital. Base sa investigasyon sa Malaybalay City, Bukidnon, Stephen City Police Station, nag-inom ang biktima og ang 18 anyos nga suspect nga giila nga si alias Gerald kauban sa kon kauban ang ilang mga higala isip kabahin sa selebrasyon sa piyesta apan alas 3:30 sa kadlawon kon nagkalalis og nagsinumbagay ang duha hangtod gikuha sa suspect ang kutsilyo nga gitago siyang hawak dayon gidunggab sa biktima kon gidunggab sa biktima sa makadaghang higayon human sa insidente gisultihan sa iyang amahan og pamilya sa biktima kabahin sa panghitabo samtang ang suspect gidakop sa Barangay Public Safety Office sa Kalasungay og gitugyan sa kapulisan alang sa hustong disposisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gibanabana nga mukabat sa 466.466 gramos sa gituhang shabu nga nagkantidad og 3.17 million pesos ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation sa Barangay Lilod, Baclayan, Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur niadtong Hulyo 31. Nadakpan sa operasyon ang 45 anyos nga tricycle driver nga gila sa alias Nahara samtang ang iyang kauban nga gila lamang sa alias Alnor, napatay human gingong nakigpinusilay sa mga otoridad tungod sa pagsulay og ikyas. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival samtang walay nasamdan sa hanay sa kapulisan. Padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang uban pang posibleng nalambigit sa illegal nga kalihukan sa droga.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Nanawagan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Napomuceno sa mga opisyal sa ahensya nga ipadayon ang pagdugang sa koleksyon sa kita, pagpaligon sa kampanya batok sa smuggling o pagpatuman sa reforma aron mapadayon ang maayong performance sa BOC. Ang Collectors Conference nga gipahigayon sa Port of Batangas naghisgot sa performance sa nagkalain-laing district collectors o ang mga prioridad sa ahensya. Gibutyag ni Napomuceno ang mga nahimo sa BOC sa miaging tuig, lakip na ang mas taas nga koleksyon sa kita, mas paspas nga pamaagi sa pagpamitigayon, gipakusgan nga mga operasyon batok sa smuggling o mga reforma sa institusyon. Gilausab sa meeting ang mga intelligence operative nga nakasakmit o binilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo. Ingon man ang gipaligon nga kooperasyon tali sa BOC o Armed Forces of the Philippines batok sa smuggling. Gipasidunggan usab ang daghang mga pantalan nga malapas kon milapas sa ilang mga target sa koleksyon, lakip ang Manila, Naiya, Cebu, Batangas, Limay, Clark, Iloilo ug Manila International Container Port. Giawhag ni Commissioner Napomuceno ang tanang personay sa BOC nga ipadayon ang pagpalambo sa integridad, accountability ug modernisasyon aron mas mapaayo ang serbisyo publiko ug makatampos sa nasudnong kalambuan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang Department of Energy kon DOE kauban ng International Atomic Energy Agency nagsagop sa mga standards alang sa pagpili sa mga potential nga lokasyon alang sa mga nuclear power plants sa nasud, isip kabahin sa pagpalambo sa luwas ug mayong programa sa enerhiya sa nuclear sa Pilipinas. Atol sa Site and External Events Design or SEED Workshop nga gipahigayon gikan Hulyo 27 hangtod 31, gisusi ug gisagop sa DOE Nuclear Energy Program Interagency Committee ug mga eksperto ang draft nga mga sugdanan sa pagpahimutang o pamaagi alang sa mga nuclear power plants nga gagmay ra ang modular reactor. Kini nagtumong sa pagsiguro nga ang pagpili sa mga potential nga lokasyon gibase sa estrekto nga mga sugdanan sa kaluwasan, kalikupan o technical subay sa IAEA safety standards o international nga labing maayong nga mga pamaagi. Kini nahiuyon sa tumong sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipahilo na ang pag gamit sa enerhiyang nuklear, isip kabahin sa usa ka long-term nga solusyon aron masiguro ang igo, ligon ug limpyo nga supply sa kuryente sa nasud, samtang giuna ang kaluwasan sa publiko ug pagpanalipod sa kalikupan.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Nakatakda nga magpahigayon og panagtigom ang European Union aron tukion ang immigration crisis sa Spain. Sumala sa EU, himuon ang maong meeting karong Martes sa 22 ka member state. Pipila sa isgutan ang maong pulo sa pagpaligon sa external border sa EU. Kahinumduman nga adunay kapin 60,000 nga mga migrante gikan sa Morocco ang nakasulod sa Spain. Samtang giisip sa Spain nga hakog, polarizing og dili makaturunganon ang pagtubag sa crisis sa EU, human gisuspenso sa Italy ang border free Schengen arrangement.
1: Sa laing detalya sa balitang abroad, nikabat sa 13 ka mga katawhan ang namatay humanhag sa ang gisakyang eroplano dito sa nasud sa Peru. Ang gamay nga eroplano adunay sakay nga mga turista nga nagikan sa Nazca Lines Archaeological Site. ang mga biktima gilang kuban sa 11 ka pasahero ug 2 ka piloto nga managsamang namatay gumikan sa maong insidente. Base sa initial nga investigasyon, pipila lamang ka minuto human kini nag-take off sa Pisco, Peru. Nihagsa kini sa may Pueblo Viejo region. Padayon pa nga gisusis mga otoridad ang hinungdan sa maong insidente.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nagpatuman ang Petron Gasol o pagsaka silang presyo sa liquefied petroleum gas ngadto sa 3 pesos kada kilo sugod niadtong Sabado, Agosto 1. Samtang adunay gilauman nga pagkunhod sa gasolina o diesel o mang-adlawa. Matod pa sa Department of Energy, mamahimo nga kining mausab tungod sa padayon nga kagubot sa Middle East.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mo barato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer kiniko og pauta nga cellphone og uban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets on sa paimong gihulat. At na sa AB Gadgets Pagadian nga nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at Bangsa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga guwapo o guwapa nga mga staffs o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay mga branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy ug Tudela, lakip na usab sa Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Temporaryong gisuspende ang Women's Singles Final sa Mubadala DC Open tali sa Filipina tennis star nga si Alex Yala o top seed nga si Jessica Pegola tungod sa kusog nga ulan. Una nang nalangan og tulo ka oras ang pagsugod sa duwa tungod sa dili maayong lakad sa panahon. Sa unang set na nanguna si Yala og 4-3 kon sa score nga 4-3 human makabreak sa serbisyo ni Pegola. Kon Pegola apan nakabalos ang Amerikana og nakuha ang unang set. Sa ikaduhang set, nag-ili sila og daog sa ilang serbisyo sa unang tulo kadua sa wala pag-isuspende ang final. Gipaabot karon ang pag-ayo sa lakat sa panahon aron mapadayon ang maong dula. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa may Santiago Dolce Dibim, ang yakaduhan nilang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang branch nahimutang Dolce SMC College, doon ay lain-lain ng mga branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang DOH sa Zamboanga Peninsula nga posibleng musaka ang kaso sa dengue karong ting-ulan tungod sa pagdaghan sa mga lamok. Giawhag ang publiko nga ipatuman ang taob, tak-tak, tuyo og takip kong fortis kanunayong limpyuhan ang palibot ug mogamit og mosquito repellent aron malikayan ang dengue. Gipainumduman usab ang tanang mga magpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health center o ospital kung makasinati og taas nga hilanat, grabing sakit sa ulo, kasakit sa lawas, rashes o guban pang sintomas sa dengue.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Obay-Obay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal-fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mo sila si Dr. Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Revina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Alright, din ito sa Nasayod Kaba Corner, mga kabagting o gabalkada, and of course, Bagting 27.
4: Mm-hmm.
1: Nasayod ka ba nga, ang kanidiyang tipasi sa humay, na-classify di ay siya nga prutas, na siya sa fruit na butang. Sige, ato ning sayran nga nung nabot ni siya sa fruit, mura mangyud po siya og... Mm-hmm. Mura gyud siya, bunga mangyud po siya. Mm-hmm. Nasayod ka ba,
4: siya. Ha? Muna nabilong tingali siya sa prutas.
1: Siguro nabilong siya. Kay, kuan mangod, natipasi mangod siya. So, bunga mangyud po siya.
4: Okay.
1: Sige, nasayod ka ba nga ang humay, kasagarang gitawag nga liso, tungod kay mahimo man kining itanom og mutubo nga usa ka bag-ong tanom nga humay. So kuan siya seedling, liso man seed. Apan sa botanical nga paagi. Ang usa ka wala madaot nga lugar sa humay giklasifikar nga usa ka prutas. Kini gumikan kay ang humay pwede man makaproduce sa uga usa ka tipasi nga gitawag og caryopsis. Sakto ba ning pagkabasahan ni caryopsis? Parehas nga klase sa prutas nga makita sa ubang mga sagbot, apil na niini ang trigo og mais. Dili sama sa pamilyar nga mga prutas sama sa mangga o kamatis. Ang caryopsis dili undanon o dugaon. Ah, mao di ay antipasi di man na siya undanon, di pud siya dugaon. Okay, ang mangga manggod, 'di ba? Na siya juicy siya, 'di ba?
4: Yes.
1: Oh, ang kamatisad. Ang nipis nga panit sa prutas, compact nga nakaputos sa gihiusa sa panit sa liso nga naghimo sa tipasi nga daw usa ra ka lugas. Nasayod ka ba nga ang palay ang humay nga giani gikan sa tanom nga humay na apay outer skin o panit nga naporma gikan sa mga bahin sa bulak? Kini nga panit na nalipod sa caryopsis apan dili na part sa prutas. Ang pagtangtang sa panit mo resulta sa brown rice nga aduna gihapoy bran, germ o starchy and sperm. Ang pagaling sa humay mo sangpot sa pagproduce sa puti o brown nga bugas o depende sa variety. Nasayod ka ba nga ang polished white rice dili na ang kompletong prutas? Itong mga nagaling na ba? Inagyan siya kompletong prutas kaya galing na siya. Kini kasagaran ang sulod nga bahin sa original nga lugas nga daghan og starch. Sa gani nang starch gani kamarinders ang iyahang binisayaan na limot na ang starch. Ay, basta kay starch. Human matangtang ang gawas nga mga lutod sa panit. Masabtan sa adlaw-adlaw nga pinulungan ang pagtawag sa bugas nga liso. Apan sa siyensya, ang wala madaot nga lugas sa humay, usa ka espesyal nga prutas nga dunay usa lang kaliso. Now you know mga kabagting o kabulkada nga prutas ang bunga sa humay og mauna ang rice dili na siya seeds o liso. Ang tinubdan ini mao ang Phil Scholar. Ang balita sab sa nasayod ka ba? Hatid ka na to sa Iliana Bayview College nga naimutang sa Balangas San Pagadian City na ginusarang pribadong tulungaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka mga kurso nga mokining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase buntagon o hapunon o panggabi eh. Busa ulan ay rason aron dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita. Mga mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Alright, tarita sa balitang showbiz bagting
1: 29.
4: Ayan.
1: Ayaw lagi ko kalimti, kamaringers.
4: Yes.
1: Okay. Sige.
4: Nakabot sa Pilipinas ang ikaduhang Miss Supranational Crown. Humanggi ko na si Katrina Ligado, isip Miss Supranational 2026 sa Novi Sad, Poland. Mm-hmm. Napil din ni Ligado ang 60 ka kandidata gikan sa nagkalain-laing nasud ug nahimong ikaduhang Filipina nga nakadaog sa titulo sunod ni Mutia Datula ni atong 2013 nga nagtapos sa 13 ka tuig nga title bout sa nasud. Sa question and answer portion, gipasayugdas ni Katrina ang pagdawat sa kaugalingon ug ang pagpaningkamot nga mahimong labing maayong bersyon sa iyang kaugalingon nga mao'y nakahatag kaniya og prestihiyosong korona.
1: Ana gyud mo dyan ay nakanindot nga accept yourself, mm-hmm, love yourself first,
4: yes,
1: and be the best version. Oh, aha, matugikan ko rin. Be the best version of yourself.
4: Yes.
1: So, mo na iyahang gidaugan. Congratulations ni Katrina Ligado. Kay siya po ang ikaduha nga nahimong Miss Supranational, mm-hmm, sa Pilipinas.
4: Taod-taod na po nga nakuha ng title.
1: Pila ka tuig o? 2013.
4: 13 katuig.
1: Oh, 13 katuig ay hapapod nabalik or nakuha sa Pilipinas ang title nga Miss Supranational 2026. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756 sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, convenient kay na available na sa inyohang mga cellphone, mga Android phones. I-download lang na niyo sa Google Play Store. It's free pero inig gamiton na nimo, nag-open na nimo ni siya og internet. As long as na kay internet, wifi or data connection sa panay pangan ana niya, ma-play nimo or magamit nimo bisan pag-asa ka muadto, bisan pa og mag-uma ka, mangguna ka, bisan pag maadto ka sa gawas na nasud, imuhang madungog ang mga balita og impormasyon, mga programa sa Radyo Bagting og Bell FM. Ayan, good morning ni Tristan Wayat Gulay, ni Merly Templado, lakip na usab ni Dondon Tormes, ni Jovil Lanyas, Alin Sabado, Rebecca Unito Diaz Midsalip, o kaninyong tanan nga mga naglantaw, naminaw sa ato ang programa karon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Mao ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita. Balita. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, ana.
4: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. dati mang go daghat kay kog mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose sa pit karon wala na kay wala na mapud siya.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule, basta ko

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simpi, ako yun ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko, ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utom, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Okay, kala, kumusta? May buntag ninyo tanan. Adlaw karon nga Lunes. Labing unang nga Lunes sa bulan sa Agosto. Agosto 3, 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa nagbayan sa pagkalian. Kininyo mahigala. Elmer Bagets Maghanoy.
7: Inyo sa Rex Ramotin. Mahigala. Magkikuban ka ninyo sa media oras. Nga naman noon ang programa.
5: Pulso sa Katawhan.
7: Inyo mahigala. Kumusta? Lunes.

0: sa Nobyembre 2. Dili po tong kanta mga higala sa Halloween inyong madunggan.
1: Oy, mga politiko, mga parang officials puning kamot mo diha dong kay sus pastilan.
0: Tanawa. Sa lang ni Ron. Tanawa ninyo na inigabot og Setyembre, Oktubre mga higala, daghan na kayong EI nga mga kanta.
1: Oy.
0: Nato si chat mo ni Charnel Albarracin.
1: Oh,
0: composer to, maayo kito mo. Buhat o jingle mga higala.
1: Composer recorder.
0: Sa EI, kato bitaw mga barangay official. Kanta bitaw nga jingle-jingle ninyo. Na diya sa iyo na kayo nagkarapan ako. Una madungga na to. Karoon kay sa September mga higala, sugod na ang kining sa election. Sa Kumelec mga higala na netoy calendar activities. Pagka Oktubre mga higala, muraog. First week sa October.
1: Ah, kumbati
0: ang
1: mo diha.
0: Filing sa certificate of candidacy o September ba to? Last week September.
1: Kamu diha nga gusto mo kandidato. Ah, bahala ko pa election. Ay, subay-subay lang gud mo. Ina lang nga, wa man ni mga panya ni subay-subay mis dalan.
0: Ah, karon day, daghan namang ni agi
1: sa. Daghan ay.
0: Daghan namang ni subay.
1: Daghan ni pagkapi-kapi pod.
0: Ah, daghan pa ni subay. Kay, oy, subay magadi repre. Agilan ko pre, kay
1: isubay ang agianan.
0: Akong gi-Google Map ang agianan pre para inig sunod bulan, di na ko mawala dire pre.
1: Kapit niya dire pre ha, inisunod bulan.
0: Sunod bulan pre, kapit niya dire pre, kapi-kapi niya sa dire pre, tabi-tabi o ginagmay ba?
1: Daghan na bang mga kauban ako dire, mga butante?
0: Ha, daghan ko mga kaila dire pre. Yan repre, matay. Sigurado na yun mo ang pulo, pulo, kinse di repre. Hinga na itong kwan, magpapili nga. Lista daan pre, lista na daan kay para ma palitan na itong snack, inigbalik na ko.
1: Hindi kampanya na yun, mabalik mo ito repre.
0: Sa mga na inyong madunggan mga higala, karong panahon na gali. Pirmi ng tiguma. Atong gisgutan, atong birnes. Kay, kining food pairs tiguma. Trending food pair minin tiguma.
1: Ano? Daghan po kayo mga bata noon diyan mo, kung ano, mudugok. Nindot mo good kayo po nilang plaster diha.
0: Plastada mo good kayo mga igala kay sa food pair. Labi na itong birnes, tagandaghan gantong mga nangabilar. Nangasayo nang uli.
1: Pero bisan po, dili birnes na, no? Daghan makita na ito dito.
0: Dili kaagian o sakyanan.
1: Kaya, oh, hinahina yun mo diha. Kaya naman po yung mga traffic enforcers nga tuwa dito.
0: Uban, double parking pod.
1: Ay, lagi mo double parking. Kay
0: matay, nagian na tong dito ta. Matay, double parking man. Sana man eh nga. Kinib itong double parking. Ikaw mismo, driver ka mga higala. Kabalo naman ka o magkahatag ka traffic diha mismo sa mong lugar. Kaya pag tanawin mo nga, naanay nagparking diha. Ayaw nagparking igla. Ayaw na parking eh. Lagi. Initiative naman guna. God, di naman guna. Kinahanglan pa og napay traffic enforcers, napay barangay tano, bumadlong ni mo.
1: So, ana lang siguro, ha, aron nga, hapsay mo din ha. Atuman na gin mo, total, na may mga tigbadlong din ha. Dili lang gud mo magpakuan po din ha.
0: Pabuyag.
1: Pabuyag.
0: Sometimes, because bahin, ato nang padayon nun. Kaya tong birnes, mga higala, atong gisgutan ng hospital. Okay. Basta muisgot o highly urbanized, mingon man dayon nga. Highly urbanized ang pagadian nga, wa man eh, hospital.
1: Pero hindi man guna usa sa requirements god, pero saan man na to, di man gina mapugna ni matawahan na.
0: Pero unsa man itong giingon ni Kunsiya Lance ko atong gipabati na to itong birnes. Nga, magmuingon, guay hospital. Kaya nga hospital sa pagadian.
1: Daghan, oy.
0: Kana landi ay, kung ano, mindiro. Kana landi ay, ang word good ha? Pagadian. Pagadian. Doctors.
1: Doctors Hospital.
0: Hospital. Unsa din na.
1: Pagadian City Hospital.
0: AISA, Medical Center. Unsa din na, word nga medical. Napay center. Unsa din ang Hofelinia Hospital. Aham din na nabutang. Diba? So,
1: namanas Pagadian.
0: So, kini mga higala, nindot ang gihimo sa Mayos Pagadian. Kaya naan na may mga dagang hospital sa sentro. Dili niya kompetensyaan. Kay, kompetensyaan niya ng hospital, mga higala. Mabangkrap pa lang na makuhaan og buhis ang pagadian. Pila may buhis na. Butang na to. Kanang, hopefully niya, AISA.

0: Pag Aisa man gayo medyo dako-dako ron. Ogo feeling niya. Pila may buhis ana matag tuig. Og butang na to gana may mabanggap.
1: Pero kung tanawon din mo dako bi ng katabang ng ospital kay ang mga apike din ha. Malibre-libre man nilang tambal. Magamay-gamay ang barayanan. Kaya na may isis-is good.
0: Na
1: pagyoy PhilHealth. Ang PhilHealth ako na kayo nagtabang. Munang kinalang kompetensyahan man ang mga negosyante di ay. Usahay lang, dili lang nila masabtan nga. Kano mga negosyante, partner na sa gobyerno.
0: Kuyog na sila mga higala. Mabitang si BBM bitaw. Katong sige o abroad. Ang saman na yung gyanto dito. Gobyerno na yung gyanto nga. Makig-istorya sa mga negosyante. Muna nga, mingon gali nga, ang economic team ni BBM, mingon nga, gikan si BBM dito, nakadala, o mga oportunidad. Diris, Pilipinas. O, unsa man na, oportunidad, mga negosyo, mga angay nga makatrabaho, ang mga katauhan, mga higala. So, maupo na din, he. Basta privado, di niya muna angay kompetensyahan. Kung dili, magdungag manggaling kag pareho niyang negosyo, ibutang dito sa wala.
1: Dito layo-layo na layo. Kay makatabang maguna yung mga partner sa gobyerno, labi na mga pribado negosyante. Bisag unsa nga klase nga negosyante, makatabang yun na sa gobyerno.
0: Kay ang buhis day.
1: Buhis.
0: Unsa day pinakadakog buhis mga higala nga gihatag sa LGU.
1: Gawas sa buhis pod, huwag na sila yung mga trabahante, ang katong pamilya sa ilang trabahante, mabuhi. Hindi na kinahanglan nga magsalig pa sa city government, mabuhi na siya.
0: Gawas sa pamilya, katong yung mga migraduate, matagtuig mga higala nga nilibo. Nilibo ba yung graduates pagadian o Sumbanga del Sur, kada tuig. Ang panguta na asa man to'y pamutang. Di man to pwedeng patrabahoon City Hall. Di po na pwede patrabaho o ni mo o Kapitolyo. Di po na ni mo pwede patrabaho o ng barangay. Di po na ni mo pwede patrabaho o tanan sa munisipyo.
1: So, buhay-buhay lang yun. Muna yung nakanindot din ha. Bakay, usahay mga godin nito, nato masabdan kayo ng pagpasabot sa mayor. Kay buting yung tahon ka ng uban, palingog-lingog doon. Pero sa nakasabot, malipay sila. Kaya maayo ang mayor na, dili siyahan.
0: Maayo nila kay suportaan ta. Tagaan tagdugang oportunidad sa alang sa itong negosyo. Kay kung imo ng ot-oto na negosyante, matay mga higala, ingna kong bakakon, pagkasunod tuig o pananglitan, doon ay mabangkrap. Manabi man to? Mingon man to nga, ay magtoko di aspagadian ay kay mabangkrap ta kadugayan, alkansi atong gibutang ang negosyo diha.
1: Kay kompetensya man atong gobyerno.
0: Kompetensyaan man tas gobyerno ano eh. Kanang pribado negosyo mga higala, o kompetensyaan as gobyerno, alkansi yun na sila. Kay mas labaw yun ang gobyerno mga higala kay butang na to, hospital. Naibayad ang pribado, walay bayad ang gobyerno. Ahaman mo ato ang tao.
1: Ato na, nasa gobyerno. Yung saon man nga, kinala man po nga mabuhi ko ng mga pribado.
0: So, muna nga, ang ospital sa siyudad, nga gobyerno, tuas danlogan, kaya may pribado sa danlogan, nabay pribado sa Barangay Bugo, kagawasan, danlogan, way pribado diha. Lain yung clinic na anoon. So, mala mga higala nga kuhan. So, dito gibutang ang pagadian infirmary. Alang sa mga katauhan, nga tuwa po dito sa ibabaw nga medyo di nalang gali good mo adto o mulugsong mga higala direk kay magpa-hospital. So, ipadool sa gobyerno ang hospital.
1: Muna ay programa sa pagadian. Nga ang katong mga hospital, matambala ni mga katauhan, duol nila.
0: Dili, kay kaning naadiri sa sentro mga higala, naghan mang mga adunahan din he. Pero mas prioridad ang tuwa dito sa babaw. Kay katong tuwa sa babaw, mingon naman ng to nga, mahal kay plated, namin mo adto dito. Ay,
1: pa hospital?
0: No, pareho gudana ang mga testimonya sa libreng serbisyo alang sa masa? Daghan kay diya mga testimonya mga higala. Mingon na lang yung taon nga, napasalamat nga, naamo, niabot mo din sa mga lugar. Kay kami din nagitaon mi mo adto hospital kay mahal kay plated.
1: Dito, apike mo kwarta. Muna nag-hirbal-hirbal, haplas-haplas na lang yan
0: haplas, eh. Haplas na lang yun din tao na diha sila mga igala. So,
1: mapukos na lang na sila gato hospital kana apiki na yung kaya ilang lawas. So, dili na may gusto sa gobyerno. Ang gusto ni Mayor Sammy ko, maugani na ka ng ilsam ron. Gibarangay-barangay na lang mana. Kaya ang uban nga wala kaadto sa sentro, maadtoan po nila. Pero mas lindot man ang naadas dan lugan god kay pwede naman kang magsinilas pa nalang sa hospital.
0: Update sa pagkailan infirmary mga igala. Si Pagadian City Mayor Samico.
2: Pulso sa Kagawaran.
3: Sir, kadi ba ang ilahang ginaingon nga wala puno kay parte sa programa nimo sa health? Ayun, sige sir, pumunta na ako sa daw update sa Infirmary Hospital.
4: Ang Infirmary Hospital nagpinising na ito sa sulod. Human ang building. So, ang Infirmary nga bagong building, doon kandana, ang atong gibuhat, para madakwa yung accommodation sa Danlogan, ang laboratory nga naadri sa taas sa daan nga building, atong gibalhin dito sa gibalhin na to sa ubos sa bagong building kay laboratory naman, wa may di ba kamusik atong laboratory di ba? So laboratory gibalhin na po sa bagong building ko sa ubos. Para kaning yung kipay sa laboratory, mahimong ward na po. Maignan sa pasyente. So, ang mga opisina sa mga doktor, mga kwan, gibalhin po na po dito sa bagong building, so boss, para din sa ang lugar ba. So, ringkamot ko, maabri na, pwede na itong mga 50 ka pasyente, kaya na.
3: Pwede siya mag-ibilo ng hospital, sir?
4: Pwede siya mag-hospital, ato nang i-apply na dayan. Okay?
1: Opisita na rin
4: dyan, Daniel. Mga tatatanan, inig. Opening na to dito sa new building. Oh, nalangan lang mga ibalhin mo ang laboratory, ibalhin mo sa ubos, ana. Ang mga office mga doktor, ibalhin po na mo, ana. Then, dire, imo na pong guard, ana. Imo para mas dako, mas mahamugaway ba?
3: Okay. So, okay. Kaming, sa mga doon sa ilang balik-balik po na bira, pamintin yung magdipinsa kaming Puluyagan Beach Garden Resort, dako ko na kayo, budget, 107
4: million ba ito? Wala. Kada budget na ito sa Puluyagan ng 15 milyones, 10 milyones. Ano naman? Ginagmay. Nakatang sintungag. Siguro. Puluyagan siguro.
3: Ito total po niya may heroin. May abot ng
4: 100. Abot siguro. I don't know kung abot ng 100. Ug apil ang sa una gyud nga trabaho katang tambak gyud abot. Kay gitambakan na magunda. Pagtrabaho sa pagtambak. Pag-riprap, pagsiminto sa tanan. Mabot siguro. Apil ang tanan ba pagtambak gan. Siyempre, ang kurente, suga, layo, gikan mas taas, gigastuan, plus obos. Tubig, gikan po din sa, tubig, gikan din sa atuang gipwet, padahal din to, ana. Pero at least ana kita ko galing ang beach resort.
5: So wala ka na dito na tourism mo gi-priority kaysa health.
4: Wala man na ito gi-priority ka ang tourism. Pero dominant city na mamata. Dominant city in the sense nga we have a little of everything. Dominant in the sense nga dili na kita ang tagapagadian, dili na kita yung manto sa laing syudad. Kaya naan natatanan dere. Okay? Kung sa'yo mong aplikayon, kung sa'yo, huwag kang passport na nadere, huwag kang birth certificate, death certificate na nadere, ngayon mo mga foreigner nga mga bisita, pwede dere na mag-renew. Overseas worker ka, kung transact ka, naan na sa pagkanyang tanan, imong renewal. Hindi na kakinalan mo itong paong na yung lugar. So, kay dominant na magunta, dili ko ginahan sa wayon to mga unsa ni pagadian ang isa ra makatuyok ano ba tay tuan dere wala ibutangan nato gamay mga tourism kay magsige ta gisgot og bisita pa ni on unya wa ubay kan tuan so at least na mo pulang tay business sort na lang pod dapat tay something nga nas bukid sa big deck dapat tay something nga atay waterfalls ala so pero ginagmay ra mo atong kwarta ko kadto ibutangan na ko pila ini ba sige trabaho Pero bisan sa ano mahuman magitanan. Hinahinay mo yung kahuman tanan. Oh na, mahuman naman ang SP building Dayo na iskabulag to nga siya, maka-open na ito sa SP building. Oh, may nag-urent na mataan na. May buwan na ninyo mo. Nag-urent mataan niya sa Puliagan Business. Basit ka ron, gamit-gamit naman ang Puliagan Business. So, na yung mga seminar-seminar dito naman ang kibutang. Gigamit naman na ito. Pero, hindi pala na ito gi-open to, for public kay nagbuhat mo ang pag-cottage-cottage sa Pudron. Kaya, ako noon ang pag-abri yung omni yung kakatage, ibutang na pag-cottage. Ito na na, restaurant na dala dito, gwapo na. Ang dumpling sa dagat, naka-pebble stone ng tanahan, ready na siya. Ang pantala niya, nalapod. So, hinahinay lang kay, di ba na nakadagat ng kwarta ba? Pagdagan lang kita kwarta, mayang tag, may tagtaga, tabangan tag kwarta ikan sa Congress. Kung tagaan tag kwarta sa gobernur, hindi pa yung tata, makahuman kita gayon. Di ba? Pero wa ba ko'y katabangan to, kwarta naman dito sa siyudad, may tikaw-tikaw na rin. So, moro magi ako kakuhaan, mga lakos nasyonal, mga ikaw sa mga senador, mga ikaw sa mga presidente sa Malacanang, mga presidente, na mo lang, dumagan itong kwarta, ano ba? But me that as it may, at least may kag sa health, di ba ito mabitin sa health, sige sila kuwag way hospital. Magsige sila sa way hospital. Ang province ba, nagkadako bang hospital? Nagkadako ba, nagkagwapo?
3: Nagkadaka
4: ang tulda, ang building, nagkasirado naman itong iska building, wala magkabita. Kanang main building. Gawin mo mga opisina ang fourth floor or third floor siguro?
3: Oo.
4: Di ba?
3: Diba sa ward, ay inayin
4: di ba? Office na sa taas, nabili na na. First or second floor na lang. Ano mo sa'yo mo sila panahon na kita nagpadako sila, nagpagkamay. Diba? Kita ba sa health, nagpadako ta. Pero sila, talawa, provincial hospital, nagkadako, provincial hospital, nagkagamay. Nagkagamay.
5: Tubag.
4: Kamu, media. Kamu may makita. Diba? Diba? Mas tako ito sa una. Kaya naman isa ka building na may private room sa una. Wala na to. At least kita, gikan sa gamay, gikan sa wala. City, gikan sa wala. Wala. Out of nothing, gitugod ta. Kaya ang hospital, guba lang kayo. Yusap kita. Di na lang makapormasa na. Giguba kita na. Ito, pero na ito story nga. Dako mo. Butang tagpang, tubig, tanan, gisiminto ang dalan pasuod sa hospital. Basta gawa sa oras, hindi ba simintado? Oo, tanan. Nagkada ko ang atong hospital. Libre ang atong hospital, walay bayad. Libre atong tambal, direksyonan natin, pharmacy nga libre. Oh, pila na magkabuksyonan sa Pilipinas, nga doon nyo na libre yung pharmacy. Tanaw ko nung, sinandag ko kayong syudad, tanaw ko nung nabay nakabutang nga libre nga pharmacy. Wala rin siguro. Di ba? Then, Di bitanan siyudad na dialysis machine ang siyudad. Na sila mga dialysis machine for private man na. Ilan lang i-contract ang private. I-partner nila for private na. Oh. At wala doha ka po pero narapin nila isa rin. Tulo na. Oh. Pero ang atong servisyon ang Pagadan City naman. Oh, ang province, kinalan sila daghan kay 26 biya ka munisipyo.
3: Sa
4: prasis sa kasyon dapat. Mali. Abot lang kaabot pa ng 26 in a dialysis machine. Oh. Kada munisipyo, isa.
3: Okay, pagdog ang wheelchair.
4: Bisa kada munisipyo lang isa, di 26 na kinanglan. Di ba? Kanagang, ako, ilang kinanglan nun. Oh, di lang kung saan masing panaway. Ha? Adja.
5: Mula
4: na mga gobernur. Sabayo na tagpayo.
1: Matis, malipay tani. Kaya na ay mga kalambuan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sige lang, kaya pag human nga, nagsaad man to si Mayor Samico nga, pag mahuman na yun to dito, na may mga bagong equipment dito, matupod ang mga media, anong po makita sa katawan, nga tinood yun.
0: Kaya ang dili mga drawing.
1: Media, daghan ang
0: dili mga... drawing.
1: Dili drawing. Daghan ang mga media mga ito. So, imposible na po sa mga media ng mga ito dito. Siyara yung nagwa mo yung mga amigo din ha. Yung mabati ko ginan ninyo sa radyo. Diha ni mo mailang naay mga programa sa gobyerno nga gipaduol sa mga katawhan.
0: Oh, kani moy nindot mga higala kay nagkadaghan mga ospital diri sentro.
1: Oh.
0: Langan magtukuran pa diri.
1: Dili na magtuko din he.
0: Ospital mosamot kadaghan mga higala unya katong mga taga Bukid naay ospital butang nato. Ang ospital sa syudad sa gobyerno na syudad. Ang katong taga Bukid man he paghihapon to bisan paglibre.
1: Loy kayo. Mo na nga sakto ra pud ang himo sa mayor nga to dito kay ang mga lagyo biya dito, pwede naman sila mag-hike-hike god, pwede sila mag-usipita, mag-habal-habal, pag-ibang dito. Kaya di naman sila manisintro niya, napag-iparmarsya dito. O niya, huwag magka-ibutan talang kinahalag operasyon, naman po yung ambulansya gagiandam dito.
0: Di ba mag baklay?
1: Ato nito naon dito, kay panahon nga, ma-open na yun, kay kinahanglan man na nga, nindoton po. Kaya aron ang mga pasyente po, pagtanaw, uy, nindot ang lugar. Dali na mo ulian. Prisko po yun ang hangin
0: Prisco
1: dito.
0: Prisko po yun kayo mga higala, unya, nindot na mga kagamitan.
1: Unya, huwag mukaon ka dito, imong mga parinti nga muduaw ni mo. Naay ka rin diri ang abarato ra kayo.
0: Nindot kayo. Mga higala, kay ato nang gisgutan, kay kinilaging... Matod pa nga, why hospital ang pagadian?
1: Napulayang in dito.
0: Oo, oh,
1: naapulayang in dito. Urag tulong mga isla kabuok dito. Lima ba?
0: Liman ka. Dagandaghan naman din na diyan.
1: Naapulay polis dito nga na gwardya. Napagin sila taga Bureau Fire dito. Kumplito ang nanlugan o eh.
0: Nindot na kayo na mga igala mo na nga mas nindot nga ang programa sa gobyerno ipadool. Pareho ng ILSAM. ILSAM karon libre ang service. Napay
1: subdivision ni Dakal dito nga, nindot po kayo.
0: Pareho ng ILSAM, libreng servisyo alang sa masa. Tanaw ni muna di, ato, mula gina itong isgutan lagi.
1: Ang ILSAM ang good, kumplito siya. Nasilay kuyog nga abogado, nasilay kuyog nga doktor, nasilay kuyog nga mga pharmacist kay nagbalon, nasilag tambal. Kumplito eh. Mga wheelchair, sungko, duguban pa.
0: Dalir ngayong oras o panahon, ang tadugma sa mantag na ugsamang istasyon. Kininyo, higala sa kahanginan.
1: Kina si Elmer Bagets, maghanoy. Yes,
0: subscribe sa kapatid. Nagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
6: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
7: Radyo Magbating.
6: Oras, alas 8.
7: Radyo Magbating.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday. O Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ako, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.